0: giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santong Gold Herbal Capsule, ang Santong Vitamin C, ang Santong Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore.

0: Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
0: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Don sa kamaestra,
3: naka-ulcer ko.
2: Nag-research ko ang siya'y maayo o nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya'y kaayong kausmanan, hindi na masakit ang akong kotokoto.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, naduol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
0: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga koto-koto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa koto-koto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, o gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Ako si Martin, isa ka-wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, matutuhan ako niya. Pasulod sa 5 katuig na kong pang-wilde, medyo na ako'y problema sa kong mga. Tabihin ako kaklaro ang mga bagmay litra. Ganitan lang ako ug ang juice. Para maklaro, sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kayo ni arang-arang na gid ang kong mata. Ina pariya sa una. Bisan karon din ako ginahanglan mag-ang juice. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makatabon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot ng mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
4: Zanthan Plus Coffee Mix User.
6: Ito, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mainunggan hini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawan, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Buli lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santon Karo, wala na ko kakiang-kiang. Archie D.I.N., taga-Panabo, office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. kapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8:15 na mga katropa. Kining maong time check, getulgiri ka nato sa Senthone Vitamin C. Ang alkaline vitamin C, pampaligon sa itong immune system. Aron di tadaling taptans mga sakit-sakit. Nagigusarang vitamin C, ning non-acidic mga katropa, di maghila bang itong tiyan gumikan kay alkaline-based. Mag-Senthone Vitamin C, ang alkaline vitamin C.
0: Sa modernong panahon, diin da kong hangit ang pag-ila sa kamatuoran. Andi ay tulumanon, gabugiya sa katauhan, sa tinud-an na'y gapaghitabo, sa katilingban. Bullseye!
3: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable? Pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyo sa flood control projects.
0: Bullseye! Nagkuna sa eksaktong mga balita, programang Huwag Ipinig, Huwag Ikahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay Didhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
4: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
0: Bullseye! Mga tropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Late Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Dominus Libertas Data Popole Nesse in Nunese Bullseye Mamahimong waipos ang kagawasan sa pagpadayag Kung ang ihataga ni ini Way pagpakabana Bullseye Mga katropa nato dinis sa sugbo O sa uban pang suok sa kalibutan Suok sa nasod ganabot nining itong pagsibya Mga katropa all over the globe Ladies and gentlemen Magandang umaga po Morning na Cebu Bullseye Welcome sa itong bagubanuba Nining atong tulumanon ang Bullseye Nining adlaw kinakaroon nga Biyernes EGIF, thanks God, it's Friday Pizza 24 sa buwan sa Hulyo tuig 2026 Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan inyong mga anchorman. Ako na is katropa ka John Layman Chavez, a Viking.
1: Bullseye! Siones nan solom ias lukindi est. Sin itsam ius olinde. Bullseye! Ang kagawasan sa pagpadayag, dili ang kagawasan nga makaistorya. O dili ang kagawasan nga kinimadunggan sa kinabagan. Mga katropa mo yung buntag ganyan yung tanan, yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrano.
2: Bullseye! John Lay Viking o katropang Philip Serrano sa Bullseye!
0: Good morning! Tara! Kape! Ili kong hain akong kape na ara de diari. Anyways, good morning, good morning. Relax lang ka diha. Ano lang? Ay, pagsinggit-singgit. Di mo ka madong ka na naman. But anyways, kumusta itong tagsa-tagsa kabaga katropa karong buntaga? Kumusta rap? Wa tay Facebook live? Nag-live kag balik, wala pa. Ayaw na.
3: Yan na, YouTube tayo.
0: Ibao na kamurag tulo ka birnisan na ni. Itripan kita ini. Ako din ako mato o aning normal pa ni. Pero si Manaha, murag kapilar ta na ka live dong.
3: Murag duha siguro.
0: Adili, katulo. Lunes, wala kita ka live ano? Luna atas YouTube.
3: YouTube ta mga katropa.
0: Kaning birnis, murag happy tos kabuan na ni. Nga naman ni mo dumdum ni kada birnis? Katanang anong naglagot? Ay mo kasuko na ko eh.
3: Hindi ka masigal, grabe mo kayo mag-umintar.
0: Ako mo labke ko
3: nila. Ako labke ko, ikaw, grabe mo kayo
0: nila. Grabe ko tao, nga jam-jam ramaning ako ano rin.
3: Suro yan ah. Ano na maka-escapo ka rin sa inyo, di ba?
0: Ano yung sa tayo man? Kaya, pag papiliyon ko, mas ganahan mag-iko sa amo.
3: Ah, lagi.
0: Kanang imo, escapo din ah.
3: Escapo din, pero dito ng lawag pa.
0: Ako, masagoy lawagan na nito niya. Ang trabaho sa amo, magkuhan ramas tanom, nga ganahan mo sa kuna.
3: Ah, lagi imo lagi na to. Imo
0: ako, katrabang Philip, sa tinood lang, mabuhay rin kung di gumagawa sa amo. Ano man? Tanan akong kalingawan na arangat to. Ang una na kong kalingawan, Scotty, naara sa amo. Na ganing mga gitara-gitara na ko, naara sa amo. Ang baskitan, naasa sa amo. Pero ko din mo gusto ko, as kuraloy. O niya, tanong-tanong mo, man akong hilig. Basket? Akong hilig ko kayo, Scotty. Akong hilig kaning music, basketball.
3: Okay.
0: O niya, kaning tanom. Mauro man ay...
3: Pickleball.
0: Wah, kung pagpamimbro na kay para man sa mga datos, nagkaana ang pos-pos na porting mahala.
3: Ay, pos-pos na ha, 14,000.
0: Oo, ganit.
3: 20,000.
0: Pero hala, atagan kong pos-pos, mapugos yung kong duwa. Ingkak yeah, ako.
3: Tawtan siya kang kate.
0: Datang masan ako. O katagan ko, ako siyang palitan. Sa...
3: palitan
0: di man pwede na. Bede ka, ay na lang pos-pos. Bege mo duwa ako na. Okay. Ingkak ako yung papalit.
3: Pickleball ba yan? Oh. Daghanag yung pickleball.
0: Ay, yeah. Samo, daghan na lagi pickleball court lagi.
3: Lagi.
0: Namo kay gihimo ang gamay. Pickle ba to? Paman mo man.
3: Wapayball.
0: Ay, ako, good morning. Yeah.
3: I-share lang, good morning.
0: Ayaw sa pag-sugod sa live sa Facebook, i-share lang usan ning atong YouTube.
3: YouTube.
0: I-share na diya. Nakuha pa ka live sa Facebook, balik. Nakalaib na sa kagbalik. Ah, okay ba? Potol na po na balik.
3: Ay, dito focus.
0: Ayun na, ayun na siya. Ayun na, ayun na. Share, tagamay, katropang rap.
1: Ayun, sabta, kinabot na hapit si Tinta. Gikan o si Sinta.
0: Matiginagmaya. Ayun, tag sa kuan mo sa Facebook mo god. Mabot mo god niya ti og taga 300.
1: Pero, lakasang nila, kasi Rudy Salas. Namino naman na to. Rudy Salas and
0: Rudy. Rudy, morning there, Rudy. May munta ko.
1: Yes, Tisa. Good morning. Mga Tisa Anon.
0: Yes.
1: Anya si Maria Luz Tapik, good morning. Dina sa uy Guadalupe Karkar.
0: Nakasokod wa man lagi ko makita alap rap nga kuan kanang live. Potol sa ay ayo
1: sa nila lagi ay lagi pug sa.
0: Ayaw. Wa na gitripan lagi tani na.
1: Maria Luz
0: Tapik potol potol ni na kay control na di aspikas.
1: Ambot lang.
0: Oy, wa may
1: internet nga kong
0: power internet. Wa internet nga kong busy. Ay nako. Sige lang na lang.
1: Taga-Karkar, Guadalupe, good morning! Ang Toyota, this Guadalupe, kwan?
0: Yatitigyutaan, yun ikit ka, no?
1: Nakuyuta nito, mga 300 square meter.
0: Oo ba?
1: Bukit.
0: Pero na, ibalay, wala.
1: Wala pa, wala pa. Bukit.
0: Datu, agudain ni mo, no?
1: Kanina yung manikon, kanang higrasin
0: na. Ayaw! Saan ito, inilog ito, isa?
1: Di, kwan to, pinalit na ako. Takuan pang palit ako ato.
0: Kanito, pila mo kanito?
1: Puro 500. Oh. 500 siguro to.
0: Uga piha no na po pag
1: hindi patayon nga ato na lang
0: pero sa mga tamo pa dahin ba congratulations yeah, si Mayor Gongonhi ka nakakuha yung plaka
1: na?
0: Dali ay ano
1: ayun siya after kwan pa
0: ay ang gisayo gato kay na trending man siya
1: ayun siya after sona.
0: Pero ay ang giposo nga I just got my license
1: ila din ang emo de Mayor.
0: Sunod, Yor, kanang kuanan na ha, kanang ay pagpadagan nga te o kuanan ha, kanang
1: itaod yun na, Yor.
0: May kayo mo magkuhag license plate, kanay kuyog pulis.
1: Normal na yung police station na yun. Hina, dito nagkuha niya.
0: Ito, Manis Manila.
1: Ama o ba?
0: Oo!
1: Nida yung ginising larga.
0: Larga Manila, matigay ni.
1: Bitanawa ka no, kung sa ito nga.
4: No.
1: Ayun sa suna.
0: Mama, yung gingon ka niya to, pero wakabot suna, yan lang yung ikuha.
1: Kapatikuha na na ito, kinapresyon na siya.
0: Prerwis!
1: Sunod, Yor, ay
0: yes.
1: Nagpadagan o guway ko. Yor, ang gamita, Yor, kato yung mga street fighter.
0: Magadam
1: agad, Yor. Naked bike ba? Bago ang magyapot diba, ng Ducati.
0: Magadam agad, ha? Dito kaila. Oy, good morning, day sa Tag-Iya, diya sa... Kwan, proprietor of DSWD.
1: Oy, proprietor. Good morning.
0: Good morning, Danny. Boss Manuel.
1: Oy, Boss Manuel.
0: Man na kurda.
1: Ah,
0: umaabot konsihal diya sa... Kiyot nanti ka padaganon, man.
1: Kiyot. Kwan, retire na si Guliat. Nakurdam siya.
0: Amot lang, igunsam nini mo si Manuel Guliat.
1: Oo. Kay, hindi komedyante, seryosohon man eh.
0: Si Bus man si
1: Manuel
0: Kilisod man ni kanang
1: man seryoso man, man eh.
0: Seryoso man ni
1: kay Goliat nga mutan aw lang ta katawa na to
0: Manuel mo pang bodybuilder mo gud ang lawas na awa na gud ang muscle anang Manuel gud eh idol makina niya sa attorney Ray
1: ah
0: wala ko sila ko mga kani robos kani medua basket ako mata pa. Good morning mitay amping sa biyahe boss
1: Eduardo Sanchez. Good morning Edward. Yes, Guadalupe, Cebu City, agrabe. Guadalupe, sa Karkar, Minaw. Guadalupe, Cebu City, Minaw, san?
0: Yeah. Muntag
1: na Alex Sumendador, asa na karon?
0: Muntag na kadumdum, malas yung job.
1: No. Tag C4, good morning!
0: Wa pa makukashare, be. Ako sa'yo, mo share sa ko katropag
1: Philip
0: sa to ang live, Facebook Live, si YouTube.
1: No. Si Andres, yun nila kasa, nag-click na nato siya. So Andres, nagasalamat, Andres, ha? O niya, si Katropang Joey nun is kadumdum ang dayo. Dali ang kadumdum Katropang Joey.
0: Ay, karan mo
1: si Madam Ling?
0: Ang YouTube bagod Katropang Philip, dali naman siya. Kaya di naman kami still mo sign up. Lagi. Ikan kay, pwede magkag, naalang ka di Google account, automatic mo na Katropang Philip. Pwede naman na ni mo i-link. Anyways, dogang greetings mga katropa.
1: Dava James, good morning. Dina sa 5th Street, Tierra Dulce, Barangay Inayawan.
0: Good morning.
1: Ya Dias Cordoba, grabe kasuha gyapon na to. Ang mga Nunez family. Namina na to mga katropa. Dina si Katropang Joel, si Ma'am Ling, Rilien Nunez. Anya si Joel Neri. Good morning, Joel.
0: May buntag de well. Si amigo na ko, Abay Japit. Kandol ba? May buntag de ba?
1: Nakalagi na.
0: Ayun na kayo na sa Abay Japit. Si Cook Guerra. May buntag de. Good morning. Anya Dugang greetings ka tropa ka Philip
1: Jan Rick Romano diya sa Argao. Good morning, Jan. Si Rock De Los Santos. Uy, katropang Rocky ako ni Idol. Yeah, Nakao ba taga... naman sa FZ ni Namo Sauna? Kanang Yamaha ba?
0: Mga rider rin, mga rider.
1: Motorista po ni, motorista po ni. Motorista rin. Katropang Rocky De Los Santos. Good morning, Rock. Anya, naapod si katropang Alfredo Pusa. Good morning.
3: Higyan niya po sila yun.
0: Wala pa man tayo nag-live, balik sa Facebook at robang
1: haram lang.
0: Ayaw lang, sarap. Relax
1: lang na ka. Maglago, tana.
0: Ikaw, humuki ka mang luod ba?
1: Ang! Kanuha na, katulo, mag-live. Putong yapon.
0: Nagini problema. Yapon sa daba, nag-send na sa niyo. Although sa page, maning katropang bintas. Naratol na sa Zubin gabi eh. Hindi ka naman sa'yo mag-violation. Drako din ako matuo nga violation. Panimurang. Yan lang, waman tayo mahimo na rap.
1: Ray Doran, din na sa Bitoon Dumanhog. Pinin-pinin ni Mayor Gun Gun Hika. Good morning!
0: Good morning, dia. Anya Jonathan Aguilar. Good morning, sir. Oy, good luck. Yeah, sa pagkataga... Da, kung ano yan? Maria Teresa Village. Wala ka. Doon mata sila.
1: Good luck. Good luck.

0: nag-una karon sa to kapagahisgutanan din sa ato. Kapitan nga naghusay sa usa ka nag-away, gisukmaks gihusay.
1: Siguro
0: eh. Gumikan kay matud pas usa, pabor-pabor kono si Kap. Ayan, matay. Pero di man siya takaingon katropang pilit kay. Timan eh, kaning amicable si Tolmen. Amicable si Tolmen, tramaning barangay. Barangay ra gani, why mo desisyon diya kinsay sadaan? Wapoy mo desisyon diya o kinsay inosinte? Ang ato diya pinamilya. Kaya ka lang amicable si Tolmen, pinaka ka lang barangay, pinakaunang lakang na sa pag-file o kaso. Na huwag di mo magkasitol diya, atagan mo certificate of file action, aron maka-adto naging muskorte. Bullseye! Okay, ako katropang Philip, kanila ging Jose Hosea's barangay, taas taas sa gigong experience, eh.
2: Kailangan ka mag na Jose mo?
0: Ah, porti di na maihap. Sobra nas gato sa tingali.
2: Sato pa. Kay, di din ni malinaw no gutok yung taga...
0: Dili man, dili masada yung nga malinaw. Sa kadaghag residente katropang Philip.
2: Di na ko. Si
0: Gamay rin ang imong giingon. Ang butante naamanas mga 3,000.
2: 3,000.
0: Butante rin na. So, dila na ko. Basta. Basta ang residente di sa amo, linibog yun na.
2: Iskin ang siya ka nung nanokmag.
0: Ayaw! Ma? Karoon daw taon, ato ng hisgutan. Pero kining paghusay...
2: Sukmag niya ang kapitan.
0: Sukmag kay... Kining husay is barang mo ni kapait lagi habi, marilit magutan ni kinag kaduol na magong eleksyon sa barangay.
3: November.
0: Ha? November to. O, wa lang sila'y balaod ano yung aprobahan nga i-extend.
2: I don't think so, katrabang dyan ling.
0: Hapit naman. Gamay naman lang.
2: Madina na.
0: Although, na'y nakapinding ron ng mga balaod nun. But, pero layo, gistinood. Mo na giingon katrabang Philip nga, katapusan tuig na karong tuig, gamahimo akong konsiyas lutak.
2: So, musa may tawag na ko ni mo inig ko, November and December.
0: Abay na, abay.
2: Abay. Hindi na kayo tawag ni mo.
0: Kasi ako ninyo tawag ang konsiyal. Hindi na konsiyal.
2: Pero, ang mga tao... Abay, ex-cons.
0: Ang mga tao, katropang Philip, na maanag...
2: Maanag, cons.
0: Kay, nahimo kong konsiyal 2013.
2: Naku, ano ni mo?
0: 2026 na rin.
2: Naku, ano ni napaldo ni mo sa ako, ano?
0: Ah, recent na kayo. Wala. Naka...
2: Kaya ma, ang imong napaldo, naku. Pero mas naku ang imong nata.
0: Ayaw! Usahay sa tihik, sabi akay ko.
4: Ayaw!
0: Pero katropang Philip, kung konsiyal kas barangay, dul-dul gyus tinood nga makasway gyud kag hearing. Labi na, sa amo, og na ilakaw kang kapitan.
2: Konsehal mo na.
0: O kinsay, officer of the day.
2: Officer of the day.
0: Mo ginay mo hearing katropang Philip. Usahay gali na, gyud mo request.
2: Asa man dayon yung lupon?
0: Dili, agi pa manadaan, sa di pa mo adtog lupon. Tulo pa man na kahiringan. Ang lupon na, last bunot naman na diha. Now, katropang Philip, agi yung kag-hearing. Niyo say mo request labi na natay background gamay sa blood.
2: Blood.
0: Gamay ra kon.
2: Imo dayon ditong kuan.
0: Okay. Kuan man siya pero kuan man ka nang diha sa barangay wa lagi kay hukman diyan sa hukman. Although most of the time di gamalikay nga nay mangluod kay kay labi ani nimo
2: nay
0: residente si residente. Ang napagay posibilidad nga imong kaliwat imong husayon.
2: Correct.
0: Ha? So, di ginamalikayan nga nay utok gistang yung pabor man to niya, pabor man to speakers, pabor ana. Pero nakadepende gya po na katropang Philip. Pero dili makiangayon nga og di mo magkasinabot niya ang kapitan ni mong sukmagon. Kaya at the end of the day, ano ya?
2: Ang imong
0: sa mga kanang magpatawag sa barangay, at the end of the day, bisag pabor pa ng kapitan ng to speakers, wa man ay mahimo. Kaya di has barangay, wa may desisyon.
2: Wala.
0: Kamu may magsabot. Og di kamo oyon sa iyang gusto. Og ang pikas di mo oyon sa imong gusto. Wala pagkaso mo. Nung tanga matinuoyan ning karon pa ko kadungo gani ha. Kay nay uban nga may ubos sa buhosay. Kay
2: nalargo naman ni Skurte.
0: Oh,
2: malargo na ni Skurte. Di na ning barangay. Ay, ang sumbagon gani ha.
0: Ong ijo nang kag ang imong sumbag
2: kapitan ang nanumbag ni Ski Council.
0: Eh, saan ba yung tautot? Katagan tanig igong pagtagan. Ikaw na ba? Hapit ng eleksyon sa barangay?

0: Kapantay mo sa iyong mga silingan ron, matay! Labi na katong padung mudagan, dagko ang nagngisi. Ha? Karunting uwan, matay hunungan ka sa ilang mga sakyanan nga kaniadto. Bisa gamay nga pilipitanga, naigit. Ha? Momenik! Bawa na biya ka, momenik, sakit in taos mga managan. Ato bitaro, gawas na lang.
1: Isang ko na kaway-kaway ito sa mo.
0: Ato kas baril, ayaw na pagsakyanan. Motor ka, ay sa paghilmit para makita ka.
1: Kaway-kaway na ko sa mo. Kaya mo agit, siya mo.
0: Ako, sila yung ito na. Akong dagat.
2: Bosom, kagod. Akong dagat. No.
0: Karon, asa ko, di na ko managan.
2: Managan.
0: Di, wali naman ko konsihal po. Bahala rin
2: mo. Matigil, batasan.
0: Ako, ginungog niya kung yung godes luta ka. Purtig yung ilarag batasan. Mabit ang nila storm yung go.
2: No. Iba tarang ikas katawan.
0: Maluhoy
2: sa sila. Ikas ka batin yung batasan.
0: Na may tao sa ganahan o mil anong batasan. Good. Pero katropang Philip, mao maginas barangay. Kika na di barangay, wa kay matago eh.
2: Wala.
0: Bawang nabiya ka nabiya tayong mga silingang mga maritis.
2: No.
0: Og na tayo mag-on TV, mag-ul. Nabiya mga tao ko na na.
2: Screenshot pa.
0: Ibawang biya ka sa...
2: Ibawang
0: ka sa mga silingan. Naamag yun ang suya rap. Labi na. Dungan ba?
2: Isaba.
0: Dungan mo dako.
2: Isaba, ni-under lang yung mga 75 inches.
3: Aya!
0: Na. Cellphone wala.
2: Ay, 25 inches ba?
0: Oh, of course!
2: Ay, asa na hilap.
0: Hey, ikaw siya siya. Di ka na barangay, normal yun na kay.
2: Ay, sabah, taro.
0: Ayaw na kapila na akong...
2: Nindot ang tao.
0: Ay, lagi na kapila. Huwag naman ay labot sa atong topic. Ang atong topic, barangay kay sikap na sumbagan.
2: Lagi.
0: Ay, nakapila niya.
2: Mahon, magkas kapitan, kay konsihal gog ka.
0: Adili ba? Di ba? Kung ari kas barangay manggod ka tropang Philip, may bawaan magyug ka diha. Mumater manggod.
2: Mumater.
0: Ikomparar ni mong mulagan kaglong sa dorsyudad, ang imong batasan ka diha, skandari na. Diha, kwartahay magyug na. Pero kari kag barangay mudagan ka tropang rap-rap, primary ni mo diha, batasan gud.
2: Batasan.
0: Kay, katropang Philip, kailan na ni mong imong mga silingan? Ha? O niya, normal man silingan na agay. Why maasong makumkum? Labi nagtuwa ka smoke. Og ari ka syudad dingali, kuan ka nang medyo masikreto-sikreto pa. Og mudagan kag konsel ang imong mga silingan magsige na magtanaw. Katuyang magidang babae gahapon. No mate ko luton man to.
2: Ang iya gitong asawa?
0: Mate na ako ikaw kabantay ko pa mugawas sa kaplaw. Labi ng nana. Normal na niya uminto kagamay. Ang nasa'y mga silingan tingaling uban nga malipay. Pero kasagaran na ma-pressure gina siya nga. Bag-o mag-TV si... Sa pali, ikaw.
2: Ako.
0: Di man kumudaga na. Ikaw ako yung example.
2: Sige.
0: Si Philip Siruano, bag-o mag-wasina. Niya, ang mga mama na niya, labi na naakay ka. Kadungan ni mag-tubo, ba? Niya, puros biya mo, wa ka niya ito. Makakita niya mo silingan nga, matay.
2: Bag-o niya.
0: Niyong mintog yun sa... Wa ka niya maligyan siya po.
2: Was.
0: Kabantay ka, huwag na kayo silingan. Karun, mamligyan kag barbecue. Manghalin. Sunod si Mana ka ng advang na maligyan sa narap. Bosa na dito sa inyo, bantayan daw. Bosa na. Kasi amo.
2: Ang ila dito, miligyan kag buwad rin. Kusog halin. At sunod si Mana, talas si
0: buwad. Nur amot lang ka, no? Huwag parihat ang silingan.
2: Ako, I can attest, katropang Janle. I can attest.
0: Kabantay ka.
2: Anak yun ang purma.
0: Oh, kabantay ka, katropang Philip. Nayuban, mupalit og bagong rip. Narap, sa itawa nga hilig kayo mag-live-live.
2: Kala. I-appel sa iya hang background.
0: Sus!
2: Uban, aircon mo gani?
0: Oh, wala din. Saka, nakapalit lagi itong grip siya. Di naman nagkwarta. Normal man na sumangasit niya. Labi na ihato dito sa balay.
2: Dako kayo.
0: O sa itawa ka ng ganang namin maghato na lang nga Imcor ba nun? Maghato na ko kasi sa kanan Imcor dito. Di abot. Di saka gus pa rin. Ang kanang mga silingan, magsakit ang dugana na ay. Ikaw ma, mangutang na sada. Oh, si Philip. Na ibag-ong rip.
2: Opat
0: ang rip.
2: Sa rip.
0: Tudos. Panawa man siya rip.
2: May upat eh. Upat na anak.
0: O saan ka na maligya ka karne? Inigana ba? Si batay si Philip Siruano. Ang iyang rip. Makita man ang sud.
2: Ah!
0: Kunya nga kung rip. kato lang itayo sa kaportahan. Murag basimi soya, asan ko?
2: Na magiinana. Kaliyon sa kahinomdan, ane, nga gisumpag mas kap.
0: Kana mo iwasan ko kay Bao, kay Consiel Ramon ko. Pero is kay pabataa po ay, katrabang Philip.
2: Sa batas, ne?
0: Of course, kay Ogiskin itong nakalabay. Sobra na ni si 18. So, pero ano ba? Kani, kung ano ba, makonnect ba na wapag siguro sagol ni politika.
2: Siguro mula sa repagkakonsihal sa barangay.
0: O, namay ko na na nga, ang Iski Sherman, katong nga niya ito. Karon nilihok na, nagsugod, nagpaliga.
2: Ah, paliga. Or, lansar ba ka ni Kapitan? Wata ka ba?
0: Ah, sulagmal ko ng Iski, mudaga Kapitan, dito.
2: Kay bita, so
0: ligaliga raman na niya, drug symposium. Bawa, nabiyak ka si Iski nga. Sabi laing na, trabaho unin tao si Iski. Pero standby ron, Todd, ato ng tiwason. Kaya, marilet nito niya, hapid na gil. Inyo, haga, sige, nagdinautay.
2: Wa, may morag doon.
0: Wa, paiga, daot ni mga to.
2: Why kontra mamong kapitan?
0: Ang adiayaw ng kapitan, ang amam sa nasamo, wala. Ang konsyal, usama ka, makasodya ka, ikapila ka ka.
2: Depende, ako rin.
0: Ang style lang ko ganyan to, manugo kong tao. Nga, kuan ba ba, ka ng tigpagawas o piknyo sa raba? Sunda akong style.
2: Sunda na sa hiji, saman, saman. Yan ang kahimang na minero, nagyan sa mulan sa
0: gabi. Kamu niyang mga managan, suga, sagulin niyo hugaw yun ang inyong pagdagan.
2: Ang taglapo?
0: Ang style lang ko sa una, manugo ko. Alex, mindadar ako yun ng Alex. Ing narito ko sugay ko.
2: Sugay ka, okay.
0: Nag-apot ito sa unahan. Sagbate, kasi may kusugto. So, biking, grabe yung sugay yun.
2: Okay.
0: Ay, yaw yun. Pagay, nabi mga tao katropang Philip nga doon ay kanang itawag nila sa in English o bandwagon effect.
2: Bandwagon.
0: Nga, og, asay kusog, ato na mo butar.
2: Bandwagon o bandwagon?
0: Ha?
2: Bandwagon.
0: Deklaro na niya nga. Hinanggaw ng imo. Luan, hinoong kag tips, unsaon, wapa man ka, maguwang ka na ko, pero sa dinaganay sa eleksyon, lupig ka. Lupig kag
2: sa dinagan, sa gulag, hugaw.
0: Ikada na kung kuhanin trabaho. Sa gulag ni mo, gamayang panahot. Kamo niya mga kontrang Pilip, ingnan niya. Juan, sige taan na Pilip siya, butar ta na, o ginagatiman siya mo. Daon ka, manon pa ka ding barangay.
2: Inana, ay mapanahot. Samot ka na gamag, number one ko. Nakaya mga maluoy.
0: Uy, may lang maluoy. Inyo nang buto.
2: Inyo nang daotos, Philip, nga gusto kayo na mga hatag.
0: Oh, yeah! Ah, wak magiging ka mga hatag dito sa istasyon at sorbay nung kasparin.
2: Unahon, ginali mo. Huwag mo yung mutar. Dito sa istasyon, so, kaya mo mutar na ko. Huwag may taga-amo.
0: Dito sa ato, mga hatag yun ko, ganaan mo kay butante. Jaya rin yung takor. Luha may akong butante dito eh.
2: Doon niya, manabi pa na.
0: Oh, niya dagko pag gidag mga pamilya. Ang style ni muda, kamo diyang mga mudagana, ang style niyo diya, daghanag pagpangugos.
2: Daghana. Ah, okay.
0: Kay kanang bata apohon, butanti na.
2: Ayaw! Mao niya ning uman.
0: Tama, ang observari, ang observari. Kanang mga kasal. Wagay kasal, ngaway politikong ninong. Observari na. Ayaw niyong palibat.
2: Sa imo niya, naay politiko.
0: Ako, ana, adigin na malikayan. Kaya akong circle sa mga politiko, naman ko'y circle sa pobre department.
2: Pobre, pobre department.
0: Ay, na ako'y mga circle sa dato-dato department.
2: Dato, okay. So,
0: na middle class.
2: May ni imo hade.
0: Oo. Oh. O niya, naasa ko'y circle ka ng mga politiko department. Kaya politiko, okay. Ako, pinakaubos man kong politiko. Politiko man ko.
2: Kaya
0: konsyal, mo man yung pinakaubos. Wa naman kayo lang, di makakadagan na ng tanod.
2: Di makakonsyal. Sa'y bayis kapitan.
0: Wala, sir. Wala, sir. Konsyal, good. Konsyal, oh. Kami mo'y pinakaubos ka politiko. Pero at least politiko.
2: Correct.
0: Pero wa magkapal do. Wa magkakabantay, konsyal, barangay na dato.
2: Na dato, oh.
0: Bisa pag...
2: Dato, daan.
0: Bisa pag hotdog kawat.
2: Wow! No.
0: Pero nagkaduol ng eleksyon ka tropang Philip. Tanaw na ko, burag, ba dayon na gini?
2: Dayon ako, tanaw ko dayon sa...
0: Kay, hinapos na gutas Hulyo.
2: Nyawapay...
0: August sunod.
2: Naamang ko impeachment. Maunin na ako niya. Dari sa lower house, busy po sila ka tropang Janvi.
0: Bakasyon pa maron.
2: Oh, bakasyon niya. Busy po sila pag-support sa prosecution.
0: Oh.
2: O niya, karon, hapit na sadbaya ang pag-andam sa 2026
0: budget. Budget.
2: So, mauman ay kabisihan nila. Kay by October, November, December ang last, kinanglan, mapasar na ang kay, ito ang general appropriations.
0: October, ani, filing naman certificate of candidacy.
2: Oo.
0: Hapit naman, unya, kiniskapro na sumbagan, posible ning maluoy ang mga tao.
2: Okay, mo sa mga, ma-re-elected na nula.
0: Nasa mingon ni nga, ah, mahira sa doon. Pero standby ron taon-taon, hatagan tanik igong pagtagat. Hatag sa pikas bahin, wag yun. Wag yun magpakuan ka tropag Philip. Wag yun magpalibak baga katropa. Ningon akong hapon nga, og muuan ni Ron karong hapon. Lahing bahasan. Bahasan. Matay ka tropag Philip. Nibaha na sad pagbalik. Nibaha na sad pagbalik mga katropa kagahapon sa hapon. Grabing baha gyud katropang Philip. Abi dinis ba? Ato. Atong usang adlaw baha ug muuan na sad ni rog kalit karon taw.
1: Baha na sad. Philip.
0: Baha na pud eh. Mone na kadag lisod. Gumikan kay paita. Hangtod kanus aga ta mahuma na ningingon aning kalakihan no? Unya karon rabawa tay budget sa flood control. Way klarong pundo baga katropa. Kaniya, wama ni masulbad yung baha. Kay, ang paghatag og budget sa flood control, wama ta, okay mo ta kayo. The problem is the implementation kay gibulsa ning mga kawatan. Now, ang budget na release. Pero wa matrabaho. Nagpabilin ng trabaho ng kwarta wa na. Niya, sige pa tayo na eh.
3: Ayaw, ma.
0: Kada uwan, ingunani atong masinate. Bota pasabot nga hangtod ni Marcos pa'y presidente kada hapon ta magbaha.
3: No.
0: Kuyawan ako ba? Nga kung ikuyawan ikaw.
2: Lagi?
0: Kasi matugkan yung taong kaghasang.
2: Sige lang kung saaw-saaw yung taon eh.
0: Luya. Mamanin na kadaglisod katropang Philip. Hasol, gawas ng hasol, risgo sa atong kinabuhi, risgo po sa atong mga kaabtangan. Kaya kasagara na to, kanang atong skenan motor, last bunot lang itaw na. Muna-muna pas ginhawa, may lang. Parihata ni atong partner, Dre Rafael Baring nga. Piyungan lang. Fully paid?
2: 124,000 cash.
0: Ay!
2: Sa'yo yung problema?
0: May, mag-rap-rap ka. O nagparihar in taon na to nga.
2: Ako
0: hilig kita ang utang.
2: Nagtako na akong motor. Busin niyo lang.
0: Ay, halon. Sa kikag motor gipili. Sa doon, kay kwarta ay pag motor
2: niya. Ano na, iba, kalas bunot.
0: Pero mo, may imagine niyo mo, og na katrabaho din na pita sa mga lugar nga bahao nun. Ang imong motor giparking ni mga to.
2: Bintahin
0: niya nga to. Di man siya magkabiyahe kay, wapa pa ka mo out.
2: Wala pa mo out.
0: Oh.
2: So maabdan ito.
0: Maabdan yung kagbaha. O ne, ugwa lang imong motura matay mo. Ugwa, nandiyo kayo bilis kalibutan. Maro ka na imong kaabtangan.
2: Before, Sunstar pa ko, naama may Dias Pidel Rosario, corner Don Pedro Cue Street. Matay katong uwa na ina to. Way back 10 years ago, manglutaw ang among motor dito. Grabe.
0: Karon lutaw ang gipon, wa na lang imong motor.
2: Wa na lang.
1: Hindi na nasa na drainage siya.
0: Bumita na. Pero pila raman ka lugar. Kolon ninyo kada karon naglibog ko ningong pag-asa nga tiinit na ta so good na sil ninyo pero ngano man ning hapit kada hapon man magbaha one asama ni wagi ta kadungog sa tong gobyerno ko sa ilang next lakang
2: naibagyo ka tropang
0: jan pa ni ato lang ning agwantahon
2: agwantahon lang gina gyud
0: paita ining kalakiya
2: kay si bagyong kiapo ka tropang jan kiapo kay
0: kato ni salida.
2: Medili. Kiyapo. Kiyapo. Kiyapo.
0: Okay.
2: Kiyapo.
0: Standby ako na, Rob. Kaya ito i-check na yun ang pag-asa baga katropa. Standby ko no.
2: Samtang sa pikas bahin katropang Janli. Bago paganing ni-increase og 11 pesos ang diesel, almost 4 pesos ang gasoline, next week, gilauma na sa mga katropa, kamo saka na bod ang presyo sa produktong petrolyo. Jose Rason, kay nagpadayon gihapon ang gubat katropang Janli, and this is not only between the United States and Iran, but all other Gulf countries katropang Janli dito sa Middle East. Kagahapon, duha ka mga barko Saudi Arabia ang gibumbahan sa mga Houthi dito sa Yemen. Ang Houthi, osa ni siya,
0: ikonsaw na sa Houthi.
2: Mamaor siguro. Kay they are considered as terrorist group man. Anya, they are backed by Iran dito sa Yemen katropang Janli. So duha ka mga barko diri Strait of Hormuz, kada adlaw mga katropa adunay barkong musilaob. Mao ni nakapamahal. Nya unsaon man ni nato nga kita dependent man ta sa oil export mga higala. Ay, balik na pugo ani.
0: Ayya.
2: Sauna 400 sa
0: bangutanan ako ba? Asa naman ang gobyerno?
2: Diba ang gobyerno na to'y?
0: Diba, gipa-urgent ni BBM suspensos excise tax. Hay naman ron.
2: Wala dito na suspensos siguro. Oh. Kamu nakabantay mo?
0: Wala man.
2: Ni barato na lang ang presyo sa diesel o sa gasolina, kerosene and others.
0: Pero marun, ang excise tax. Ang ilang plano nga, subsidiyahan unta, asa naman ron?
2: Nahilom.
0: Focus magugitas impeachment.
2: Impeachment.
0: O na kini katropang Philip, ang bumirang effect ini, mahal gining ubang palaliton.
2: Ay nako.
0: Porti pambahaa, mahal pa kay palaliton, mahal pa kay krudo. Asa na matapadong ini?
2: Bullseye. Ino, nandito ay katropang Jan Limingon pa sila nga. So far, sa pagkakaroon, walay increase sa presyo sa ato ang mga palaliton. Pero na convenience store, katropang Jan Lim, hapit ka na si Manoy mag-increase.
0: Ay,
2: every 2 weeks, mag-increase. Mapalit kang kape ron. Palitin mong kape, ang presyo, di si Noybe.
0: Ah.
2: Ito ni 21 na.
0: Ay, ah!
2: Na-monitor, may ninyo DTI. Grabe ba yan eh, kadagahang mga convenience store. Kaya DTI, masing nagpiyong-piyong ramo.
0: Ay, ah! Samtang sa pikas nga bahin. Headlines. Standby, gumikan kay matod pag-iimbestigaran karos National Bureau of Investigation kon NBI. Kining report katropang Philip, confirm na ni siya nga na-release gyud ang kwarta. Confirm na ni katropang Raprap. Ah? Ang atong gobyerno matod pa ni bayad og 6.7 billion pesos gadto sa Facebook.
2: Facebook?
0: Facebook ni bayad di ay ta? Moni, gahimo karon paliog, dako'y video gisoy sa demo katropang Raprap. Naghimo ron og bagong task force ang National Bureau of Investigation kon NBI. Naghimog task force katropang Philip. Nga, ingon tampo nga mga katropa mo, imbestigar o nga nung nakabayad man ta ini. Nag-transfer mang gobyerno. 6.7 billion.
2: Okay.
0: O sa may purpose?
3: Nga,
0: sa tanang mga administrasyon, maura ni gobyerno. Nga ni bayad sa Facebook. Aga na Facebook. Ato, yeah. Matanang pabayaron din eh.
2: Ano, nagbuhis na sila.
0: Nagbuhis. Pero karon first time niya, gobyerno ni bayad ta sa may purpose.
2: Di ba? Unsay services that the Meta offered to the government.
0: Mo na ito yung pangutan ng Claire Castro. Ilahap ni. Ilahap? Dili, wala ko mag-ingong ilahap. Pero ila, sila may in charge ng pagpanindot sa... Basig i-boosting ni nila diha.
2: Di ba? Kano sa aming tuiga?
0: Or ka narabang, narabang tayo sa hain, no? Nga, naitig comment sa sila. Di ba ka naman, oh?
2: Di ba? Kano sa aming tuiga?
0: Last year.
2: Nibayad ang Marcos administration ngayon sa Facebook.
0: May giingon!
2: Hoy!
0: NBI Director Matibag. In fact...
2: O niya, may investigar Matibag?
0: Yes. Siya kay Pahibaw Gapon, kay Saba naman kayong media. Mag-create ko no sila matod pa og task force katropang Philip. Paliwag ko pagkita sa video katropang Raprap. Ang NBI maghimorog task force to investigate kung natarong ba ni og gasto.
2: Di ni katiwas Matibag ba?
0: Ayaw! Ah, kay... Kisa may ni... Na!
2: Di nakatiwas lagi.
0: May bayad na almost 7 billion sa Facebook.
2: Kumpansan.
0: Asa
2: oh my God!
0: Di ba? Nga nang mag-boosting man ang gobyerno, nga ang mga tao mangita mag-inas gobyerno.
2: Di ba? Unsa man na boosting yun, klaro gini.
0: Ambot ka! O gusto man, unsa may lain ba yung bayaran na sa Facebook?
2: Sagad, ako.
0: Kanang check mark raman. Oh. Dede ka pwede diha nga.
2: Blue Buds.
0: Blue Buds. Barato raman na.
2: Na 400, na siguro 1,000, labing dako.
0: Oh, unya. Di ta pwede dahi, bok, kanang o gobyerno, ay lang may pabayra. Pwede mo na.
2: Ay, ato ra na himuan o memorandum of understanding.
0: Pwede ra.
2: Woo!
0: Pero, nga nung nigasto matag 7 billion.
2: Karoon pa ko ani,
0: 6.7 billion. Paliyo, kapag in this video, katropang rapla.
2: Oh my God.
0: Oh.
2: Kanang 6.7 billion, ito ang linog dito sa General Santos.
0: Giyatag pa na.
2: Ang linog dito sa Cebu. Ang linog mga katropa dito sa Baguio and others, Davao. Paigo na ni ba?
0: Dako ka tabang! Billion biya na, di biya na, million! Balik ko, pakita sa video kay Tropang Rap-Rap.
4: We understand, sir, na meron na po kayong mga pinatap ng mga units ng NBI. Ano, nasaan na pong stage na po tayo, sir?
5: No, just today, we created a task force. We called it Task Force Cash Cow. No? At it will be composed ng PCP, Public Corruption Division, Special Action Unit, and Of course, sa the director din diyan and yung field officers namin, lalagyan namin diyan.
4: Apo, ano po ba sa yung initial findings po natin so far? Update, alam po namin sir, nagpapatuloy po yung ating investigation dito.
5: So we will be writing COA, SEC and DIR to check out the documentation because our initial findings, meron 6.7 billion na pinadala ng government funds coming from the government funds going to PISCOM. Yung sa PISCOM, no?
0: Meta.
5: Galing sa DBM, NFS DBM, galing sa POC and PSC. So we'll also ask POC and PSC on this matter. Right now, we issued subpoena to about mga parang 7 individuals, no? Some of them will appear on Monday, yung sa iba sa Tuesday.
3: So, hindi ba bukas? Hindi na
5: yung bukas? Hindi. The subpoena thing is Monday kasi we give them enough time to appear.
4: Okay. Sir, going back, sir, sabi niya pong figures, 6. Something
5: that billion? Yeah, that's government funds, no? Na napunta sa PISCO.
4: Opo, yung pong, iba pong funds pa, sir?
5: Pero pa yung mga pumasok na iba pa na pondo. So we're looking into it also. That's why we will be looking on DIR records, we'll ask the assistance of COA, and of course yun nga yun sa SEC. Doon sa mga submission niya, they have to submit all the financial statements because they're registered under the SEC law.
4: Apo, sa aking totality, sir, more or less, magkano pong budget pa pinag-usapan
5: natin? Yun na yung sinasabi ko, baka more than 10 million pang alalabas to after doing all the investigations.
0: Nadungog, di mo? 6.7 billion pesos. Bulsa. Igastos atong gobyerno para sa Facebook. Ang kwarta, nigawas naman yun, naamang yun.
2: Na,
0: the question na lang, ang ilang investigaran, asa nag-agi? Unsay gigastuan ngano man kadako gud ana
2: piha no
0: una kita ra gobyerno ni gasto ini sa pani ato gipabuos ni ato ang mga post sa government pages na dili naman necessary gani ang mga tao magsige man pangitas gobyerno
2: i-search gyud na di na kinala i-boost kada kong boosting man however kung boosting man gani
0: di ba mailain o sa mailaing bayaran din mo sa Facebook na din ay bayad ang maghimog account wala man. Ang doon ay bayad ka na rang blue badge. Banga kayo kag mubayad ka, ana. Ang uban gali, mangwarta sa Facebook. Ha?
2: Biya na.
0: Pero kitay mo gasto, o niabot pa, ana, nga kantidad, magkapangutan na giyod ang mga tao sa may aron humot, Marcos. Bulsa. Ha? Aron humot ng inyong mga tao diha. Kay porti man yung bahuag record. Tanawa akong latest survey na abo kay sakop PBM ditong naas taas. Ha?
2: Robin og si Bunggo may nag-una.
0: Oh, may nag-una. Nga ilang gisigig daot. Oh. Kani, kwarta man is mga tao suna ka ng almost 7 billion?
2: 6.7.
0: Giyano lang gasto para sa Facebook, ha?
2: Oh my God.
0: Para lang ni Meta katropang Philip?
2: Oh, imagine. Nanlimbaho ta kong balibo katropang dyan, Leo.
0: Oh? Okay. Ay, nako, paita.
2: Oh, my hair is...
5: No.
0: Ay, grabing gasto, katropang Philip, nga mura mong nakagastog inyong kaugalingong kwarta. Diba? Maka-expect ka ta, ne?
2: Hindi man inilagi ko ang kwarta. Haon sa man, funded ni sa 2025 ga?
0: Aka na, mo'y nagkupangutan, na. Kay, na, may mga...
2: Ang budgeting ba na katropang dyan, ni kinahanglan imong i-align.
0: Maulagi.
2: Napangutan na, di man inilagi ko, ha?
0: Kana,
2: which account?
0: Unya, maka-expect ha ta o walay pagtabon sa investigasyon. Unsa man nga lain ang nga ahensyas gobyerno, ang dunay gahom or tahas when it comes to promotions or social media. PCO lang.
2: PCO.
0: Di man pwede katropang Philip. Ay, kuing na, depend ba yung mga gastos Facebook?
2: PCO.
0: Bingkag PNP, layor sa kayo.
2: Department of Tourism.
0: Posible sa din noon. Posible.
2: Pero ang pangutan na ba? Diin man inilagi ko, wa man ni makiti during the budgeting in 2025.
0: Daghan man kong di makitan.
2: Gani ba? Di man ni natong iyon atong giunang NBI. Pero hinaot nga ang investigasyon husto.
0: Ambot lang.
2: Whether we like it or not, husto or dili, in the next administration, katropang dyan, investigahan po.
0: Investigahan dyan eh. Di good pwedeng dili. Kada ko aning kwarta ha? Facebook ra nato gigasto. Uni ang mga tao in town katropang Philip gailait kalison. Wa mo kita ang mga tao ro no?
2: Habit ng langaw, bugas, manglangaw. Wala gani na sustain. Where in fact, it's not the national government who spent the 20 pesos per kilo. And it was the local government unit who subsidized the 20 pesos per kilo katropang dyan. Now, kung ato ning gigasto ang 6.7 billion sa pagpamalit o bugas through the national government, minilyon pa ka mga tao ang natabangan. Kani? Meta.
0: Bullseye. Ang bilyonaryo ng daan, may samot pagka-bilyonaryo katropang dyan. Top 5 in the list sa Forbes, mga katropa, sa Forbes list. Ang tagiya sa meta.
6: Pero karoon ako kabantay ba? Nae gobyerno ni Bayad Facebook. Most of the time, ang Facebook pa mo'y magpalakas sa mga gobyerno, aron di sila ipang-ban.
0: Okay,
6: pero lahi
0: ang ban na baya.
6: Lahi ang Pilipinas.
0: We pay!
6: Kita mo'y namayad. O sama ni Aaron o impluensyahan bakang mga tao? O dini nga, og naay sila gusto nga, katong Bicoy o, kabantay ka? Kutob sa ni-upload atong Bicoy ba?
0: Wala, nangasuspend.
6: Nangasuspend. Sama ni, tungod, ano inyo nang i-control niyang Facebook? Nga mo bayad matagana ka dako? Ha? Matatog ni bayad o? 400, 300, bro, kasabot rata.
2: Hindi, sa mga 1.5 million, madara siguro.
6: Ni usa may gitrabaho nila, nga nung ingunana, man, nga nung niabot mag 6.7 billion sa usa ka tuig.
2: Katropa yung dyan, Lian, iba, man, yung mas nindot.
6: Dua ba ka ni maapil ato, no? Ingon ba nga, kada bulsay, ikata diya.
2: Ikata diya kayo sa ayon. Rohane nila si Presidente.
6: Labi-labi nagmabirnis ka na si Rohano.
2: Rohano, butag. Pangalag dyan, Lee.
6: Diwason to nirang, diwason na to rin to, Todd. Stand by yourself kay ako, murag mapasmog yung defense nila sa impeachment trial. Wa ma-approving kitiring.
0: Oras 6 FM Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9:06.
7: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
8: XFM.
9: Si Joel, dili ko katarong tulog. Ilang na kasimana ang ilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santong Plus Gold. Huwag ako nang giimong matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santong Plus Gold.
7: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. Santong Plus Coffee Mix.
10: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko minum o kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asil. Gusukasukan ako. O gapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Pag nangita akong kape nga herbal, pag akong isulayan sa pag-inom, kanang dili makasakaw gasid ba? Akong isulayan ang Santone Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon, tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santone Plus Coffee Mix.
7: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santone Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga

0: kanon na gumikan ani nga bike means. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ma, aligrim din ng gay bar man, no? Kainig sayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
3: O nga, kinsa mang bayot ang nga kusugin mo syagit.
2: Oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man niya ay si Papa! Aya!
4: Exciting!
1: Balanced diet?
5: Check.
1: Regular exercise?
5: Check.
1: Vision X Plus?
5: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement Permit.
8: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus.

0: Plus to Health Clinic. Bilhin sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na. Ang Yes to Health Clinic. Bilhin sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag-Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas

0: sa XFM Cebu, Philippines Standard Time. Alas 9:12 na mga katropa. Katropa ka Philippe! Kinimaong time check, ito at kinika nato sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kape, nga adunay glutathione, doon na sa ni collagen. Makapaputi o niya makapahami sa itong panit. Luwas kayong inon, gumikan kay Stevia, ang gigamit nga matang spatamis. Santhone Gold Coffee Mix. Bullseye. Dito maglangay, unahon na to unas katropang Benji Talisik. May labot na niining kapitan. Ngamoy, mihusay katropang Philip sa nagsinumbagay. Matay siya na mahinoy kisumbag. Bullseye. Naka-standby na speakers linya.
1: Live report.
0: Katropang Benji, mayong buntag. Asa man yung kapitan na in town?
2: Yes, good morning, katropang Jelly, katropang Philip. Talagsaog yun yung pangitabo. Dito ni sa may kanyang barangay Duguan sa lungsod sa Sibunga. Netabo niya mo ang kanang pagkasukmag o kanyang pagsukmag kang kapitan kagahapon alas 2:30 ang tagna sa hapon adlaw nga kanyang Huwebes dito ni Sud sa kanyang barangay hall sa opisina ni kapitan. Ang kanyang biktima katropang Jelly, gila sa kabulasan ang biktima nga si Kapitan Josepina Suerte o niya higun ang edad o kasatangan nga kapitan sa barangay Duguan sa Lusgato Lungsod. Samtang ang nanukmag gani katropang Jelly, kaya kayo makulad yung gani, ang suspect mo si Iski Consial.
0: Consial lang.
2: Aristas.
0: Babay?
2: Babay.
0: Oh!
3: Suga ka
0: na. Adil na sumbag din gali eh.
2: Di, actually, adil na nabog katropang Jelly.
0: Okay.
2: Kay ato mo yung eksklusibo nga nila.
0: Kalimbayhana, si Consial, nakakita ni sumbagay. Kuyawa
2: ng konsihal lang. Ang suspect katapan dyan, si SK Konsihal Adelfa Aristas, 25 anyos. Ang story ni Kuan ni ang Kapitan Kuan Josepina, sorry sa ito, pagkikinabi ka na ato madugog na katapan dyan, kagahabong at lawa, mo schedule sa akin ni Panahusay. Ang involved katapan dyan, ang lupon sa barangay nga inahan ni SK Konsihal o ang bana ni Esikosyal nga masamo ang inahan.
0: Unsa to? Ang bana?
2: Bali, ang involved sa husayon, ang lupon sa barangay nga mo inahan ni Esikosyal.
0: Ah, ang lupon siya sa mama?
2: Mama.
0: Ang mama so, aning suspect lupon? Ha?
2: Ang kihusay, kihusay na kapitan.
0: Kisa, klaro, from the top. Kaya, balik tao, no? From the top, balik ta. Okay, balik sa ano. Tundawato na, report ni Katropang Benji Talisik.
1: Live report.
0: Balik ka na to. Okay. Katropang yes, Benji, ang gihusay ini, ang lupon.
2: Ang lupon, may tihusay sa barangay.
0: Oh, ang gihusay ba? Kisa may gihusay ba?
2: Ang gihusay, ang involved, ang kaning inahan ng lupon sa barangay, o ang kaaway aning mga lupon sa barangay, ang bana aning Iski Consial katapan dyan eh.
0: Ah, okay. Bana. So, pamilya. Kung ano niya? Family affair. Okay. Ang gaaway, bana sa Iski Consial.
4: Iyang umagad.
0: Oh, og ang iyang mama.
4: Umagad din niya.
2: Masamong? Ang tawag na?
0: Mama lagi sa...
4: Mama, umagad. Umagad niya iyang kontra.
2: Mama.
0: Oh, umagad niya ang kontra.
4: Umagad
0: niya
4: laki.
0: Nga naman katropang Binji, nga kining Iski Consial ni Tambo... Kasado ni siya siyang bana?
2: Murag ka puyo, katupan dyan, murag ka...
0: Ali, dili ba? Libin. Iklaro na. Kaya importante ka na diya sa kinasuhay. So, libin. Nga nung ni-appeal man siya sa husay?
2: Okay. Ani na ito po, katupan dyan, kagahapon, mag-schedule.
0: Oh.
2: So, ang una nga may nag-schedule, ang kaya mga mga lupon, nag-story sila, hantod nga, nagdagong story, ha? O niya, karoon kay... moto pa nga napungot doon ni maong mama sa akin ng lupon nga to na sa bana ni o kapuyo ni maong SK Consial kay moto pa nga tighatun hatun ang istorya kailangan ko ba minaritis yung istorya
0: o sa mga istoryahan eh kung gihatun
2: wala lagi mo tiyag likod kami na kung usan ka mga pero mga murag mga binata moto pa nga istorya nga moto pa kailang gihatun hatun ito sa kailang kuhan sa mga tao moto nga gusto ni kapitan nga usig tinuod para makuha tinuod.
0: Okay, iya man yung mga sakop katropang Benji. Lupon ko niya.
4: Iya na.
0: Kay porti masag yung ila ang mag ang lupon mo patawag sa gaw galingon.
2: No.
0: So, iya ning sakop katropang Bentals. Dayon, o sa manghitabuang nganong naabot man ning anak sa lupon nga banas gipatawag?
2: Okay, so samtang kanang gusto gyud magkuha ni Kapitan.
0: Sunod ba dili na pamilya mag-away bi malibog kog maayo.
2: No. Samtang gusto ni Kapitan Gato Banjeling nga magkuha ta kinuyo kag usinon dan nganong gikutahan ni mao masamo kag nimo umagad, gipatawag ang ubaga ni Kapitan. Pagabot to nag-abot na. Karon samtang nag-host ni Gato Banjeling ang dunay igsoon aning SG konsyal nga ginatulisok ang kanimong wal ka puyo sa iyang mangkoy.
0: So kanideng, katropang Benji, kanideng kapuyo sa SK Konsehal, wa ni di tanggap ng pamilya ni?
2: Probably. Murag anagin nga pag-
0: Okay. Kontra niyang mama ni SK Konsehal. Kontra sa niyang igsoon.
2: Yes, mabutahan ako naman siya.
0: Oh, gitulisok ang kining bana o kapuyo sa SK Konsehal. Dahil sa may sunod na hitabo.
2: Pagtulisok ka naman dyan ni Uwang si Kapitan, nito nga. So, ayaw na kay Kanangkwan, namo yun dali. Ato gusto nga ang galinaw.
0: Dianis Barangay Hall.
2: Sos Barangay Hall. Hato nga sige, pag-uwang ka naman dyan sa sulti si Kapitan, sos, paglingi niya ang kinumumay ni Abos yung naong.
0: Agoy! Kumusta mang naong ni Kap?
2: Nabuak ang samin o eyeglass o kani antiparan ni Kapitan.
0: Kuha mo sa iyong mata? Ang nanumbag ganing ngano masad ni sila nga og supposedly og kisay gipatawag mao ra toy na ada sud sa husay. Usa man ni formal nga husay ni or akong iklaro tals. Formal nga husay or inato nga husay kay pwede maghusay nga with someone. Ya kini pwede man sad ning husay nga way someone nga naman. Iyam ning mga tao. Ang lupon pwede niya tangtangon anytime. Kay by virtue of trust and confidence ra man ni. O, mingo ka nga, matay, wako ka yun sa mong kinidhatan, pwede man ang grounds for pagtanta.
3: No.
0: So, kini, may sumon gining husaya.
2: Yeah, mayroon ni Kapitan Garaban siya, kaya ayaw mo gusto nga, ganun humahusay, bakit hindi sa gusto nga, iyan mga sa kong barangay, o niya mag-uni-unay.
0: Ang Kapitan, din nila kaliwat?
2: Dili kaliwat.
0: Okay.
2: So, moto, ang nahitaw Garaban siya, kaya ibis kayo niiwas Kapitan, nagpato nga, kaya di lagi gusto ka na sa amok niya.
0: Siya ano'y naigos ko mo?
2: Oo. Oh. Moto nga pagligo niya sa ganing ko pagligi balik mo na imbes kay ang katong ginumo ako pagduda nga paingon to siyang kapuyo.
0: Ayaw nang duda ang katong hitabo gud.
2: Yes, amo na katong jeling nga
0: kay og duda hirsi na lang imo. Katong hitabo gud. So naigo gud skap.
2: Naigo skap, nabuhak ang sa amin nga magigilago tayo ni kay siyempre ang kanyang sa amin pag maigo ang dito pa rin siya mata niya o niya medyo nagipoy ka ng kuha ka ng moral kumaga nakitag aninipo yung skripitan pagkasok mag atong kanyang iski konsyal nga suspect ano man dyan nga si kuha si kanyang kuha kanyang iski konsyal Adelpha Aristas. Now anyway, para pasapin natin ano man dyan ang litungaling nga kuha ng istorya atong paminahon ang eksklusibo pamayag ni sa biktima o gariklamante nga si konsehal si Kapitan kinaniang Josepina Suerte. Rap, palihugo.
5: Hello?
2: Hello, Kap. Good morning.
5: Good morning.
2: Kap, may buntag ka ni mo Benji Talise Kap sa media XFM Cebu 88.3. O niya, Kap, sorry si Dosrobo nga sa isang buntag dinawag ko ni mo kay gusto ko na ko ka ng kwarong sa Kap ba? Abot na nito mo si mong hapon, eh?
5: Ano
2: may ka pa sa pag na mga kuagap na mga kuagap sa polis maghebo mo may kapag manawag mo may sa pito kay ang tanan nga mga kuagap tanan nga mga na insidente na i-report sa polis mo adum lang pito sa Provincial Technical Operations Center so wala nga maghebo mo nga na mo na yung ani nga na i-report pero kap anyway gamay lang habi-kabi o sa nga nung nausin ito pag-ausap kap nga miskin ikaw naghusay ikaw mo nag sok maghinon.
5: Tuloy na, sir. Panahon doon nga, nangitagubot, sir, huwag yun ay labot. Okay. Teka naramang masamong, sir, o ugangan, maoy, huwan, akong ihusay, kay wala magkasinabot, sir. Gamay, sir, good kayo, sir, nga. Huwan ba, kanaramang nga, yung istorya, bata, hatod-hatod, istorya.
2: So, kanilang kwaga, murag ka, kanilang, kumbaga, minarites, istorya?
5: O, minarites, sir, o niya, ginots-nots, pagkunan sa cellphone nga, Lami adyong ipatay oy, laming tatyo, laming dunggabong ginot. Pero wala yung gamin nga. Taong mo. Kaya karon, suko na ang ugangan, patinag, latay na niya. Kung gapong entertain ngayon na ako, sige. Pero lupon man na ako, God, na ugangan na na, lupon ba niya?
3: Okay.
5: Kung gina na, umaw mo ganin ang istorya, barbaran ka ng kaso, bayanan, bangkay. Kwan man na, lupon gug ka, di, nagug ka sa barangay, di. Kwan din na, tinood man gani, na nakay kapapruy ba, kaya kasuhan niya na ako. Pero, mauni una ang buhat. Kana nga, subaya usa, kung tinuod ba dyan nang kay amuragoy gatipon, kinangan sa budeng ipagig barangay na pinter pamilya raman mo, nang gatipon pa dyan mo po yun, yan ako.
3: So, ano sa imo, ang sa imo, ano sa imo nga, although lagi barangay, niya mora dila record, niya mora imo lagi tambagan ba? Mora ano, pero pa, parang di, okay, ano sa mga, siyempre, labi na nga, imo bagay lupo, sa mga lupo ni mo?
5: Akong gina, pwede gaya na nga, ikailup ako, naipagi po ka na po, kusay sa akong nga, kung di na pwede na. Kung makasala ng taunaan, mani po pamba niya, kung makasala ng taunaan ni mo na, kay, kuwan mong kalupon man ka na ako, kuwan po na, ka na nga, balik asol po ka na, ang kaso na, pero, pamatuti usa, nang karami ko, sige na, ako usang, kuwan kayo, di man ginta mo to, usara ka sa inyo, di ba?
3: Yes.
5: Ako kung gisubay, akong gipakuha, lalaki, gipadala na ko sa barangay hall, yung masamo. Kaya man papusasan, dayulin tingin kayo sir, kaya papusasan din, ngayon ko pag-ingon nang di man, pwedeng pusasan ng
0: tao. Mataisog sa lupuna, di ay?
3: So sa ato pa ko rin, lupo. Kwari ka, lupun nga ba yulin ti?
5: Oo, lupun nga ba yulin ti, ha, o tanawa. Then, dayon, dayon ingon ko, observaran, akong di-question, akong di, kuhan ang lalaki, ayaw man kayo manabi, sir, ayaw, dili, ikaawan, dili. Buto nga po siya, di ko nga naman doon, tinuod ba nga, nakabuhikag mga pulong ngayon muna na, siya ukap kay, ano, kasi di ang hilumunang pagkatao, ay tinugtito.
3: Ya, gano'n ba yung hilumunang?
5: Puno na ko, kap. Puno na ko nila, kap. Puno na jud ko, kap. Anak sila. Wala ko lang kasumbungan, kaya huwag silingan, wala tanan. Nagtago sa balay, nag-atim pa yung glasla sa iyang bukton.
3: Kastila mo may gala.
5: Doon, hindi ginamayo imong buhat. Tingnan ini, sa gupon sa tika sa barangay, kaya mo po uli man siya dito sa Mindanao, kaya taga Mindanao, matagalanaw. Kaya nga, sa gupon sa tika din sa barangay, pero kaya wala pa mong ugangan, kuha pa man sa siyudad na lumod. Nagiti ka palaktundong o gilik. Mo masipol kay lain kayo do nga mula kaw-kaw niya sinda ko uroy o kanang naay bay manghilabot anin pamilya ni mong ugaman niya ikaw gyapo itris kay kamoy nagkainon-ingon niya sinda ko pati yung adito nga asa ka maglakaw kaya pangitaan niya sila may gatuha ni mo ato sa ni si tulon doon sayok na gaya na sir akong istorya
3: mo gigap yes sir to kay gap
5: ingon ang kwan na o sige kap, musugot ko, o ipanggi lang ka sa barangay, Paul. Dako manin ako ang multi-purpose anghi ka, na ay kuandihan, na ay kahigdaan yung mga pulding bed, na ay kusina, ala paghikay diha.
3: Libre ka lang.
5: Na mabuhi ka. Ay, pag, ay pagkagulong. Ay paglaslaslas na kay mong asawa po ito niya. Nigapit naman ang asawa nila sa pamilya niya. Di naman maminaw niya. Asawa mo na, sir.
3: So ang galing asawa mo ni nanugmag ni mo?
5: Oh, kanang nasa. Anang nasa prisuhan ron.
3: Lagi
5: ang...
3: Anak,
5: anang...
3: Lupon.
5: Lupon. Ay, nanumbang ako niya, Iki. Counselor na ko na.
3: Ang ganyan niya nanumbang?
5: Iski, counselor.
3: Ang ganyan ko agap, ang nanumbang?
5: Oo.
3: Pastilan, may gala. Kaya
5: niya, tutungutong. Labay na prison. Tutungutong, tingkong ikamuray isog, mataluan. Siya yung nasa mo. Ayaw ka pa. Ha, kanisulod siya ni Anyo. Pagumanog, midget na ako sa inahan itong masamong, wala sila pa mahusay kay nangay pasailo ang masamong, dili man mo pasailo ang ubangan, kaya yung ipapriso, nanimong ko, nang dili pwede mapriso ang tao diretso, mabalik pa mo o kaduha, kay muagi pa ta o medisyon na katulo,
3: manang
5: medisyon, dahil pagkauman, muagi pa mo sa lupon, pagkauman, usap pa mo sa pulis, di ginamad.
3: Hello, Cap. Sorry, Cap. Napotol, Cap. Kay morning, ang Globe Cup nga. Alerted niya. Quarter by 12 minutos.
6: Oh, no.
3: Cap, bali. To make the story short, Cap, is kikonsyele mo niya sa barangay niya, imbis kayo modelo, gisok mapagay ka, niya, huwag mo pa to. Sa imo bago, sa mga inoong ka lang, kanarihong ka lang, wa si respeto ba? So, imong gini ba sa kagkaso?
5: Sir, respeto, sir. Ang tibok pamilya pagid niya, sir. Ang bana, sir, klaro kayo. Nagsagit-sagit, tas-tas tanang nanumbag na ko, umamatay at kung inang kayo, utong mga inang, kayo wala naman. Buminawa nila, utong tamong patay. Mauna yung pulong, nagi diri yun. Lungon kayo, kagikuha mo lang video.
3: Ay, pa ko abi di mga una, lupos barangay nga isa may tigbuhosay, mono na mono yosay. Nya, yosay di aminaw pa sila magigala.
5: Mona.
3: So, ang imong bali ang kining nanog bag di mga SK Consul Cup, imong ganin pa sa kaso. Ano si Lucy
5: Dalag? Ako ang kir ko bali ko karon. Kaya ako ang pirmahan na tuwa ko pidabit gabi. Ay. Ilang sugot akong bana. Mga anak, kung akong may suon. NFT mas kuha.
3: Actually, Cap, dapat atin sa balas na lang mga siya o sa kamodulo sa barangay, gibuto sa mga kabatanunan.
0: Okay, listen and learn.
3: Mga mga sa sumbalan, mga nagunuan na hinun.
5: Oo, yung anak mo ay nanguna. Maugin yung taong sir, wajod. Pagkapait mga, balo lang mga bata.
3: Lagi.
5: Niyaman sa video, makita man dyan ninyo.
3: Gap, ang ganun, asa yung video na bigyan na nagpost ng video?
5: Wala na ko i-post, sir. Naka-private reader rin ako.
3: Oh, pero okay na ba kayo, Gap? Amore Ebler?
5: Pwede rin dyan.
3: Kuwan, Gap. Ang akong kuwan, Gap.
0: Kanin, may akong tanawin.
3: Kasi mong ibang kuwan, Gap. Kasi mong messenger, Gap.
0: Ah, di dia lang kutub kay ay nato ya pila messenger ni Cap. Katropang pintas na anak kay video niya.
3: Kato man jali, ako magi si Cap communicate pero wak magi si video basi ko.
0: So man, iya gini file lang kaso get?
3: Ya, iya file lang kaso get man jali kay aron nga motagam o patagamong bagay ang gini ko si Sikosyal, wak nilabo sa kanyang palaghusay ni Adol Rinto, nanukmag, moton, negos kamitay kato man jali kato man bilib.
0: Ah, okay. Di makamsugot niyang pamilya?
3: Ano sa pamilya?
0: Di, pamilyang Cap ba? O saan mo to?
3: Ah, di ano, ang ingon ni Cap nga, di ginusugot ang pamilya ni Cap nga dili di siya pagalang
0: pa. Ah, okay, so dili mo sugot nga dili filan.
3: Yeah, muna so ang filan yung banagin ni Cap.
0: At least mo tagam, isog ni Puros, ang iyang lopon, isog sad.
3: Yeah, puro mga isog na
0: ng Evangelio. Di sa, ka, di sa kasantako ni yung anak. Pila may edad ni yung anak. Iski, pero maguwang nagporma. Pero bata pa, iski pa. 20
7: ka pila. Laro
0: pila, 20?
3: 25.
0: May mga anak na ni sila ining iyang kapuyo.
3: Nay, duha ka naman dyan eh.
0: Nay, duha ka buhok anak.
3: Yes, mga ito ko ng information.
0: Ah, okay. Unya, sus nga naman yung ilupon sa di sa kapitol siyang bata.
3: Mga na ka naman dyan, like, actually, mura gagumbaga siguro, ganing maong lupon kayo, mura gwagi kayo sa maong laki.
0: Kaning laki, so may background na eh.
3: Wala ka kuha sa background ka naman dyan, pero ang ganing mo lagi, mga tumang kafe, yung animation kayo na, hilo mo na siya niya, mura di magtitiyog ba, niya mura but ano man, mga napunot na yun ang ganing mong laki, mga ito nga, wala sa kabugong, na ka-story sa mura, yung kipanabi ba? Nga mura, kikasukan sa ganyang ugangan, ganing lupon, kaya ito ko lang ikipanabi, boto nga, nag-abot sa barangay, o niya, mura na hinamog ka ng, kumbaga, pamilya na ba, ang nag-involve, boto nga, ang kanyang iskikonsyal nga wailabot, nga ina nga pwede na sa maminaw, ni Abil Masakay ni, mura, gusto ko bukuhit yun, boto nga, yung sumbagon, ang kapitan mo na ego, karo, presyo ng iskikonsyal sa silga niya sa Masibo nga PNB, ka naman, Jali, ka naman, Pilip.
0: Sige, salamat kayo, Katropang Mentals!
3: So og natay kanang
0: pero sa mani ganito ba last day di niya ni ato di niya ay atos di LJ ni di na lang kay happy tapos sa humang termino na
7: naman siya
0: alam sa ni Siski
3: ang iwan ni Cap nga humang niya iya pilot og kining
0: administrative ba
3: criminal case ay isunod ang administrative
0: sa iyang lupon kay ko siya ni Siski
3: asi ya Siski
0: balag we sil sige salamat katropa Menzi
3: ya. Ang galing mong eskikosyal nga napisoron diya sa Masibo nga PNP, magkatubalik. Article 148 of the revised criminal code as direct assault, katapadjali, katapagapilip. Mo na to eksklusibo nga balita nga hipos. Kaya mo na sa kanyang intelaksyon ang hinabo, ang kapitan nga naghusay, gisukbag sa SK Kusyal, ngayang SK Kusyal, sa barangay Duguan, sa lungsod sa Sibunga. Katropa, sa gipon na magkilimo sa pagkaplas galunay sa Santol Herbal Oil. Magkata ba matag alo katanan, labi na katuntunan mga panuhot sa lawas. Santol Herbal Oil, hinimo o sa Yastohol, incorporated, mapalit sa parmasyang butika sa iyong lugar. Alas sa kiyosang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa. Benji Talisik, XFM News.
6: XFM Report. Bullseye. This morning is brought to you. Don Vitamin C. Paalala sa kalusugan, magsan Don Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
8: Oras XFM Cebu, Filipinas. Standard time alas 9:33.
6: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
9: XFM.
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasa, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
12: Marlene, Bacchia, nagsiyot akong bumulang piling gasiyot. Nang wakag mabungod, binom akong Santon Plus lang. Marte akong duminting. Maayo kayo siya.
10: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: At kami na may Santone at Vitamin D3 Premium.

0: ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki. Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Day Americano, baligyan ako ng banana kyo. Hey Joe, banana kyo.
2: Oh, thanks.
1: Ah, grabe ka sa nimo Joe, tihika sa nimo, wadyo kay kwarta, kay mo magutagon?
2: I said, oh, thanks, dili utang.
1: Ay,
0: Better Skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
4: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako di ay si Jack, usag ang radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatuloy lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
7: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
10: Abli na!
11: Abli na!
9: Abli na! Yes!
11: Abli na!
9: Ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Yes to Health Clinic.
9: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 9:39 na mga katropa. Katropa ka Philip, giring mong time check. Itod, giring ka na to sa Santhone Vitamin C. Ang alkaline ni Vitamin C, pampaligon sa tuang immune system, likayan ang mga sakit-sakit. At imanah ang imong lawas. More ni Vitamin C, mga katropa nga non-acidic. Di maghilab ang imong tiyan. Mag-Santhone Vitamin C. Ang alkaline niya, Vitamin C.
2: Bullseye! Katropang dyan niya, Tuan Tabukan. O gisunod ayon ang report gikan ni katropang Eric Amaro. Gumikan niya doon ay Korean National. Nakaplagang patay sa Osaka Apartel, mga katropa. Karoon

0: Sama yang rasun ni.
1: Kita sama yang koyok ni. Katropang Eric Amaron saya dugang di tali. Live report.
2: So katropang Janli, katropang Philip sa South Korean National in town, no? Ang bedridden na niya siya, na nakuno ni daw sa Pacquiao ni ang tanang sakit. So buong aplandungo, nakabsan, ginikinabuhi niya. Ang kanyang unta ni, itong panawagan sa pamilya ni, no? Kasi pamilya aning Lakeview Yap, sabunta idos anyos
0: na, ni saon taman na pagpanawagan, Rick, nga. Kumao ka mo kinuriano.
2: Saon naman nga, di na takamao mo kuriano ni. So taga, kuhan ganyan siya, Republic of South Korea, South Korea National, ikot mga Janli.
0: Wala na siya kapuyo, address ato, or pamilya?
2: Maunay problema kay nag-inusara lang ni siya na siya mga friends, mato pa nga, muari niya panagsa, katuman dyan ni katuman Philip. Ang problema, aning naari siya nag-isara sa usaha ka kinipong apartel din na usab sa may kinipong Panganiban Street, no? Sa habig sa may Barangay Pahinas sa Cebu City. Pero ang problema lagi kay wagan siya direct family diri. Mahunta na, mas bayo ang dalto na ang iyang kanabang bisag mga higala nga Koreano makastory sa iya usab nga pamilya dito nga nasa South Korea para ma kay ang mga concern nga mga trabahante diri sa apartel katuman Janli ni Sogyo Tagyunta aning South Korea National ipadaas na malanan, pero ang kining mong South Korea National nga si Lee di gyud magpada katuman Janli sumona pibilak adlaw naibong lang sila ngawa na ikaw sa gawa sa kwarto ni ini katuman saan katuman Philip mga kaiglan og dito kaganyan ang buntag or karon ka buntagon na mga alas 7 kape, no, nahibaw-an nga wa na di ani kinabuhi samtang na usab sa iyang kwarto diri sa mausab nga apartel katubang Janli hinon, no, na naman ang taga scene kay operation soko diri sa mauga dapit katubang Janli katubang Philip mga kahiglaan pa din pa gi imbisigan. Pero initially sa initial lang ila nga kining pag-alinaw wa may force entry daan sa kinipong kuan ani kanang iyang padong sa pasunsing kwarto katubang Janli way nang katag ng mga butang onya kuan pod wa poy external wounds, no, ang kining maong South Korean National nga squad ay dos anyos. So pagtuon nila yataki na ni kay naman ni gipamos kasing-kasing sa kining diabetic na po ni katubang Janli niya murabag hina na gini siya ang mausap nga kinipog South Korean National. So ang pagtuo na nakabsa ni sa kinabuhi o guway lang tao nga ni buhat nini og kining krimen nga resulta sa kamatayan katubang Janli katubang Philip. So mabalik na ta alang sa lugar update diri katubang Janli katubang Philip. This may Panganiban na sweet sudad sa Sugbo, no, niya kinipog atoling update niya ang kitbok ang investigation sa atong police station 5 Carbon na police station. So far mo kasikas di countries may paliban sa mga katropa. Medyo init-init ro na niya. Basiko niya, muha na po. Para liko na itong resistensya sa uwan init pausap-usap ng panahon, pangapin mo, og Santo Plus Comex. Ngayon naman, si Astron Incorporated. Alang, Sirkus ng Pilipino para sa Pilipinas sa Kontropa, Eric Amaro, XFM News.
3: XFM Report. Bullseye.
0: Salamat katropang Eric Amaro sa Book Report sa PS Bahin. Check on na nato katropang rap-rap ag pag-asa magtan. Sa nabay latest weather forecast, ganong sige manig sa Gunson, maning uwan katropang Philip. Kanda, matod pa nila, taas ko rin kayo ron ng huwaw. Pero marag wak may nakasinatig huwaw ron. Dito sa inyo, Sparil mo, Gyapon.
4: So, sige baha dito eh.
0: Spaita. Pero naka-standby na katropang rap-rap, timbre ko rap, og naanang pag-asa. O niya, samtang wala pagkatropang Philip, basahin lang niya gamay ang greetings. Una.
4: Uy, si katropang Listat Adino, good morning. Naminaw na to ang Holbot Sino Boys. Mga katropa din na sa Atlantic Hardware, din na sa Tabuan, sa Dakbayan, sa Sugbo. Morning sa to mga katropa. O niya, itong Lili Undri katropang Janli, kay Ubay-Ubay ni. Pata ka tayo Facebook, no?
0: Morag, wala na. O niya, ito, naka-standby na speakers din niya, katropang Philip, gikas paga sa Baktan.
3: XFM Weather Update.
0: Katropang Jomer Eclarino, sir, maing buntag.
5: Yes, sir, maing buntag sa tanan. O sa ato tanan din paminaw, niya itong late weather update, karong adlaw. So sa latest update sa Bagyong Quiapo, nagpadayong kininag-irog sa kasadpan, padung diha sa extreme Luzon. So na ay possibility na makalanfall niya sa ini isla o ay sa may Babuyan Island, so magpaduol o possibility ning makagawa sa atong Philippine Area of Responsibility by ugma sa hapon. O wala kining direktang epekto sa any part sa Visayas, lakit na sa tuwa sa Central Visayas or diri sa Cebu. habagat ang atong hinungdan sa mga pag-uwan. And karong adlaw na pata-expect sa mga usahing kusog ng mga pag-ulan tungod kini sa habagat na posibleng gihapon ang mga baha o landslide labi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas o kini mga nagpuyo-puyo o sa sapa. Padayon lang ta mag-monitor sa atong mga di-issue na mga thunderstorm o rainfall advisory. Nakit na ang color-coded na heavy rainfall warnings o sa atong mga general flood advisory. Hinayin ito na sa kasarangan natin sa Visayas sa kakadagatan, malinawin ito na sa kasarangan ang pagbalod. Philippine Standard Time, alas 9:45 sa buntag, ikan sa Maksan, Pag-asa Visayas, USP, Jomar Eclarino.
0: Katropan Jomar, hantod ganos aning inani atong panahon, expected, kay murag, if wala kumasayop, ni-announce man itong Pag-asa nga natay taas-taas nga huwaw, pero murag, uwan man pirmi itong masinatiron.
5: Yes sir, so not necessarily na atong state even though na ay linyo na ay habagat na posibleng mainhan makasi natin gihapon sa mga pag-uwan.
0: Mm.
5: Pero ang impact ng linyo actually some areas na ay declaration ng mga dry spell, actually ang Cebu declare na as dry spell at the end of June because almost sa normal ang atong na-receive na tubig-uwan. Actually karon mas kinatay upan sila ka day ubos gihapon sa normal atong
0: so,
5: expected there is a Cebu.
0: Sa ato pagkatropan Jobar, ubos ni nga gidaganon sa uwan. Pero anong sige, di na ito ma-explain. Grabe mang baha. Ah. So ubos din eh. Sir, tili ni normal. Gamay-gamay ra din yung uwan na rong sagun.
5: Actually sir, ang month of July, ang atong normal na rainfall is 410.6 millimeters. Pero so far, ang atong nare-receive pa there sa atong station, 153 millimeters pa. So, sabihin, 72% from the normal ang atong na-receive, so which is below normal pa ni ubos sa normal. Actually, this is the part of the impact na ng El Nino because El Nino condition is present naman sa tropical Pacific. So, kining mga nasinati na itong mga pag-uwan tungod kini sa habagat, nagdala ng usahay ko sa mga pag-uwan. So, saturated na ang yuta, pila ka din. So, mas moderate lang uwan, delikado ang itong mga flash flood.
0: Okay.
5: And by ugma, possibly much improved na ang panahon sa Central Visayas.
0: So, bubinta na din yung gamay ugma, di kaya taingon nga magbaha ini.
5: Yes, sir. So, nakita nga ito, mas minus-minus na uwan this weekend sa Cebu.
0: Sige, salamat kayo, sir, ha?
5: Okay, sa fiancé, big salamat. O, pwede na ito mag-monitor sa latest weather update o mag-amping pangtanan.
3: XFM Report. XFM Weather Update.
6: Weather Update.
0: Bullseye. Now, dire rang laay, nadungog ni mong giingos Pag-asa, katropag Philip. Kaning uwan nga itong nasinati, Iron. Gamay rin tubiga sa normal nga uwan. Matulpas Pag-asa. How much more ka, no? Ang baha nga itong masinati. Kung normal na ang uwan. Kalingo man Pag-asa, ang volume sa uwan ron, sir, gamay rin kayo. Mabito na magkapangutan na takatropang Philip nga, kamay ng uwan, nga nung dako mang baha.
6: Bullseye.
0: Oh, Pag-asa na kung nagaingon. Gasokod ko na sila katropang rap-rap sa uwan. Ha? Gamay na kuni. Below normal kay karon, huwaw ron mga katropa. Although, di kay nato pa ma-feel katropang Philip kay sa gunson magyong uwan rap. Kaya wak man nagpasabot sa gunong ating huwaw, wak na'y hanging habagat. Kaya na may times good nga na ang habagat katropang Philip. O nga, kita pasalamat man ta nga di kayo init. Pero tanawa ra sa ding, grabe naman yung uwan ay pananglitan katropang Philip o magting uwan na. Bot pasabot maglunop ba ta? Lisura unya kani ug muwa na sa dirong hapon kay gingos Pag-asa mo rang arangan ug mawa parbay siguro. So karon Pag-asa, although bubintah tagamay kay di off man ato ug ma.
7: Di man kumuari ug ma.
0: Ko
7: na ramalas Pag-asa pon.
0: Oh, pero so, karong adlaw expected nga mag-uwan. Sir, ay noon, kaning iyang rap-rap, naa makay rin ko, I don't know, okay ra, nakay rin ko. Makay rin ko, alas balay. May kapalit pa ka-green coat, niya mo rin ibili, nasa mo yung motor. At doon pa na ganos to karat. Dinalimta ni Niagda, kay daghan mang ginuhuna, o gini sa rap-rap ron. Kamuon eh, paita.
1: Ang bahagya sa kuhan, ilang mamlur na Margarita de Sambag Dos,
0: baon na. Adi magini ma, makaagi de ka de Sambag Dos, di man eh, ari raman eh, diris, 20.
1: Asa mga largura?
0: Wala, diri ra na eh, gawas. Ari agis, 20.
1: Ah, 20.
0: Birama raman eh.
1: Dari ka bisita si Ab, birama.
0: Ah, porti raman ang dool la, diha, wak man eh, di man ka makaagig baha doon, no?
1: Dool ra mo diha sa Queensland. Queensland.
0: Oh, dool ra, in kaso ang maglunap-lunap, pwede ra ka mo check-in dito tulog ka.
1: Ingilan
0: niya. Amao sad. Okay, lagi pon. Pero apikis oras ka drop ang Philip Birnes, mangguron.
1: Ah.
0: Yeah, wasa tay Facebook Live.
1: Ah.
0: Yeah, batay grabe ha de sina sinado gi balibaran bi pisaray.
1: Balibaran.
0: Siya nga kamule bayad na yung pagkaon. Ay, nay budget pero dili kuno para skittering. Pilar man unta ni katao ning defense team ni VP Sara. Wa mtingin ni kaabot og 20 katao.
1: Eh, si Sara. Sara na lang bayad na. Sara. Sara sa
0: dana. Mga asang Sara. Kibaw biya ka nga. Bisag imo nang gi-endorse man ni Yasmin Gatsalian. Bisag imo nang gi-endorse man Gatsalian, kanang majority di ginay mo ha. Wa na lang ta kadag request. Ni gihimo ani nung kang katawan nat. Di wa man gud ni nakapal do sa balita. Maya man ang prosecution panel kay
1: sa isang pa og kada oras na mga on.
0: Yes. Pero anyway, sa pikis oras at tanging musunod nga tulo manon. Wanted killing. Oba ni DJ Reyna Chinita. Atong partner, Dressmaster Control. Pailain mga katropas katropang Rafael Baring. Sa newsroom, naas katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako des katropang John Layman Chavez, Mikey.
4: Ako sa mga katropa niya, certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrojano.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, maadyong buntag sugbo. Katropa mo! Exciting!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga-Bugo Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Max, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan pagtutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag aksyon mapod og pula, sir, dili sa ilalim. Muto, wala akong nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at Tagad Jansan.
6: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health.
0: Sunphone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sunphone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, bono puno o isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mo paligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
5: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katrupa, excited!

Ora sa Axa FM sepë Philippine Standard Time. It's 10:28. Yes, mga katropa. Dead air day today ay. To open man ko muna tong sudlo na ko diay. 10:28 in the morning. Time check is brought to you by Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Muna kung gusto mo uptick sa man ako karon, dapat mag-Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Yes, adunay sagol nga oranges, aduna po'y sagol nga mangustin. Dili sa mga nakasanayan, kumbaga, kay mostly pag muingon ka og vitamin C, mostly ana vitamin C sagol, oranges. Apan nga tong produktong Synthone Vitamin C, o sa ka-alkaline base, yes, and one thing, aduna po siya isagol nga mangustin niya tawag itong fruits of all vitamins nga. Aduna itaas nga source of antioxidants and of course, boost immunity, makatapang po sa inyong menstrual problems and makaregulate sa inyong blood pressure, boost heart health and anti-inflammatory. And aduna yung mga properties sama sa makaboost sa inyong skincare and of course, kung aduna mga tawag ng tummy problem. I don't know kung sa inyong mga tummy problem din ha. Some of you might consider nga dali ra mag kanang sensitive when it comes to food. So, makatabang ang mangustin. Kaya tungod lagi na siya anti-inflammatory mga katropa mo. Nang if you choose your partner for your daily needs and for your daily routine, choose Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C mga katropa. Oras, alas 10:29 sa kabuntagon sa programang Wanted Kilig hangtod alas 12 ta sa kahawa. Sa kabuntagon o dili ka kabuntagon ka utuho na na day. Wala pabilin sa pagpaminaw ha. Uban sa ato mga sonata ang giandam karong buntaga. Nga tukar nga lami sa dunggan. Apan sakit sa dunggan.

0: XFM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Textel by 33 anyos taga Mako di ay. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakawa na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang

0: Nagamay na jud ang akong hawa. Nindot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Next. Daghan na ang natumangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na ko sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
1: Sip on. Gahi nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
8: Murag exciting ning turbo ah.
7: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Woo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 10:55 in the morning. Time check is brought to you by Windsor. Win from within.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santo Blasco!
2: Ako si Don, saka maestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na yun kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kotokoto.
1: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix!
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugon ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulok ka high grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amagi try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting. Yeah!
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: XFM. Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 11:25 in the morning. Time check is brought to you by Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mga katropang pampaligon sa inyong lawas. Labi na sa panahon nga medyo unpredictable ang weather. If in case you almost stayed at under the sun and then makita mo ka ng kaulanan, muna usay matingala mo o nga nung magsakita. Well, if dililig on ang inyong immune system, commonly that would really happen sa inyo ha. So that's why make sure you protect yourselves against viruses and diseases, mga katropa, as much as possible. Yes. Kay lisod kaayo kung magkasakit. Kaya ingon pagay nila, health is wealth, mga katropa. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health.

0: was Lainey. Yes, I think I don't have enough time. It's 11:51 already. I have to say goodbye mga katropa. Alam sa likhiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa, DJ Reyna Chinita sa programang Wanted Kilig. 88.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting!
1: XFM. XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalagas. Mas pinadibay.
2: Rufa Maranas. Naamagod ko yung UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Paron wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan nga na uyun ang gid na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog,

0: Drinks. Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santol Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali upon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santol Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
0: Santol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C.
2: Magbuwag itong itsika ka. Tihikik ang dako. Mabuhi ka. Ah, sige, sige. Ako ang mamoy. Ikaw, Maktin.
3: Ayaw!

0: nga pananaw tungod kay di natakaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium T3, ang bago.
2: Si Alvin, biker nga sige ka subawan. Isip ko sa kasayquist, pumigid kong natumar o premium D3. Lako ginasipun o nasubawan.
1: Premium T3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag kapoy, always agyap na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung ang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes.
8: Abli
7: na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
10: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
9: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
10: Ug matag Domingo.
9: Libre na magpakonsulta sa doktor
10: dinhi mismo
9: sa Yes to Health Clinic.
10: Ug mapalit nimo dinhi
9: ang mga produkto sa Yes to Health.
10: Yes to Health Clinic.
9: Dinhi lang sa may Sapatera Bilin.
10: Hilid sa Barangay Hall.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
11: XFM.
12: XFM.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz.
0: Ang mga pauning headlines, atid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Laban sa korupsyon, top issue na gustong marinig sa sona ni PBBM.
2: Attorney Salvador Panelo, itutulak si Senador Robin Padilla bilang Pangulo sa 2028 kung aatras si Vice President Sara Duterte.
0: Congressman Leviste gustong gawing tax-free ang mga kumikita ng 50,000 pababa.
2: Ito sa bawat 10 Pinoy naniniwalang dapat ibatay sa ebidensya at sagutin ni VP Sara Duterte ang impeachment case laban sa kanya.
0: Pamilyang bilyar willing na mag-donate ng lupa para sa LRT 1 Cavite Extension.
2: Signal number 2 nakataas pa rin sa ilang lugar sa Luzon dahil sa bagyong Quiapo.
0: Palitan regional katropa PBBM bumisita dyan sa Palawan, tig 200,000 pesos na tulong personal na pinabot sa bawat barangay.
2: Sa balitang international, Iran hindi umano seryoso sa peace talks ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio.
0: Showbiz, Claudine Barreto nakiusap po sa mga fans na itigil ang paggamit ng kanyang pangalan sa mga fan accounts.
2: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men nalaglag sa Cambodia sa CV Cup.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Biyernes na. 24 po sa July 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, laban sa korupsyon, ang pauneng isyung nais marinig ng mga Pilipino mga katropa sa papalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: SONA 2026.
0: Batay sa survey ng Pulse Asia, 29.8% ng mga respondent ang nagsabing nais nilang talakayin ng Pangulo ang kampanya laban po sa korupsyon, kabilang ang investigasyon sa mga anomalya sa mga flood control projects. Pumangalawa naman ang usapin ng abot kayang presyo ng mga paunahing bilihin na nakakuha ng 18.7%, habang kabilang din sa iba pang issue na gustong marinig ng publiko ang trabaho at kabuhayan, kahirapan, ilegal na droga, mababang sahod at mataas na presyo ng langis. Isinagawa ang survey sa may 2,400 adult respondents mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Umaasa si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na tatalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA ang dagdag sahod para sa minimum wage earners at ang pagpapatuloy ng kampanya laban sa korupsyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na umaasa silang mag-aanunsyo ang Pangulo ng wage increase kasunod ng hindi natuloy na panukalang 200 pesos na aumento sa minimum wage noong 19th Congress. Inaasahan din umano nilang magbibigay ng update ang Pangulo sa kanyang kampanya laban sa korupsyon. lalo na matapos ang kanyang naging pahayag noong nakaraang SONA na mahiya naman kayo laban sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa flood control project.
3: We hope that the president will make good yung promise niya na tutulungan ang ating mga kababayan na makatawid dito sa napakatinding pagtaas ng presyo na nararanasan natin ngayon. Tapos pangalawa, paano ang paninindigan ng administrasyon ito yung drive against corruption? Kasi oo, meron ang mga nakasuhan, pero sa dulo kasi, sa karanasan natin sa bansang ito, maaaring may nakasuhan, pero kung mayaman at makapangyarihan, sa dulo maa-acquit din at makakalusot. Iba yung kinasuhan, iba yung may conviction.
2: Si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, seniors kontra kurakot dadalo sa sona ng Sambayanan. Dagdag pension daw at pananagutan sa korupsyon ay giniit. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Kikilahok ang grupong Seniors Contra Kurakot o SKK sa isasagawang People's State of the Nation Address o SONA ng Sambayanan kasabay ng ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 27. Bit-bit ng grupo ang panawagan para sa dagdag pensyon ng mga senior citizen, mas mataas na sahod ng mga manggagawa at pagpapalagot sa mga sangkot sa katiwalian. Ayon sa SKK, dapat itaas na 2,000 piso kada buwan ang social pension ng mga nakakatanda mula sa kasalukuyan 1,000 piso upang mas makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Igirit ng grupo ang pagbawi sa umano'y nasayang o nawalang pondo ng bayan at pagsasapa ng kaukulang pananagutan laban sa mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na alisin na ang income tax ng mga empleyadong kumikita ng 50,000 pesos pababa kada buwan. Ayon kay Leviste, kulang na ang kinikita ng maraming manggagawa dahil nagbabayad pa sila ng 12% value-added tax o VAT sa mga bilihin at serbisyo. Igrit din niya na hindi na sapat ang buwan ng sahod na 30,000 pesos hanggang 40,000 pesos. Kaya hindi na umano dapat bawasan pa ito sa pamamagitan ng income tax. Para kay Leviste, mas makabubuting gawing tax-free ang mga kumikita hanggang 50,000 pesos kada buwan kaysa gamitin ang buwis upang ponduhan ang iba't ibang programa ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
0: Gagamitin ang pamahalaan ang naipong 22.7 billion pesos. Ito daw po ay savings para tulungan ang mga Pilipinong naapektuhan ng krisis sa Middle East. Sinabi ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na bahagi ng pondong ito ang inilaan para sa pinalawak na uplift program. Kabilang pa rin ang mga ayuda sa mga magsasaka, manggagawa, commuters, OFWs at iba pang sektor na naapektuhan po ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Castro, mula sa nasabing savings ay inilabas na ng Department of Social Welfare and Development ang 12.57 billion pesos para punduhan ang gas assistance sa ilalim ng uplift. Sa ilalim po ng pinalawak na programa, sinabi ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na 7.5 milyong pamilya o umigit kumulang sa 37.5 milyong Pilipino ang makatatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Itutulak ni dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo ang kandidatura ni Senador Robin Padilla bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028 kung hindi tatakbo si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Panelo, hindi dapat maliitin ang kakayahan ni Padilla dahil napatunayan na nito ang lakas ng suporta ng publiko matapos manguna sa 2022 senatorial elections. Anya, handa siyang suportahan si Padilla kung sakaling hindi tumakbo si VP Duterte sa susunod na presidential race.
1: XFM News Nationwide.
0: Ito sa bawat 10 Pilipino o 70% ang naniniwalang dapat harapin at sagutin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment charges laban sa kanya. Batay sa survey ng Social Weather Station na isinagawa noong June 20 hanggang 29, 13% ang undecided, habang 17% naman ang hindi sang-ayon. Tumas din, mga katropa, ang net agreement score sa positive 52 mula sa positive 47 nitong Marso. Ipinakita rin ng survey na 74% ng mga Pilipino ang may alam na nasa Senado na impeachment case at inaasa magpapatuloy ang paglilitis. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa may 1,200 na mga adult respondents sa buong bansa na may positive-negative 3% margin of error sa national level.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Ping Lacson igreet na ang OVP catering request sa Senado ay posibleng lumabag sa batas. Narito ang report. Yan din ni Senator Judge at Senate Committee on Accounts Chairman Panfilo Ping Lacson na posibleng lumabag sa Government Procurement Act ang kahilingan ng Office of the Vice President o OVP na sagutin ng Senado ang catering services ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Lacson, may natitira pang 22.6 million pesos mula sa 2025 budget ng impeachment trial na maaaring gamitin sa pagkain ng prosekusyon at depensa, mga testigo at support staff. Anya, may sarili ng accredited caterer ang Senado na tumaan sa tamang bidding process. Kaya ang pagbabayad sa caterer ng OVP ay maaaring maging paglabag sa procurement law. Dagdag pa ni Lacson, sapat ang natitirang pondo ng Senado para tustusa ng mga gastusing may direktang kaugnayan sa impeachment proceedings, kabilang ang pagkain ng mga opisyal na kalahok sa paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, nilinaw ni dating Department of Public Works Highways official Montrexis Tamayo na akusa siyang sumuko sa mga otoridad sa Israel. Matapos po nitong malaman na may nilabas na warrant of arrest laban sa kanya noong Nobyembre 24, 2025. Ayon sa abogadong si Attorney Bon Anyunuevo, tumatay yung legal counsel ni Tamayo, nasa Catholic pilgrimage ang kanyang kliyente sa Egypt nang malaman ang arrest warrant laban sa kanya. Nagtungo agad ito sa Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv para voluntaryong magpasilalim sa kustodiya ng mga otoridad. Mula sa kanyang voluntary surrender, nakakulong si Tamayo ngayon sa male dormitory ng Quezon City Jail sa Payatas. Sa pagdinig po ng Sandigan Bayan, sinabi ng prosecution na handa itong kilalanin ang voluntaryong pagsuko ni Tamayo na maaaring magsilbing mitigating circumstance sa lalim naman ng revised penal code. Si Tamayo ay kabilang sa mga co-accused ni dating Ako Bicol Representative Sal Dico sa kasong may kaugnayan sa manumanumalyang 289.4 million pesos na road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro.
2: Samantala, posibleng ubusad na ang LRT 1 Cavite Extension matapos ipahayag ng Department of Transportation o DOTR na bukas ang Villar family na i-donate ang bahagi ng kanilang lupa para sa proyekto. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa Villar family upang maisapinal ang donasyon ng lupang pagtatayuan ng Las Piñas at Zapote Stations. Igreet ni Lopez na wala siyang nakikitang basihan sa aligasyong nakialam sina Senators Mark at Camille Villar sa realignment ng proyekto at sinabi niyang halos tapos na ang right-of-way acquisition ng buong railway alignment. Kapag natuloy ang proyekto, inaasahang tataas sa 800,000 pasahero kada araw ang maseserbisyohan ng pinalawak na LRT1 mula sa kasalukuyang humigit kumulang 440,000 daily riders.
1: XFM News Nationwide.
0: Mahigit 1,000 puno sa Marikina ang namumurong maputol dahil po sa Metro Manila Bridges Project ng Asian Development Bank. Ayon sa semi-annual report ng third-party firm na Lichelle Technologies Inc., kabuang 1,096 na puno ang maapektuhan. 514 dito katropa ang inaasang puputulin para sa pagtatayo ng Bridge 1 na magdudugtong naman po sa Marcos Highway at sa Bonifacio Avenue sa pamamagitan ng St. Mary Avenue sa Provident Village. Dahil dito ay nagsagawa na ng signature campaign ang mga residente ng Provident Village para tutulan ang pagputol ng mga puno, habang nilawagan din ang grupong Marikina Contra Agos sa iba pang apektadong barangay na makiisa rin sa pagtutol sa proyekto. Ayon po sa grupo, salip na masolusyonan ang problema sa trapiko, maaari umanong magdulot ang proyekto ng mas matinding traffic, pagkasira ng kapaligiran at pag-abala sa mga komunidad.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Luisa Araneta Marcos ang inaugurasyon ng Department of Health Jose B. Linga DOH JBL Children's Medical Center sa Clark Freeport Zone sa Mabalacat City, Pampanga ngayong Biyernes, July 24. Matapos ang unveiling ng marker ng pasilidad, ininspeksyon ng Pangulo at ng unang ginang ang iba't ibang bahagi ng ospital kabilang ang Integrated Operating Room, Specialized Outpatient Consultation Area at mga makabagong diagnostic facility tulad ng Artificial Intelligence AI-enabled X-ray system at 128-slice CT scanner. Itinatag ang DOH JBL Children's Medical Center sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Health at Jose B. Lingad Memorial General Hospital upang mapalawa ang access ng espesyal na serbisyong medikal para sa mga bata. Layunin ng makabagong pasilidad na makapagbigay ng libre at di kalidad na pediatric healthcare services sa mga bata at kanilang mga pamilya mula sa regions 1, 2 at 3, gayon din sa mga karating lugar. Ayon sa pamahalaan, bahagi ang proyekto ng patuloy na pagpapalakas ng healthcare system ng bansa at pagpapalawak ng access ng mga Pilipino sa espesyal na serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga kabataan.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si US President Donald Trump nangakong ilalahad sa China ang mga alalahanin ng Pilipinas. Katropa natin sa balita, Dedo Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live report.
5: Nangakong umano si US President Donald Trump kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilalahad niya sa presidente ng China ang mga alalahanin ng Pilipinas. Nag-usap kasi sa telepono ang dalawang leader tungkol sa global economic at security situation. Naganap ang pag-uusap matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Marcos kay US Secretary of State Marco Rubio sa Malacañang. Sa pulong, nagbigay ang Pangulo ng update tungkol sa mga pinakahuling pangyayari sa South China Sea. Kabilang dito ang konfrontasyon manatin sa BRP Sierra Madre sa Ayungan Shoal noong July 20. Ayon sa ulat, nasugatan ang isang tauhan ng Philippine Navy matapos umanong hampasin ng bato ng isang miyembro ng China Coast Guard. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, napapahinggan din sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 93.3 Antique, at XFM 96.5 Calibo.
1: Balitang Regional.
0: Diretso tayo sa Balitang Pamprobinsya. Si PBBM po ay pumasyal dyan sa Palawan at nagbigay ng tig 200,000 pesos na tulong pinansyal sa bawat barangay. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
6: Sa Palawan kahapon, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumisita ito sa munisipyo ng Aborlan at Puerto Princesa. Mismo ang Pangulo ang nanguna para buksan ang Batoy Raan Irrigation Project na pinunduhan na mahigit 800 million pesos na nagagamit na ngayon ng mga magsasaka ng Aborlan. Pagkatapos nito, dumiretso ang Pangulo sa Puerto Princesa at dito naman, personal niyang iniabot sa mga opisyal ng barangay ang 200,000 pesos na tulong mula sa kanyang tanggapan. Umanap din ang mga estudyante na nakatanggap ng 20,000 pesos mula sa Presidential Scholar at tinanggap din ng mga punong barangay ang mga gamit tulad ng tent at office supply at iba pa. Namahagi rin ng tig 10 kilo ng bigas ang presidente sa mga mahihirap na pamilya sa Puerto Princesa at kasabay nito ang pagpapasalamat ng mga taong nakatanggap ng tulong mula kay PBBM. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. We'll be right back.
2: Mahigit 195.4 million pesos na halagang relief resources nakahanda na para sa posibleng epekto ng bagyong Quiapo sa Cagayan Valley. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugikara.
7: Umaabot sa mahigit 195.4 million pesos ang kabuang halaga ng relief resources na inihanda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 2 bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Tropical Depression Quiapo sa Cagayan Valley. Sa isinagawang pre-disaster risk assessment meeting ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council, sinabi ni Disaster Response Management Division Head Mylin Ataban na kabilang sa nakahandang ayuda ang 207,637 family food packs na nagkakahalaga ng mahigit 120 million pesos. Bukod dito, mayroon ding mahigit 72.3 million pesos na halaga ng non-food items at iba pang food supplies na maaari ring ipamahagi sa mga maapektuhang residente kung kinakailangan. Ayon sa DSWD, sapat ang supply ng relief goods sa kanilang anim na warehouses na matatagpuan sa bayan ng Abulog, Kamalanyugan at dito sa lungsod ng Tuguegrao sa lalawigan ng Cagayan, Bayombong, Nueva Vizcaya at Ilagan at Santiago City sa Isabela. Tiniyak din ng ahensya na may nakaimbak ng food packs at iba pang relief supply sa mga lokal na pamahalaan kabilang ang mga geographically isolated and disadvantaged areas upang mapabilis ang distribusyon kung kinakailangan. Samantala, patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD Field Office 2 sa mga lokal na pamahalaan, Social Welfare and Development Teams at City at Municipal Action Teams upang masubaybayan ang sitwasyon sa iba't ibang lugar at agad na matugunan ang anumang pangangailangan ng mga maaapektuhang komunidad. At yan ang ating ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegrao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegrao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Ilang bahagi po ng Iloilo City, binaha mga katropa, yung mga paaralan sa probinsya rin ng Iloilo, walang pasok dahil sa magdamag na malakas na pag-ulan. Katropa natin sa balita, RS Pinosa, XFM Iloilo.
8: Iloilo City kaninang umaga, Hulyo 24, dahil sa magdamag na malakas na pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Quiapo. Tinatayang las 11 kagabi nang magsimulang lumakas ang pag-ulan sa syudad at probinsya ng Iloilo. Isa sa mga bahagi ng syudad na binahayang distrito ng La Paz, lalong-lalo na sa public market at plaza area. Inaabisuhan ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga kabarangayan na malapit sa hazard sensors sa pag-monitor ng mga area na may high risk of flooding. Inabisuhan rin ang mga motorista sa pagdobling ingat dahil sa madulas na daan. Samantala, sa Iloilo Province, karamihan sa mga bayan na nagdeklara ng walang face-to-face classes sa lahat ng level dahil sa malakas at walang tigil na pag-ulan. As of 8:30 kaninang umaga naman, patuloy ang pagbiyahe ng mga ferry mula Iloilo papuntang Guimaras at vice versa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Era Espinosa. XFM!
2: Cloud seeding sa Magat Watershed sisimula na ngayong Linggo. Katropa natin sa balita, Jiro Cruz ng XFM Santiago.
9: Simulan na ng pamahalaang panalawigan ng Isabela, katuwang ang Department of Agriculture Region 2, Bureau of Soils and Water Management, Philippine Air Force at National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA MARIS para sa gagawing paunang cloud seeding operation sa Magat Watershed. Depende sa magiging kondisyon ng mga ulap sa lugar. Layunin ang operasyon na madagdagan ng tubig sa Magat Reservoir upang matiyak ang sapat na supply ng irigasyon para sa mga magsasaka sa Isabela at iba pang lalawigang sakop ng Magat River Integrated Irrigation System. Aabot naman sa 30 oras ang kabuang flying time ng cloud seeding operations hanggang Setyembre upang mapanatili ang normal na antas ng tubig sa Magat Reservoir at masuportahan ang pangangailangan ng sektor ng agrikultura. Ang Magat Dam na nagsusupply ng tubig sa mahigit 90,000 hektaryang sakahan sa Cagayan Valley ay nakaranas ng pagbaba ng antas ng tubig dahil sa kakulangan ng ulan sa mga nakaraang linggo. Dahil Dahil dito naantala ang land preparation at pagtatanim sa ilang irrigated areas, dahilan upang agad na isagawa ang cloud seeding bilang bahagi ng mga hakbang upang matugunan ang epekto ng tagtuyot at mapanatili ang produksyon ng palay sa rehiyon. Nauna nang pinagandaan ng DA ang pamamahagi ng 47 toneladang binhi ng munggo sa 8,000 magsasaka bilang alternatibong pananim habang limitado ang supply ng tubig sa mga irigasyon. Maglalaan din ng mga binhi ng pakwan, puting mais at 1,000 cans onion upang mabigyan ng karagdagang mapagkukunan ng kita ang mga magsasaka. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jiro Cruz, XFM News.
0: SK, Councilor inaresto matapos manong suntukin ang barangay kapitan sa lupo ng barangay hall. Katropa natin sa Balita Almi, mata na XFM Cebu.
10: Isang 25 anyos na babaeng SK Councilor na si alias Adelfa matapos umanong suntukin si Barangay Captain Josefina Suerte, 52 anyos, sa loob mismo ng Barangay Hall ng Barangay Duguan sa Sibunga, Cebu kahapon. Batay sa ulat ng Sibunga Municipal Police Station, nagsimula ang insidente sa isinagawang mediation kaugnay ng alitan sa pagitan ng ina ng SK Councilor at ng kanyang bayaw tungkol sa pananatili nito sa kanilang tahanan. Ayon sa pulisya, umamin sa kanyang pagkakamali ang bayaw at humingi ng paumanhin. Ngayon man, iginit ng ina ni alias Adelfa na kailangan na nitong umalis sa kanilang bahay. Napagalaman ding asawa ng kapatid ng SK Councilor ang naturang lalaki. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, umano'y nakialam si alias Adelfa at hinarap ang kanyang bayaw. Dahil hindi siya kabilang sa mga direktang sangkot sa mediation, pinakiusapan siya ni Barangay Captain Suerte na lumabas muna ng tanggapan. Makalipas ang ilang sandali, nagkaroon umano ng komosyon sa loob ng barangay hall. Sa pagtatanggang awatin ang gulo, sinasabing sinuntok ng SK Councilor sa mukha ang barangay captain. Dahil sa insidente, nagtamo ng mga gasgas sa mukha si Barangay Captain Suerte at nasira rin ang kanyang salamin. Nakatagdang magsampa ng kasong direct assault ang barangay captain laban sa inaristong SK Councilor. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santo na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almimata, XFM News.
0: Katropang Brian, lumangas bilang tropical storm ang bagyong si Quiapo habang patuloy na lumalapit sa Babuyan Island.
2: Katropang Buddy, namatahan ang sentro ng bagyo sa layong 135 kilometers, silangan ng Apari, Cagayan, taglay ng lakas ng hangin na 75 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso nga abot sa 90 km per hour at kumikilos ito pakanluran sa bilis na 30 km per hour.
0: At dahil po dito mga katropa, nakataas po ang wind signal number 2 sa Batanes, silagang bahagi ng mainland Cagayan, kabilang din ang Babuyan Islands, silagang bahagi po ng Ilocos Norte at silagang bahagi ng Apayao.
2: Habang signal number 1 naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Northern at Central portion ng Aurora.
0: 5:37 sunrise, sunset, 6:28 ng gabi.
1: Balitang international.
0: Atin po sa atin to katropa ng Santon Gold, diginit ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na hindi umano seryoso ang Iran sa muling paipagkasundo sa Estados Unidos matapos nitong paulit-ulit na lumabag o baguhin ang mga napagkasunduan. Ayon kay Rubio, ilang beses nang nagpahayag ang Iran ang kagustuang ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan pero sinasabing binabago o hindi tinutupad ang kanilang commitment matapos itong pirmahan. Dahil dito, sinabi niya na magpapatuloy pa rin ang pressure ng Estados Unidos laban po sa Iran hanggang sa talikuran nito ang nuclear weapons program at patunay ang handa itong sumunod sa anumang magiging kasunduan.
1: Showbiz News!
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nakiusap si Claudine Barreto sa kanyang mga tagahanga na tigilan ang paggamit ng kanyang pangalan sa paggawa ng fan pages at social media accounts. Sa kanyang Instagram at Facebook post, sinabi na aktres na nagdudulot ito ng kalituhan sa kanyang followers kaya hiniling niyang gamitin na lamang ang official fan page o fan page of Claudine Barreto sa pangalan ng mga fan accounts. Pinaalalahanan din ni Claudine ng publiko na ang kanyang verified accounts lamang na may blue check ang opisyal niyang account sa social media. Ayon sa actress, nais niyang maiwasan ang kalituhan lalo na sa kanyang mga kaibigan, followers at mga tagahanga sa ibang bansa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports. Atid naman to sa atin, katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, bigo. Ang alas Pilipinas men na makabawi kontra Cambodia. Matapos itong matalo sa straight sets 20-25, 21-25, 24-26 sa pagbubukas ng ganyan pong kampanya sa Leg 2 ng 2026 CV Cup. Dyan sa Jakarta, Indonesia, nagkaroon pa na 5 points na kalamangan sana ang Pinas sa third set. Pero nabawi po ito ng Cambodia, tuloy ang tinapos ang laban sa extended set. At dahil sa pagkatalo, kailangan ng talunin ng alas Pilipinas ang host na Indonesia. Dahil ang susunod pong laro para manatiling buhay ang tsansa sa tournament.
1: XFM News Nationwide.
0: Alas 12, medyo na po ang tamang oras at sumainyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian na ito ng Friday, July 24, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Sa Lunes, muli po tayo magsasama-sama para sa Zona 2026 XFM Philippines Special Coverage. Hanggang sa Lunes, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
12: May mangosteen na, may antioxidants at may moringa pati na spirulina. Para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
1: Southon Gold Coffee Mix.
13: Ma'am, good morning po. Ano pala natin?
14: Ninya po.
13: Ninya. Ma'am, ano pong reaction niyo sa kape namin?
14: Malasa po siya. Saka masarap yung pagka-timplada niya.
13: Alam niyo po ba kung anong sangkap niyan? Siyang mangosteen, malunggay, at siyempre meron siyang glutathione.
14: So, ganun ba?
13: Iyon sasabi, nagkape ka na, gumagwapa ka pa.
14: Ay, sana all.
13: So, maraming salamat po.
1: Okay. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

Isang mapagpala at malusog na araw ng Friday. Sa inyong lahat, mga giliw naming mga ka-wellness, mga katropa sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa na naabot ho ng ating signal, ano? Ng ating mga radio station ng XFM nationwide. Kumusta na po kayo? Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang maghahatid po sa inyo ng mga solusyon, mga information para sa malusog na katawan. Handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Siyempre sa pangalan ng ating CEO, Dr. Emilito Oy, at ng ating mga partners sa programa, si Doc Misael at si Doc Ron. Solo flight muna ang inyong lingkod ngayon pong hapon hong ito, ha? Kumusta na ho? Dito sa aming lugar sa Cavite ay medyo maulan. Medyo makulimlim ang kalangitan. At sana ho, ha, mga ka-wellness, tayo ho ay tuloy-tuloy sa ating pong talakayan. At marami ho tayong matutunan ngayon pong araw hong ito. Tayo po ay napapakinggan, syempre, sabayan sa lahat ng XFM, Solid FM, at sa ating Yes to Health Inc. page. Syempre, sa 99.5 XFM Mega Manila. At hanggang mamaya ho tayong alauna imedya ng hapon, ha? Kaya mahaba-haba ho itong usapan natin. At kung kayo po ay nakatutok sa ating pong programa, of course, meron po tayong handog na regalo sa lahat po ng mga nagnanais, ha? Na tayo ho ay samahan sa ating palatuntunan. Simple lang ho yung inyong gagawin. I-share lang ho yung ating live streaming, ang programang ito sa Facebook. Lagyan ho ng hashtag The Secret of Health at mag-comment ng inyong mga best experiences sa paggamit ng ating pong mga produkto. Tandaan po ninyo yung tatlong mechanics na yan, simpleng-simple lang ang magiging daan para ho kayo ay marigaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix Gift Pack. Sayang yan. Napakasarap na kape, mga ka-wellness, ano, na pwede nyong

Listener, napakarami natin na XFM station ho dyan. At ganun din sa mga nakikinig sa northern part ng Luzon. Yan po sa Ilocos, sa Tuguegarao, sa Santiago, at sa lahat ho ng nandyan ho sa northern Luzon na nakakapakinig ho na ating palatuntunan. Of course, sa mga taga Metro Manila and Megom Manila. Yan. Happy listening ho sa inyo, mga ka-wellness. Ano? And syempre, sa mga nagtatanong tungkol sa ating mga produkto, mga ka-wellness, pwede nyo na pumuntahan ang ating po mga partner distributors sa buong Pilipinas, gaya ho ng Mercury Drug, ng Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, ganun din sa mga Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy. Tanong nyo lang ho sa mga butika, malapit ho sa inyo ang mga produktong Tatak Yes to Health. Ha? At good news. Mabibili na ho ang produkto ho natin sa Fisher Mall Supermarket at soon and very soon sa lahat po ng Pure Gold Supermarket. Ayan. Diba, sarap pag pupunta ka sa grocery, makikita mo doon yung produkto natin at pwede mo na agad mabili, ano? Nang walang kahirap-hirap. And of course, pwede rin po kayo umorder sa Shopee kung sakali man na kayo ho ay hindi makapunta sa butika. Pwede ho kayong umorder sa ating Shopee, sa online shopping platform natin. Hanapin lang po ang Yes to Health 2011. And of course, sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic, meron po tayong wellness and pharmacy, and also meron tayong wellness clinic, ano? Na pwede nyo pong puntahan at pwede pa po kayong makakuha ng special discount sa ating pong mga produkto sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Kung senior citizen ho kayo, pakidala lang po ng inyong mga ID and makakakuha na po kayo ng karampatang discount. At kung kayo ho ay nasa Yes to Health Clinic na, samantalahin nyo po nakausapin ang ating mga naturopathic consultant para itanong ang mga pwede nyong gawin sa inyong kalusugan gamit po ang naturopathy. Kasi minsan may mga pangangailangan tayo sa alternative medicine na hindi natin alam saan natin uumpisahan. So mga naturopath po ng Yes to Health ay masayang sasagot sa inyong mga katanungan at pwede rin yung subukan ng ating mga modalities. Ano, napakarami nating program sa Yes to Health. Sakop po ng naturopathic modality. Una-una po sa lahat, ang ating cleansing and detoxification. Meron tayong nutritional therapy. Meron tayong herbal therapy. Acupuncture. Kung narinig nyo na ho yung mugok buyang, ha? Sabi ng iba, ano yan? Bugok buyang. Mugok buyang ho. Kasi Korean therapy ho yan, ha? Mula pa sa Joseon Dynasty, ang mugok buyang ay isang composed of a few modalities under Korean medicine na may mga naturopath po tayo sa Yes to Health Wellness Clinic na specially trained to conduct mugok buyang therapy. Galing mismo sa bansang Korea ang mga professor na nagtuturo niyan, ano? And exclusive po yan. Exclusive sa mga tagapagturo na galing ng Korea. Ayan, okay. And of course, meron din tayo mga biosupper therapy, terahertz therapy, eye detox. At meron din tayo mga assessment na ginagawa using Radotech sa Batangas City. Nandiyan ako every Thursday. Ganun din meron tayong live blood analysis. And yung iba, may ARDK machine. Ano? Kaya puntaan po ang mga Yes to Health Wellness Clinic. Speaking of clinic ng Yes to Health, meron tayong kaganapin bago kong makalimutan. Sa darating ho na Sunday, July 26, 2026, sa Yes to Health Quezon City Branch. Yan, meron po tayong free seminar, mga ka-wellness, at ito'y mag-uumpisa ng alas 9 ng umaga, ang ating pong as much as parang 8 a.m. Open na ho po registration. Then I think Yes to Health Bingo will start at 9 at ating seminar will start at 10 a.m. hanggang 12 p.m. At yun po ay free seminar. Meron pang free healthy lunch. At may enjoy nyo ho yung ating mga discount. At kayo ho ay mag-i-enjoy din sa ating mga pag-uusapan sa ating pong seminar. Kaya kung nais po ninyong masubukan yan, ha? Pasyalan po ang Yes to Health Wellness Clinic. At sa Augusto naman, yung next Sunday,
unang Sunday of the month of August, ay meron tayo naman sa Santa Rosa branch. Okay?

0: Tag BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Uy! Andiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo.
2: Aww.
1: Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Laging ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, mga ka-wellness, balik po tayo sa ating programa, The Secret of Health. Yan, kaya kung nais po ninyong subukan ang ating mga kape, alam nyo na ang gagawin nyo. Bisitahin ang ating mga partner distributors at subukan ang ating nagtitrending na kape. Dahil hindi ka lang babata, siyempre gaganda ka pa, lulusog pa ang iyong mga kasukasuan. At yan naman talaga ang gusto nating mangyari sa buhay natin, di ba? Habang tumatanda, parang hindi nagbabago yung ating kalusugan. Sabi nga nila, kalabaw lang daw ang tumatanda. Anyway, balik po tayo sa ating programa, sa ating segment na Health Info. Pero bago yan, batiin muna natin itong ating mga listeners and viewers, ha? Sa ating pong live streaming, si Jan Jan Dakara, ayan, watching, Jules Marvin Cordero, L. John, ayan, and of course, si Rose Neds Jen, ayan, ni Tolentino, Lina Guda, of course, aking misis, ano, si Ma'am Emmeline, si Doc Cecilio, shout out daw sa Yes to Health Wellness and Pharmacy Pagadian City Branch. So shout out po sa inyong lahat diyan, ha. Sa lahat ng mga namimili at kumukonsulta ho dyan sa ating Pagadian City Branch ng Yes to Health Wellness and Pharmacy. Ayan, of course, si Dominic John Abagat Valdez. Sabi dito, magandang tanghali po, Doktor. Salamat po, may natututunan ako ngayon at may isusulat na naman ako. Ramsan Mateo Isabela. Ayan. Ayan, thank you, ha, sa inyong mga message, ha. At kung gusto nyo hong marigaluhan sa ating Healthy Katropa giveaway, simple lang, i-share nyo ho yung ating live stream, lagyan ng hashtag The Secret of Health, at isa pa, mag-comment ng inyong mga magagandang experiences sa paggamit ng ating produkto. Ang bad news, kung hindi ka pa nakagamit, kailangan gumamit ka muna para masabi mo ano ang meron sa produkto ng Yes to Health. Okay, pag-usapan po natin itong ating topic ngayon. Ito po ang isa sa pinakakaraniwang sakit sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo pa, no, mga ka-wellness. Ito ang tinatawag na high blood pressure. Madalas na natin ito na pag-uusapan, pero ngayon, kakaiba yung atake natin. Pag-uusapan natin ng malinaw kung ano nga bang hypertension. Ano bang pwede natin gawin para dito? Dahil napakarami ho. Sabi nga ang hypertension daw, napakaraming tinatamaan nito na hindi nila alam kadalasan na sila ay may high blood. Kilala din sa tawag na alta presyon, di ba? At simpleng high blood ang sakit na ito. Tinatawag itong silent killer kasi nga hindi natin namamalayan na ito'y nagde-develop na. At alam nyo ba na ang hypertension, pabata ng pabata ang tinatamaan nito. Kaya nga dati ang definition ng hypertension, pag ikaw 140 over 90, matatawag ka ng high blood. Parang nung una, ito ay stage 1 hypertension, ano? Pero ngayon, binaba na yung threshold. Sa Amerika, naglabas sila ng guideline, ilang years nang nakakaraan, na kapag ikaw ay nasa 120 over 80, yan, na hindi pa naman pumapasok sa 130, ano? Matatawag na itong elevated blood pressure. Pero kapag nag 130 na yan, ha, yung inyong diastolic or systolic pressure, tinuturing na nila ito na hypertension. Okay? Kasi nga ang katuwiran po nila sa dami ho ng tinatamaan ng high blood, dahil ito ay asymptomatic kadalasan, bata pa tinatamaan na, kaya ang ginawa nila is para preventive, they need to lower the threshold of this hypertension. Ibig sabihin, bago ka pa man tamaan ng malalang hypertension, nakikita na ng mga doktor kung ano ang datos mo, ano? Sad to say na sa buong mundo merong mahigit sa 1.2 billion ng tinatamaan. Mga adult po ito ha. Hindi pa kasama dyan yung medyo bata-bata pa. Na mayroong hypertension. At halos kalahati sa kanila, hindi po alam nung una na mayroon silang high blood pressure. Isa po ito sa pangunahing dahilan ng heart attack at ng stroke. Ganon din ng mga problema katulad ng kidney failure. Not worse is the premature death. Ano? At walang pinipiling size itong hypertension, mga ka-wellness, kahit ikaw ay payat. May nagsabi pa ang isa na ano, mas mabuti daw yung mataba. Pag tumataba ka, nagkakaroon ka ng awareness. Ano? Naku, baka may high blood ako, magpapacheck up ako. Pero pag yung mga payat na hindi mo in-expect na baka may hypertension ka, tinatamaan din. Diba? So, ibig sabihin, walang pinipili itong size, mga ka-wellness. Ano? At hindi lang po yung mga tao na laging busy ang tinatamaan nito. Even yung mga taong wala namang mabibigat na trabaho. At sa Pilipinas, sad to say, milyon-milyon Pilipino po ang may hypertension at isa ito sa leading cause ng pagkamatay dahil sa cardiovascular disease. Yan ang malungkot yan, ha? Kasi kung ikaw ay may high blood, meron ka ng isang recipe for heart attack. Yun ang totoo niyan. Ngayon ang tanong, ano nga ba itong hypertension? Para maintindihan po natin sa simpleng pagpapaliwanag, kasi minsan kailangan pasimplihin ang mga bagay-bagay para maintindihan, ano? Hindi naman lahat merong medical knowledge, ano? Ang high blood pressure, bago natin malaman yung hypertension, unawain muna natin, ano ba yung blood pressure? Okay? Ang puso po natin, isang pump. Okay, literally, yun ang trabaho ng heart natin. Ang heart natin, isang hollow muscle na nagpapump ng dugo. Kapag tumitibok po ito, tinutulak nito yung ating blood sa ating pong artery. At habang dumadaloy ang dugo sa ating artery, may nakikreate yan na pressure sa ating arterial wall. At ito ang tinatawag nating blood pressure. Yun ang sinusukat. Gaano ba kataas yung pressure ng dugo pag ito ay dumadaloy at tumatama doon sa ating arterial wall. May dalawang datos na pwedeng pagbasihan. Una, yung tinatawag na systolic pressure, na kung saan ito po ay pressure habang pinupush. Okay? Yan yung pagpush ng ating puso sa dugo papunta sa iba't ibang bahagi ng ating katawan sa ating mga arteries. At yung diastolic pressure naman, ito naman yung pressure habang ang puso ay na yung tinatawag na resting heart rate o nagpapahinga sa pagitan ng bawat tunog o tibok. Yan. Ano bang tunog ng puso natin? Sabi siya, ang tawag daw dyan is Korotkov sound. Ano? Na itong sound na to, maririnig mo labdab, labdab, labdab. So, saan ang pagitan nun? Labdab, okay? In a fraction of second, yun yung resting heart rate natin. Ngayon, ang tibok ng puso, kapag normal, merong normal din na resting heart rate. Yan, yan yung sinusukat ng diastolic pressure. Okay? Pero kapag ang tibok ng puso natin, ang tunog yung lab, lab, lab, lab, lab, lab, lab, lab, lab, oh, di wala na. Wala na, halos pahinga yung puso natin, di ba? Kaya nga, halimbawa, ang blood pressure mo ay 110 over 70. Ang systolic doon yung 110. At yung 70, sa lower, is yung diastolic pressure. Yan. So, hindi pa pwedeng ang diastolic ay dumikit doon sa systolic pressure. Ibang meaning nun. Ano? So, ito po ang tinuturing na normal. Ha? Yung 110 over 70. Yan ang sinasabi ko na pinakang optimum. Pero, ewan, gaano karaming mga adult ang namimaintain itong 110 over 70. O, kahit sabihin na, halimbawa, meron na talaga kay history, mamaintain nyo man lang sa 120 yan. Diba? Hindi na masama yun. Huwag lang itong magmaintain sa datos like 130, 140 pataas. Kasi, nako, medyo mahirap na yun sa ating pumpuso. Kapag ang pressure po ng dugo ay palaging mataas kaysa sa normal, tinatawag na po itong hypertension. Kaya sa panagpakonsulta kayo, merong monitoring ang inyong doktor dyan. Ano? Tinitingnan nila, ilan ba yung blood pressure nyo daily? Por halimbawa, ang monitoring is 1 month or 2 weeks, depende sa prescription. Doon malalaman kung kayo talaga hypertensive. Kasi minsan, may mga factors that affects our blood pressure, mga ka-wellness, ano? So, ito po ang nangyayari, ano? I-compare na lang natin.
1: XFM.
2: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1 p.m. in the afternoon. And yes, alauna na sa hapon, katropang oras hatod sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix. Produkto sa Yes to Health, mga katropa, pampaligon sa inyong immune system. Kapi nga makahatag kaligon ka, baskog. Labi na sa mga katropa natong medyo gapamili o kapi din ha. Labi na kay tungod ang panahon. Daghanag kapi karon, pila ka hundreds of brand of coffee nga naa sa market nga inyo makita o mapalit. Apan siguradua nga ang inyo ang makuha ang adunay benepisyo sa panglawas, mga katropa. Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman! Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, gilingon kay kunin.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako po, gilingon na nimo. You like
2: crazy. Kasakit.
3: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Pasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahilak ka nimo. O mo pakatawa.
6: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
3: Ayaw! Ayaw na.
2: X-Rated.
3: Boris! Unya ka nun! Pahilag-hilag na!
2: X-Rated sa X.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, pibujod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una, kusugay ko may numog kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asin, gasukasukan ako, o gapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o acid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system di ko so, dili ko dali ma-stress, dili makuha na kong uli maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
8: mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
12: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:23 in the afternoon. Katropang oras. Hati sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na gunahang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C katropang makahatag og glow and healthy skin. Yes, as you can see, manote siya masigurong hayag sa kong agtang nilang. Parang, sobraan ka glow DJ, kaya mura na magmasamin, masaminan ni mong agtang.
13: Ay, lang!
12: Na-distract sa kong kaugalingong agtang. But yes, I really, really recommend ang our product, ang Santon Plus, Santon Vitamin C. Adunay malunggay, adunay mangustin, adunay alkaline base. Yes, alkaline base ang ato ang produktong Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mga katropa, monang, if you're looking for the right partner, especially when it comes to your health and your daily supplements, Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika ni Nationwide, ilabi na sa ito ang naadya sa ito ang physical store nga nadiri ubos sa itong istasyon. Open daily from Sunday to Friday. Every Friday, especially today, 9 to 4 lang ta. And every Sunday, nagapahigayon po ta oga. Nagapahigayon po ta free consultation in general. Check up every Sunday, kauban si ang ato ang naturopathic doctor, si Doc Bernie Fajardo, mga katropa. So, ayaw nagdugaya. Ayaw dugaya. Sulpot dahil mo din eh. Labi na karong Domingo ha. Inyong i-alarm din ha. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa.

And that was William Brothers, Can't Cry Hard Enough. It's 1:44 in the afternoon, mga katropang oras. Hatid sa inyo ng Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. O gato na sigurong lingkuran, magsugda ng atong X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butoy sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kyo. Putlon ko ni anumat sa dryang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: lalaki ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: adlaw sa mga suking tigpaminaw ni ining istasyon. Labi na sa programang X-Rated. Hinaot pa unta nga hinaakam mo sa may ibang lawas. Ito pa man ang uban kaninyo, mga batigbatasan. Hinaot ko nga pipila ka ninyo nga nag-atang ni ining programa, anda maminaw, pero andam pod nga manghilabot. Best in hilabtanan ba yata at the end of the day? Kung kinsa ray haud. Sa makauna ragot. Kining atong suwatan po nga atong hatagan sa pagtagad karong adlawa sa kababae nga taga San Isidro, Talisay City. There is a probinsya sa Sugbo. Ang tampo, ipadahan ni Day Elena. Tago na to siya sa pangalang Elena. 28 anyos, minyo. Kung iyang problema, mahitangod sa naitabo sa iyang kinabuhi. Tungod rapod sa iyang hangs. Iharap po, siya na po hinungdan. Wala ginasigil mong himog problema niya. Kami ang dangpanan. Puya, oy. Sugdan ang sugilanon ang iulohan. Naangol.
1: Makalagot! Makalagot!
2: Inanong siya ka?
1: Gigupa yun ang akong adlaw ng chismosang migila. Makalagot siya!
2: Ano ba?
1: Kaya muna! Gipadungog-dungog ko nga nakabutang lang kuno ta pero pulos inutang.
2: Usa?
1: Akong giingnan nga o. Oh, nga naman di ay og inutang. Makabayad man sab.
2: Oh, beda. Hoy, naunsa ka ba? Imo ba magiging naginuton? Pasag di na lang gud na.
1: Ta, makainit gid sa dugo. Og ni apagid ay, giingnan ko niya nga wa kuno ko'y gugma ni mo. Eh, andiron lang kuno tika. Oy, ngano? Mas nakaibaw pa siya sa akong feelings diya ni mo kay ngano? Unsa man siya, Madam Auring?
2: Hey, ayaw na lang lagi nagtubay eh. Makakita ka yung away ang kalaki ni mo ba? Kuni mo ng ginuton?
1: Aw, makakita yung kong away ba? Tanawa lang niya.
2: Elena!

0: Nadyo, natuog na ta, uy.
1: Ay, sa katuogot. Huwag tamon sana ako ang kainit sa mga uubinina. Ay, pa yung tigas ka.
0: Gilukad ya, uy, Banjo. Banjo. Banjo.

0: Banjo. Hei, hei, Banjo. Uy.
1: Gano dai.
0: Paglungag na kau. Sige na. Ikaw lang kay gikapoy kong lungag ron. Kapoy kayong ang lawas, uy. Sige na dong, bangon na diha. Takaw na kau. Paghikay na nga to.
1: Lagi, lagi.

0: ikaw lay panghugas sa plato, Dungbe. Unsaon kay kapoy pa kapoy pa jud kay nga kong lawas.
1: Sabdi mo gibuhat din hinga gi kapoy man imong lawas, ha?
0: Ay nang limpyo gyud ko dinhi sbay.
1: Nang limpyo ka? Ha? Nang limpyo? Nang limpyo gyud ka? Pura lagi og wa kay nao tanaw katag lang gyapon.
0: Kuan. Ay da. Ang imong anak oh. Sige lang yun, nagkatag din eh. Bisan, unsaon akong limpyo. Magkatag yun. Ganina lang, nagduwa-duwa kauban sa atong mga silingan nga bata. Dah, nagkatag na sabay.
1: Mo ba?
0: Sige na ba, hugasis ang plato.
1: Oo lagi.
0: Manju.
1: Lina? Siman?
0: Ayaw sa katupi. Kay baw ko, gikapoy ka sa imong trabaho. Pero dong, masahi isa ko, babe, isang 15 minutes lang. Sige na dong. Please, haba? Darang lotion, oh. Sige na. Kay... aron nakatugod ayon. Please.

0: lang kay Nita gid sa panahon ron, oy. Kakapoy, ugla ka.
1: Sus, nakapalit git siya. Kay wa man ang iyang boy.
0: Unsa? Os barat ang imong gisulti?
1: Nay usa ka tawo diha, nakaahat og palit sa tindahan. Kay wa man ang iyang bana. Aw boy di ay.
0: Ako ba imong gipadungog-dungog, ha?
1: Oh, depende kung kinsay maigo.
0: Abuang ka, ha?
1: Oh, kinsa ba kanday nagpuyo din, eh? Nga under-underon lang ang bana. Why ko kaluoy sa bana, oy? Bisag maapay pagkabot sa trabaho, why kaikog na sugoon dayon?
0: Hoy! Wa kay labot! Kay di na imong bana!
1: Di, bitaw! Pero kaming imong mga silingan, naluoy sa imong bana!
0: Himantayon! Chismusa! Tabian!
1: Maayo na lang na! Kay saway kaluoy, unya pagyod mo under og bana!
0: Oh! Unsa!
2: Imo ba malang hatagan og importansya, oy? Ayan lang guna na ginuta.
0: Ay da, makalagot mangod pa. Bisag unsaon, himantayon kayo.
2: Ikaw ba, ikaw sabno? Ayaw sag palabi og under sa imong bana.
0: Pa?
2: No, ako, sabi ni mo, dugay na rabi ako makabantay ni mo hanga. Muandi ko ka sa imong bana. Unya, yan nun yanuhon pa ni mo og sugo. Ikaw, maglikay gid ka. Maglikay ka na, ha, paminaw. Ilabi na ako na ang imong bana gikan sa trabaho. Nya sugoon ni mo? Uy, di na maayo, ha. Ili na.
0: Pa.
2: Basta, ayaw yun pag-ingon ana. Makita sab nga lab ni mo ang imong bana. O gaya, yanuha, og sugo.
0: Pa.

0: talagot. Bisit! Giing nanti ka, nga mamalhin na tagpuyo. Tanawa ro no. Nakakita na sab kong away. Gitabangan ko nila ni Miguela og Lita.
1: Unsa?
0: Talagot!
1: Unsa naman sa inyong giawayan?
0: Giing nanta ko, nga wa ko no kumahigugma ni mo. Og pila ko no kabuan karon, makauyab ko no ka, og biyaan ko ni mo.
1: Hey, dabida. Daginot man ni mo ang istorya ha, oy. Di man ka na tinuod.
0: Unya, di ka lang manalipod na ko ha. Mag-urong ka lang diha. Wa lang kay himuon, aron masanta sila. Mga bisit na sila.
1: Ha, hay. Woo!
0: Unsa, tinuod yun siguro ang ilang giingon nga wa kasay gugma na ko. O basin, doon na na kay babae, kay nawagtang nangi mo ang gugma na ko. Tinuod ba na, ha?
1: Naunsa man ka, oy taon, oy.
0: At tuag yun na sila, ha? Patagma na sila. Patagma yun, aron di ko makaingon, gadu na kay babae. Patagma! Tuan na siya. Uy, usang tugi ko ni Tania? Ang dako nga gunting? Hala, hoy! Banjo! Banjo! Banjo! Ginoko! Nagkadugo ka, Banjo! Usa imong gibuhat, ha? Si Miguel, nasa yuta, og nagkadugo!
1: Mali mong gusto, di ba? Ang ipaglaban ka! Nga ang tanali mong gusto! Uy, akong tumalon! Mali! Mali na itabo mo na!

0: lang na tuyo.
1: And that was Six Cycle Man to Kasalana. Ayan. Alright. Oh, nag sila attorney po. Og si Philip. Alright. Ano po na yung mga ataki ko doon, ha? Ano mga nagkakuha naman yung mga certified pogi na yung tropa. Nasa stress yun na sa kahapunan ka, tropa. And that's it. Open na nga itong linya para sa itong mga caller, sa mga himantayon, kusog mga advice. Oh, all pack na midiri mo nang ako kay bisan ako, no, mo advice mo himantay, bug ko. Napag kay gamay yung judgment, gyud. Pero kani mo good, medyo sensitive kini nga topic. I guess it's not something to make fun with. Hello, may hapon kinsa ka, tubag. Wala yung caller. Wala man yung caller, guro. Wala yung caller, Doc JJ. Wala lang siya ni Tingo. Oh, tingog na. Di ka po siya mo tingog. Sao man ni Ron. Di magi siya mo tingog. Ako na lang. Lumaayong hapon. Ado na tayo gibating kaguol kalipay. Hello? Hello?
2: Yes?
1: Ay ka na.
2: Yes, hello?
1: Nga ano man eh. Ginawa sa gas... Ano? Ginawa ha, kid? Ubaan mo sa tanim mo eh. Kumusta naman ang hapon na to, din ha?
2: Okay ra kayo, di Jorge.
1: Ah, kana malipayon ko nga okay ra ka. Dapat okay ra gitaan eh, pirami.
2: Malipayon.
1: Ah, ansa-ansa?
2: Malipayon mo yung pinusta. Ikaw na po sa
1: mga. Saan na, sunod si Mana, wa naman ko. Di na ka malipayon, ani.
2: Sige lang, pero magpadayon na yung hapon at magpabilin ang hapon na
1: kapag kayo. Ka na. Oy, nato ka. Ati ka, isa't makaago ang kanahan. Oh, basta pag-ago-ago, lagi na siya. Dahil hindi na siya mo dili. Anyway, kumusta naman ang imong hapon aside nga okay ra ka? O saman, ulan di ha? Init? O saman?
2: Init.
1: Init? Init din, ha?
2: Sama sa wapong sa init din.
1: Alam, tuloy kaluan. Doon sa banyo, uy, kaluan sa tao, uy. Sige, terbakay niya kung ba't ang ugpus-on ka ron, ay. Balulang taon. Gani. Lami kay up. As in, karong gibati, guna ko nung lami kay mangulata. Sa kasakit sa kung ba't ang ugpus-on. Di na nako masabta na kong gimati. Lami, nakaipanuok. Ano ba? Patuok ako, be. Okay, murag katuok. Patuokan na lang ko diha. Ay, pwede ato. Unsa may matambag ni mo sa itong letter sender, eh, medyo kanang ko. Anda ba ni atong topic karon ay ganang medyo. Gool, biasag ko.
2: Oy, ha? Gumuli ko na yung bana. Ito sa lahat. Laki ba na na. Wala ang isugo nga.
1: Maong. Maong, maong, maong. Ano po bitaw? Ano po bit? Sapot ni iyang asawa. Sapot mo. Wait lang. Kadali lang isapot. Saan naman taan niyo eh? Pirmin na lamang ko sa...
2: Ang pagkuhan ng ratin ko kaya kay Jesse, ang pag-ande yung maganda sa iyong bana, umura muna. Pero hindi lang kaya nga ng...
1: Kaya nang, marag, wala respeto na lahi po na siya. Diba?
2: O, kanang wala na kay respeto ng pag-ande mo, lahi mo.
1: Correct.
2: Pero kay, kapag pa, o gusto mo sa glasa yung sabusubo, hindi nang wala na siya katabang eh.
1: Puya, bitaw.
2: Ano ni? Ha?
1: Wala, actually, dili oily akong nawang kay because inside ko sa aircon. So, and, sino ra yung kaisya eh? Mura ko mang magtanaw ko sa akong camera. Ay, makita ba ko? Eh, nagatanaw ba karon sa camera ay sa live?
2: Oo, oh, nakita ko sa live video.
1: O, di ba? Sino ka? Diba? Nag-uul ko kay murag tagalihok na kuno kay mo. Mo-reflect ang among suga. Ayaw! But anyway, oo. Karon na, usa, i-emphasize gani ang imong kuan. Gusto ipaabot nga mensahe nga to sa ato ang letter sender.
2: First of all, itabo na muna imo ka diyan nga siguro para makuha na din yung sa buto na umuha yung loob. Pagto ako, mahay dito sa banan, dito sa panig, department na ako makuha na mamata. Tapos dito, kung ano na ulit dito.
1: Naputol-putol mang kag, so payon ta karon. Oo, putol-putol ka. Saan naman ka, oy?
2: Kaya okay na?
1: O ka na, sumpaya, pi. Sige. Sige, ipadayo ng imo mga pulong.
2: Kwan ba, kung ngayon ba, dapat ang pa, i-agdo na lang siya dito sa pagpunod at kung mapatay siya ba, na may isang patay sa inyong pamuhat sa inyong pamuhat. Tapos, para makatagan o solusyon, hindi kayo nungayo. Patutong baling ibahin ang kwan. Kaya, kung mangyakon na ka sa mga kapitaguan mo, mabuhat siya ng bama, layo ng mag-market ng mga ito sa nagpapagbaya. Kung magpapunan mo, kung wala ka nag- kung wala yung bala nga nga ito, hindi, hindi nga ito. Kung saka na lang, yung kwatin, kung nabahin niya na yung mga problema, makakakuan ka rito, kahit ang patay mo, Ala lang yung siguro yung buhat.
1: Anaran day, naminaw ka day? Mora gid daw ito day. Salamat Marvin ha.
2: Oo. Kung kuan mo ko di JIC. Ang sabi nila tap makuan ka sa tabo na ban.
1: Bitaw sa. Di naman isumpay na to. Di naman na kuan. Di naman na kapungay. Ay na naman na.
2: Mamimang, patay lang ito yung kama.
1: Bisag unsa ko.
2: Bayo ito mapuntuyan ba ng sakala?
1: Ito ay na-distract ko eh. Gili-li ko gwapong tao. Gili-li ko ni... Ano ay gwapong tao ni Agi? Si Greggy Magdadar. Si Rinyel. Ay, panigards na kang Rinyel. Oo, di mag-uol. Kay Ugma, ay, sa Lunes, padunggon ta ka sa iyang lamig, kaayong ago. Karumanggod kay medyo pagaw-pagaw siya. Ana, medyo ka na. Ya, ana man siya nga, pag magpadungog siya sa radyo karo niya, pagaw-pagaw, basig maalaan siya nga lucky ba? Ay na. So first, muli-ili. Ibtan na lang ni tanan ni Dick JJ, uy, muli-ili man si Greggy, uy. Lagot, trabako, ano. Di, sorry ka. Ayaw, Marvin. Uy, na-distract ko, Marvin. Kadangin lang. Na, mohongong man ka da yun. Mo lagi. Pag ito'y tarong istorya. Bitaw, Marvin. Ay, salamat kay Marvin, ha? O sa pag ito'y mga ingon gani, Marvin?
2: Dito si Rinyel, eh.
1: Aha?
2: Lakday
1: to. Babay to, oy! Ladok JJ, babay, di ba? Babay. Nagpabuikat ra, oy! Pabuikat ra to, oy! Uso man na, Ron, pabuikat. Ha? Pwede, alam, pagaw-pagaw ra, man. Pagaw-pagaw ra. Uso man taong ka, oy! Dili, anak, man yun. Anak, gina doon ka na magpagaw-pagaw, usay. Usay, magun, hago, magun ang akong amigo. Uy, hago, kay na, sagyod, kay, kuang gina siya, kanam, apil gina siya sa Kapkaban Festival, Permi. Okay, ang kuang magun na niya, Permi, good, kay Himaya, o Pagmaya, magun na siya, Permi, good.
2: Ay,
1: Siya ingong lalaki. Uy, kababay ato kung amiga. Sige lang, ugma. Ato siyang pangutan on. Ani na laay sa Lunes. Tawag niya. Pangutan ang siya personal. Ha?
0: Okay, DJ. I see.
1: Karnak ni gamay sa diyang tingog. Salamat ka ayo Marvin all the way from Davao City. Life is here. Katropa mo.
3: Exciting!
1: Ay, nasayang kang agu ni Marvin, Doc DJ, kay bisan pa magkapila siya mo agu, di putol-putol mang yun.
3: Ay,
1: oo, papasignal mo daan mga palangking. Oo, ano siya? Pwede ba rin basahon?
3: Ay,
1: hindi ako basahon yung makasapataan. Ayan, open na itong linya ha. Nara sa screen ang atong phone number 0995-994. Dahil na ito ang number karon di ay sorry. 0928-5508-727. Hello, may hapon kinsani, Tubag.
4: Yes, maganda
1: hapon po.
4: Ayan. Alam ko.
1: May anasap ko. Taga Johnson ba to?
4: Oo, ikaw-upat na ni Kahigayon. Siga na pa rin yung taon eh.
1: Ayan, masaya man taong ka. Oy, happy tabi akong resign.
4: Ayaw ko,
1: oy. Ay, dili, oy. Dili ni joke. Parang nag-inpahibaw rako, oy, kapag umang kuratan sunod mga simana ba. Ano?
4: Kagabuyag.
1: Mm-mm, sayang kayo, no? Manungga na ba ako tibok Visayas Mindanao unta niya? Nagnong ko madungga ninyo sunod si Mana.
3: Ay,
1: ay sunod-sunod pa si Mana. Ha?
4: Galit kang diyan na mo, Alina.
1: Galit kang...

0: ugan ng laway mo. Kalit kang nibiya. Ay, papakunahuman, musapaw yun ka. Pita niya, ay. Bitaw, ay. Wait lang, kamurag. Wait lang, putol-putol ang signal sa akong higala nga taga Jensen. Oo.
1: Oh, kana.
0: Oo, kana. Igsuon ni kano. Sige daw.
1: Ito ba? Kahit ang mobilya, sir. Di na dito ka tumog sa'yo mong...
0: Anak-anak yun, kay... Di naman po ko katingog sa radyo, anak.
1: Ay, mobilya, ay...
0: Wala na, Jud, ay. Di na dito ka maklay, no? Ang imong tingog nagsamot ka putol-putol.
1: At hindi ako dito.
0: Ano naman yun? Wala na, yun. Wala na. Di na yun maklaro. Wala na, Doc JJ. Di yun siya maklaro. Bisan on saon na ko. Di na yun siya maklaro. Ana, saon man yun eh. Istorya na lang tasunod si Mana. Wala na eh. Baysa ka dali eh. Kaya di gito ka maklaro. Tay mahimo arna. Alas 2:26 na sa kahapunon ka tropa. Ako siguro ang hatagan og panahon og oras. Ano tay tawag Doc JJ? Ano na sige adi sa natin ang advertisement. Ay. Oh hello my hapon. Kinsa ni?
1: Oh kana. Kumusta akong signal?
0: Oh kana okay pagamay audit. So ana lang imong tambag kay aron dita malangan ani bawa na pud imong sida maglisod na pud ta. Go. Ayaw.
1: Kung ako pa niya, no, nga nung di man siya mabalik sa hindi gikanan o atubago ng mga tao. Kay, ang problema mong good, diri mong good angay daganan, ano, DGRC.
0: Mm-hmm.
1: Kinoon, angay kining atubago ko, no, unsa man ang masulti sa mga tao, batok niya din, iya kining dawaton. Kay, balitaran man yung atong kalibutan, no, siya ramang giyap may nakasa.
0: 2,000.
1: Tungod niya, nakapatay ang iyang banat tungod sa paglaban kanya.
0: Ayan.
1: Harapin mo kung ano man ang sasabihin ng mga tao.
0: Totoo yan.
1: Huwag mong tatagasan na ang problema na ikaw mismo ang gumawa.
0: Ayun. Harapin mo! Ay, sorry. Carried away ako. Ayan. Atubangan. Monay kay ingon mangod siya din hinga. Wa man, piminti man siya gadangup sa labaw mga kagagahom. Apan karon mangod daw. Kanang, gusto niya ka ng solusyon. Ngayon siya solusyon. Apan? Ang problema ay nagbisa tagaan na itong solusyon kundi siya mutuman. So, wala pa, minaw, day! Mauna ang solusyon. Atubanga ang nahitabo. Ayaw dagani. Mauna, Elena. Nawa naman siya. Salamat ka, Ayu, ha? All the way from Jensen. Katropa mo,
2: exciting!
0: Huwag yung kay signal sa iyahang aside mo na maglasod yung kuog ka ng kuan sa check ka. Bilang anak, ragilang dagat sa panahon, ragit ka ba? Anak, diri, si Nella Carbon Tanupan, good PM DJ Reyna Chinita, guapa, perming naminaw. Tagsan na lang mo, comment DJ RC. Shoutout ko sa akong igagaw, Tita Sigora, nga naminaw ming duha sa imong programa, X-Rated. Thanks sa pagbasa, DJ, from Cortes, Buhol. Good PM DJ ni Anapod ko ni Balik. Pa-shoutout lang ko taga Dimiao Buhol. May pagpaminaw. Ayan, daghangitag ti paminawan di asa Buhol, no? Asa namang taga Jensen? Asa namang taga Mati? Wala yung kay madungog ka. Good noon, DJ. Greet ko sa akong Papa Isoy, og sa akong Mama Sebia, og sa akong mga igsuon si Benji, Enday Maria, og Lorna Maria Glenda, og sa akong uyuan nga guwapo, Shano Bayarkal, og sa iyang asawa nga Charlene Bayarkal. Ayan, Bayarkal family, shoutout sa inyo ha. Magpagpaminaw, magdaging salamat sa pagpaminaw usap. Ayan. yan, diba? Lahatin na natin yan para wala nang, ano, wala nang maewan. Hello, DJ Maayong, ano siya? Hello, Visayas! Doc JJ, mustang pamitay, pamitay tadiha. Sa may mga connection ni Al Gabri? O sa may mga, o sa may mga pamitay ninyo? Pamilaw. Ano na may law nga kagahapon, ani ba? Wala guro ni mo gi-reply ni Doc JJ kani agi naman sa akong live. Oo, ay lodi be kay nako ni. Hello si inyo adi ha katropa Alexander o Maki Algabrel Algabrel Senior. Abi pero ako junior ni. Ang senior na dai ni di ay. Imi pagpaminaw sa inyo ha din na. Hello sa inyo ha. Maayang hapon DJ Chinita. Mutambag ko sa maong sulat. Ang nahitabo niya karon kay aron pud siya makamata kaysa kay tinuod minyo na siya pa na iyang paglihok sa balay murag walay bana. Dapat maabot na ang bana, trabaho human pud unta. Ang trabaho on maong tungod niya nakakita iyang bana og away kana. Og pag-usab na day kay imong lihog pang binata. Di pa ulahi ang tanan, mag-usab ng kinabong minyo, maura na DJ. Gikan kay Margie Makilang de la Cruz, Randy San Artiaga Santises, maayong pagpaminaw kang Jorex, Montalban, gikan ni Randy Artiaga. Hello sa inyo ha, maayong pagpaminaw po din ha. Oo, thank you so much. Hinaot ko nga na ka mo sa maayong paglawas o kapiskay, kung sa may gipangbati niyo karong ano. Kanya ay man tagi pang bati din hindi mas may balaan kung sino yung ibang bati. Pindi na gid na gyud. Adun na tay caller sa bikas linya din na ko dugayon kay malangay ta pila ra may dagan sa istorya di man imakanta. Hello. Mang hapon.
3: Long time no here did the arte.
0: Ay ano nangyayari sa inyo bigla kayong nawawala? Hello.
3: Ay.
0: Sige, anong dinanako nila ngayon unsa may matambag nimo sa atong letter sender?
3: Sama sa gimuni atong cooler nga sinter. Atubangon din yung buwang kamatura.
0: Ayan.
3: Kay, ang kwan ng good, ang mga kapatid na kinabuhi, may ginaingon nga, kung dili ka patinawon o mga kasakitan, diligid ka mahigmat sa kamaturan, di ba?
0: Mm-hmm.
3: So, dapat ang imong buhaton karon, hindi pa man ulang higit ang tanan,
0: mm-hmm.
3: Kinangan yun nga, hindi itong ginawang imong kagalingan sa pagbalik sa pagkas sa itong buhay na Diyos, no?
0: Ayan.
3: Kaysa matang problema mo sa itong kinabuhi, magkot, doon na ginay kasamaran, may solusyon din na. Hindi man po siguro hatagan sa problema nga dili na ito madaog, no?
0: Mm-hmm. Tinuod.
3: Nabaw na nga lili. Dili po na siguro hatagan tag cross nga atong pagkapasano nga lili ginato pa daw.
0: Mm-hmm.
3: Mauna nga kon kamog yun ang kita ganagin sa sagot sa timong bana.
0: Kamog yun.
3: Mintras buhay kamang yun kamang duha. Kung kamo, kamog yun.
0: Mm-hmm. Mao. Kung kayo, kayo talaga. Ganun ba? Diba?
3: Pagkabot ko talang ako na kapagal sige kayo nga mag-abot mo pag-usap ang inyong mga dalan. Kung nun sa man ang imong kanyan to, dapat mag-uho na din yung
0: mag-uho. Mm-hmm. Di nang tama usap, anak.
3: Kaya ang tao mong good, DJRC, kung gusto niya, kung gusto mo din niya nga mag-uho niya, ang kagaling.
0: Magbag-o siya.
3: Anong, mabag-o gina siya. Kaya itagaan mong ganito ang pangunang-una sa tungkuhin ka Diyos. Gitagaan ang kasing-kasing ang makamaong maluoy. Kung laman ang gitagaan mo at pangutok na makamaong mauna-una, pero na may dapat at yung bato.
0: Mm-hmm. Dahil na. Salamat ka, ayo ka, tropang James. Thank you so much.
3: Kumusta rin mo? Kumusta rin mong tanan ng mga katupang karon? Isa mo sa Mindanao.
0: Okay, ako. Ako, happy na mo resign.
3: Seryoso ka?
0: Yes po. Oo, mahatag kong mensahe daan ninyo. Mabahibalo ko sa mga katropa nato dinhi nga umaabot nga mga adlaw. Aron way matingala og way mingo nga asa na si DJ aron dili matagbog tinubag ni ako mga kaubanan dinhi. Mabahibaw ko ninyo. Pero di mag-all ang programang X-rated. Magpabili na siya mo nang atangin ninyo kung kinsa na sab ang sunod nga inyong madunggan nga magsaba-saba sa kahaponoy. Diba?
3: Yerte.
0: Mm.
3: Kung hawa ka naman gayon mo sa imong karon imong gikunan nga programa.
0: Mhm.
3: Ihimog lang ko og at ni NRP Puente Negra para magkakontakan lang gyapon ta.
0: Oh, ay di mag-all kay na magyapon na akong page, magpabili na siya. Suporta ilang gyapon ko nyo sa ako ang mga future endeavor. Oo, okay. Sa gunso lang ako mga updates. I-check lang niyo akong Facebook page nga DJ Reyna Chinita.
3: Amalang
0: gyapon doon. Yes. So, makita na gyapon ko ninyo. Basi mag-live ragi hapon ko. Kung wak mo na pull in.
3: Ano na naman na. Kanang basta maigay kang makihanubilo sa imong mga listeners. Basta lang, kami nga imong mga TikTok nyo. Hindi ginagili kaya ng bumata. Hindi niyo tumang kami nga.
0: Sige lang, lubos-lubos na ako kanyang mga simanaha nga. Ihatag na ko akong all-out energy! Oo. Dagang salamat po kayo sa pag-uban-uban ako. Dako kayo na akong pasalamat sa itong mga tigpaminawan. Labi na sa imo, katropang James. Sa pag-always good nga, magtawag din he. O, bisa pa man usay nga, makabisi kita sa mga, kanya-kanyang kinabuhi. Pero sa pag-appeal ninyo o ka ng paghatag o mga advices sa itong mga, tiga padalas ilang suwat sugilanon din he. Mga problema, wak man tatay labot in taon. O, diba? Problema tag-appeal. Oo. Wala mo. Muna ni undang na lang dyan ko anong trabaho ani kaya pa nasulbad akong problema, nasulbad na sa uban. Muna, dako ko pa yung salamat. Ayan.
3: Good luck sa imong mga plano sa umabot.
0: Ayan. Supportahin niya ako ninyo kaya medyo dako ni. Ayan. Tangin ninyo ha.
3: Tangin mo, mag-auban ka rin mo
0: sa kanunay. Mag-auban po ka rin mo kanunay. Diba? Salamat kay oy wala kay laing ibiling kay Elena nato siya tubag ba ni wang pangutana niya ana ba siya diri nga sa toyang giingon nga usa dayang usa may maingon ni mo aning part nga niingon siya nga nagbalik-balik daw sa iyang una ang kahasul di naman daw siya tagdon sa iyang bana usa dayang buhaton para mapasaylo.
3: Siyempre mga hindi nagtasaylo mura mga nibugtong na itong mabuhat
0: niya di ba daw mamina pa iyang bana karon.
3: Oh, hindi lang po niya pungtun po. Hinahinayon lang po niya po.
0: Bitaw
3: siya. Kung sincere mo magani ka nga magbago kasi mong kabaling mo, sako lang hindi ka ingon pa, padayo na na. Kaya, sa matagplano ni mo, kung naman ni mo mga plano si mong kinabuhi, iupan ginato ang atong buhay na Diyos. Pangay ka, sign sa atong buhay na Diyos, kung naman ang iyong buhato, nangay ka niya, guide ko, kung naman ang dapat ni mong paghahimuon.
0: Mm-hmm.
3: Kaya, kanunay ka mag-aampo niya, nabili niya yung sitwasyon ni mo karoon, na ang iyong bana, nilita ko tagal ni mo, o po na itakos ni mong unang-unaon. Kaya, dili, gini, maayo.

kalaming anak. Alas 2:38 niya sa kahapunin ka tropa. Na any request og isa ka kanta dinhi o ano siya. Pwede ba daw kumo play og Hail? O sige magtugtog tag Hail. Pangitaon sa nako niya. Okay. Ala paborito nako ni nga kanta. Sige before ko mohatag sa ako ang personal nga komento ni ining atong letter sender. Here's one song for you guys. Para sa inyo ni mga katropa ha.

0: 2:43 in the afternoon. That was Hail Blue Sky, one of my probably the top of the list of my favorite songs. Labi naghapon na gani, and then you're gonna drink coffee and then hinoktok. Ano ba? Maghinoktok ka na. Ano yung sound trip? O, oh, diba? Kasi mga inaanya ang sound trip. Kaya ako inaanya akong sound trip. So lang po, ato na focusan din ako ang kuan ni letter sender. First of all, for you, Elena, everyone has the right to, you know, redirect their kinabuhi. Kung paminaw ni mo ang nahitabo sa imuha o sa ka wake up call na kinahalan ni mo baguon ang imong kinabuhi, yes, it's true. Ulahin ang tanan. Nakaapekto ka sa kinabuhi sa umayan. Imong naguba ang kaugmaon sa imuhang bana. I know. Dili ko gusto victim blaming, no? Kaya honestly, biktima ang imuhang bana. But I hope nga imong bana has the capacity to stand for himself instead of following kung unsa imong ginaingon. But for me, you're such a manipulator at that moment. Probably matawag tikang toxic. Yes. Wala ka naging self-aware sa imong batasan nga to sa tao nga imong ikauban. Labi na sa mismong bana nimo. Wa nimo damhanga mahimo niya to, but at the end of the day, yes, it's your fault. At the end of the day, sala nimo. If you were able to consider things and naakil self-aware sa imong batasan nga ginamugna, probably dili mahitabo ni. And yes, you know that. Kabaw ko nga kabalo ka nga dili ka na unta ang mahitabo, pero apa nahitabo naman. And ang imong mga pangutana, unsa ka mang pagsulbad ana DJ nga nahitabo naman? Yes, DJ, ni duol na ko sa espirituhanong bahin na nangayo na ko og giya, nagsulti na ko sa kung sala, pero wala ko kabalo asa magsugod aside sa dawato na ko kung kasalanan. Well, ingon pagani nila, lihok tao katabangan ta ka. Makaampo ta mo, sampita sa Ginoo, mas mugana tong pamati kung matugaan na to mga kasalanan. Apan, dili pwede nga mutugaan lang tag sala, apan natin buhaton aron to redeem ourselves. Just like what you did. You have to redeem yourself. Kaya nakamugna ka magkasamok, kagubot, sa kinabuhi sa uban, sa imo pagyong bana. Sa karon, kanimong bana, diligid ka niya tag doon. Dahil bisag ako, nga na ikaw ang hinungdan og na ako sa kulungan, dili pod na ako madawat ang hinungdan. Diba? Kisa man siguro gusto nga nabutang sa inana nga situation nga mungisi sa imo ako makitaan kaniya nga ikaw ang nagbutang nga doon niya sa inana nga sitwasyon. Kung nangutanan kag unsaon, let the time pass. Respect ang iyang gibati. It's kulang nakagrespeto sa sugod palangan. Maybe this time, you'll able to afford respect towards to your husband. But pasabot na ako, basing kaya ni mo mga tagrespeto sa imong husband. In that manner, for sure ko nasakitan ni imong husband. For sure ko, he is also confused at the same time. Wa siya kasabot o nganong he end up that way. He wanted to blame himself, but at the same time, gusto niyang i-blame ka. But he doesn't know how niya i-process ang tanan. So, ikaw, unsa may thought process ni mo, Elena? You cannot please him tungod kay bana ni mo siya, asawa ka niya, o mangutana ka sa kuha din hikaroon. Nga ano naman ni unsaon man nga di nakutag doon. First of all, di ka niya tag doon tungod kay ikaw ang hinungdan nga naa siya sa prisuhan. So, ang una ni mong bahaton, let the time pass muna. Pahiluma sa, di man maayo ang mga samad sa kasakit nga imong nahatag, kagubot nga imong nahatag, but let the time pass. Let him process everything. Kay might be nag-sink in ang nahitabo, but at the same time, he is also struggling to dawaton ang sitwasyon nga naa siya. Ikaw ba naman naa sa prisuhan? Madawat ba nimo? So for me, ayaw pugsa ang sitwasyon. Ayaw sa pugsa nga ma-heal sila. Ayaw pugsa nga ma-fix ang problema. Ayaw pugsa nga ma-fix for your end. Kaya for sure, mangko, the reason nga gusto kang ma-fix na ni, it's because gusto ka mabuhi nga malinawon. Somehow, I would say that's a selfish motivation. I'm so sorry, I have to say this. Kung daotan man paminan, but yes, that's a selfish motivation. Kaya first of all, ilang first of all na bang sinabi ko, Elena? The reason why you wanted to reach out is because you felt guilty. Not because you're worried to your husband. Not because you're you're sympathizing to your husband. For sure, dili ina ni mong gibati. That's why it's more, dili siya peaceful, no? Obviously. Because that's a pointless na idea nga. Ngalong gusto ka ma-fix, kay wala kay peace of mind. Have you ever considered your husband? Ngayon mo siya gibutang sa prisuhan, yung wala man ta siya'y sala. I mean, yes, sala ang yung gibuhat, pero he was provoked. He is provoked emotionally because sa imong conversation with him. Because of your attitude, your behavior. And ako naman ang taka, so probably you have the idea of how to manage that. Pero wala gini mo gitagaag chance mong kaugalingon nga tudluan nga maghimog batasan nga pang-adult. Anak ka, gusto kong saktong kalinaw sa hunahuna unsa may inyong ikatambag nako. That's it. Consider people around you. I know for sure, ang imong hunahuna karon nga mahilo na ka, but that's not gonna work. That's not how it's gonna work. Thinking for your own good is not really gonna work. It's because that is selfish way to solve a problem. You're not trying to solve a problem in behalf of the people nga imong gigubot, but you're solving the problem because you want to survive for yourself only. So in order for you to be at peace, ihatag ang peace sa tao nga imong gihatag nga gubot. Sa mga tao nga imong naapektuhan sa imong behavior, unahag hatag ang peace para nila. Therefore, ask for forgiveness. If dili pa nila dawaton, let the time pass. Buot pa sa buot, ayaw pagdali, day. Kay dili man na siya. Ang sorry, it's not easily to be accepted. Dali lang, isulti, but it's not easily to be accepted. It depends on how painful it is. Wala ko igong oras. Tungtong na ang alas 2:50. Taod-taod naman yung tungtong na gid ni Ron. Mabot na itong katropang Eric Serres Manait sa programang Asintado. At tangin ninyo katropa, adlong Biyernes, ha? Oo, kutob. Napatay sad-sad sa katropa. O niya, kauban sila katropang DJ Butch. Paing hapon katropang DJ, pa-shout out ko watching from Kim Batalisay. Good afternoon, DJ. Mahawa na ka. Sunod si Mana DJ. Asa day ka, DJ. Magminyo na ka. Always watching. Pag wala ka, magminyo. Uyanin ninyo, ay. Joven Lumokso, hello po sa iyo, Lowen Arnado, hello po Alexander Omaki. Okay, napasa na rin ako. Nidagang salamat sa inyo, ha? Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba o suplemento na epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento na dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula na adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga ilanong herbal na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound ga quercetin o sa kapinolic compound ga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Guyawan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas o uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako dyan, isa ka tricycle driver. Partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe.

0: Cellphone Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 3:02 na. Ang itong time check, magkakatropa, hatod ka na kanato sa itong Santhom Plus Cafe Mix. May bawang naging mong, itong kape magigal ang Santhom Plus Cafe Mix. Doon ay sagol nga kamunggay, doon ay sagol nga mangustin, doon ay pag sagol nga soya powder. Ang kamunggay, puno ginig bitamina. Naani vitamins A, vitamin C, doon ay mga minerals, usamas calcium, potassium o iron, pampaligon sa lawas, magigal ang kining kamunggay. Mabita na nga itong mga apuhan. Basta magtuwa, di kalimtan ang kamunggay, mga kaigsunan. Ha? Pero amigos, barilis, os porbidang hiligig magtuwa, naagin ang kamunggay. Ha? Kanang kamunggay, doon ay vitamin A. Kanang vitamin A, para asa man ang vitamin A, magigala, very important sa itong lawas. Kaya magkatabang ka na magigala sa itong mata, no? Mga kaigsunan, at the same time, magkapaligon sa itong immune system, aron nga pagpakigbatog ka na mga sakit-sakit, no? Ang vision na ito niya na magigala, of course, ang mata na ito, maprotektara na, mapanindot ang itong vision, magigala, basta magsigit ang kaon nitong kamunggay. No, mauna nga, aron maghigala nga ang mga kaigsunan na itong mangape, doon ay mga health benefits, gisagol kini sa itong kape, nga Santhom Plus Cafe Mix. Di ligid mo ang kansi ani, no? Santhom Plus Cafe Mix, paboritong Mama Dulce Canuno, yes, poblasyon sa Bayan Bohol, mga amigo. Santhom Plus Cafe Mix, mapalit sa inyong mga suki butika, apil usap din maghigala sa Yes to Health Wellness Center. Dinis may Z Plaza Building sa Maydanda, di hako sa Limdak Bayan sa Sugbo. Santhom Plus Cafe Mix, kapi na! Gampot pa! Alas 3:04 na!
2: Rick Serras Malait, Asin Bago! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal o internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas nunis teos added guadivolumos! Sed Fatsera, Guadios Tomes!
3: Eric Manait sa XFM Cebu!
1: Ang kagawasan, dili katungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad. Sa pagbuhat kon unsay husto.
3: Asintado!
4: Exciting!
3: Eric Manait! Sa XFM Cebu!
2: Eric Serras Manait!
3: Asintado!
4: Exciting!
1: Luzon, Visayas, Mindanao, malipayong hapon na usap ka na itong tanan, mga sugintig paminaw adlaw nga Biyernes na yun. Pitsa 24 ning buwan sa Hulyo 2026. Sumad ka nun, mo itapos magigalas buwan sa Hulyo. No? Kumusta mong tanan? Sige po, nagos ka tropang Eric Serras Manait. Magiguban ka ninyo hangtod na sa alas 5. Maghinaot kong namos mayong panglawas. Mayong dagan sa inyong panghunauna. Kapiskay, kadasig o kamaya. Grasya o kalinaw sa kaitasan, manaa ka na itong tanan.
3: Asintado!
4: Exciting!
1: Dako-dako man din ibagihigal ang gastoon sa bagong tokoron na City Hall Dias Opon. No, di atay nabalitaan maghihigala, gikan diri karon sa ato. Ang nakuha na tong kasayuran maghihigala is matod pa ang kinikonong ba tukuron nga bag-o nga City Hall diha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. O kantidad kuno ni maghihigala baga bana-bana 700 million pesos.
3: Asintado!
1: Atay mo dul-dool mampun sa kantidad si ICC. Yawa, so ato ni mag-iigala ditong lauman nga high class or ignonta high tech niya murag pang world class sigurong dating ni ini Okay, di ako magigalay na sindulan diring balita nga ang siyudad sa Lapu-Lapu, baga kaigsunan, gikatakdang magtuko dito karong Lapu-Lapu City Hall. Kabubalor gantong banabana, 700 million pesos!
3: Asintado!
1: Sus, magpanilap man maghigalang mga kuanan eh. mga upunganon ba? Lahi po mo gunahuna diya. At least maghigala, magkatilaw silang bago dito karon nga pang world class o state of the art pag yun siguro tingali nga City Hall, ha? Gano? Kinig bago ko ng City Hall, maghigala to koron adjacent to the existing City Hall building. So di harapos kilid. Ang mayor maghigala nga si Cindy Chan Ingon, aduna ko no dito karon gi tagana nga 700 million pesos ang siyudad aling-alang aning proyektuha sukat pas niya gintuig. Of the total amount, 200 million pesos was allocated in 2025. Another 200 million allocated this year. Ang 300 million kuno maghihigala ang i-allocate from the city's collections mga kaigsunan. Ang mayor sa opo ni Ingon, the city is still finalizing the project's framework and overall master plan. Initial pa ng 700 million, more or less mga 1 billion jud kono siguro ang kanang tokorong City Hall sa Lapu-Lapu.
3: Asintado!
1: Sus, purbidan na kuha! Imo ma-imagine magigalag billions of pesos ang katidad sa City Hall. Patay, tagpila ka dito karon ang likuranan paliton ana. Tagpila kang katidad sa lamisang paliton ana. No, pila ka ni kabuk elevator, pila ka ni kabuk escalator, pila ka ni kabuk magigala mga ambot lang, basta 1 billion kuno bana-bana. So, sayahayas kontraktor ane. Ato nga i-congratulate daan ang mga taga Lapu-Lapu, sabah. Kining si Mayor magigala Cindy Ingon, the city intends to avoid taking out a loan if possible aron kuno pag-finance aning maong project's completion. She revealed that both the Land Bank of the Philippines and the Development Bank of the Philippines mitanyag kuno maghigala sa siyudad og 2 billion pesos na loan alang aning maong projeka. Ispoko na. Ha? So, og natay igong kwarta diha unya, wa nagitay lain pa nito karon nga dagkong gastuan sa siyudad. Aw, patoko taga dagkong katidad nga City Hall. Saro magigalag di ba kontento taga Opon?
5: Ayaw!
1: Wa na magkakitay lain nga gastuan magigalas kwarta, no? Ako, pila man ikandana ning building ha? 1 billion. Although, mahal naman hino ang mga materialis ron, no? Tagpila na gunang siminto, tagpila na ng puthaw. Mas mayong pakiton ta dito mag-iigala sa kuan, kining porma ani, no? Ni Mayor Cindy Chan. At least, doon na natin idea kay kinikonong bagong City Hall will feature a greenhouse-inspired design with a water retention pan beneath the structure, mga kaigsunan. No, ilang gi paniguro nga di gud bahaan mao nang butangan kuno daag water retention pan. Sila ra po ni niguro ang uban manghigal ang taga Lapu-Lapu antos mos baha. Basta ga City Hall nga bag-o di gud mabahaan. Why ba? Sige, so 1 billion taga Opon ha. Pila man ka tuig ang atong gilauman aning mahuman ka ni siya. Mga kaigsoonan di magini mahuman siguro duha ka tuig lang. So posible panahon sa pagpangampanya mo ni isali siguro sa mga tiyan nga padayunin mis pagsuporta kaya rin tiwason ta ng City Hall. Pero anyway, naglumba maning Mandawi magigala og Lapu-Lapu paggama og bagong City Hall. Sakto rapod kay ato binang gibalita magigala kaniadto nga ang ubo ang Office of the Building Official or kanto bang Bureau of Fire Protection itugan nga ang kining Lapu-Lapu City Hall peligro kayo. Okay, unsa ba to? Murag ang mga butangan ng fire extinguisher diyan nasasahog unya ang fire exit maghigala murag lagyo or unsa ba to diha nga mga nakitang problema sa taga Bureau of Fire Protection mo na nga saktor po siguro tingali magagama o bagong City Hall. No, mga kaigsunan, pero sa inyong tanaw, maubigin niya ang angayan nga asikasohon og una sa mga opisyalis de Sopon, mga tana at sa mga Tagalapulapo. Paningog po mong Tagalapulapo, naliwat po ning uban mga igsos, mga konsyalis de Sopon.
5: Ay,
1: di ko maningog. Kamong mga taga-Opon kay inyo man eh. O niya, kamo may mga magbubuhis de Sopon. Maubigin niya mag-iigalay ingnon ta pinaka-importantes pagkakaroon. Nga magama tag City Hall. Ikomparar mag-iigalas uban nga mga infrastructure projects nga paghahimuon. Be, Tagalapulapo, apil pang taga-Ulanggo kay Tagalanggo, sako, pamos Lapulapo. Asay, tanaw ninyo, sakto na mapod nga kini ang atong unang asikasohon. No? Onyar lang na diya mag-iigalang mga medyo ubang problema kay mag-impliyado siguro City Hall mag-iigala. Gila ay nagtrabaho kay batian nga itong City Hall, eh, karaan kayo.
5: Ay,
1: So sa mga taga Lapu-Lapu, di ay 1 billion matod pa diri. Di amo kay gitamdan diri na post man ibagigala sa Cebu Daily News unya. Ingon pa diri ni Mayor Cindy Chan, initial pa nang 700 million. Ha? Initial pa lang na, no? More or less mga 1 billion jud siguro gyud oy. Di amo na, pero ang nakaanindot magigala kay matod pa nagligay gyud kuno sila nga maka-loan sa bangko. Although ang Development Bank of the Philippines o ang Land Bank of the Philippines mitanyag, niduol ganito nila nga, Mayor, wa ba kay plano ang mautang? Naasiguro daghang income ang Lapu-Lapu. Dako po siguro diyan nakakulitang buwis, mangigalag unsa pa na diya. Murag niingon diri si Mayor nga, if possible, maglikay tag-loan, no, aron pag kineng finance aning maong project mga igsoon. So, at least guwapo po, no? Kay mag-loan ta, dagko kag interest. So, ngitas lang paagi nga di yun makautang ang siyudad. Now, balik ko na to. Bawa ba ni, ang pinaka-importante po sa mga nagpaminaw na to ni Lapu-Lapu, kanang inyong merkado diya mag-iigalas open, di na magkanabahaon. O di na nabahaon mag-iigala. So, haom ra usap mag-iigala nga magtukotag bago nga edipisyo. Ang gas basak, wala na magkanabaha diya. No? Ang destamiya. No? Ang dito mag-iigalas sa... wala naman ko mo ibaha niya. Kay kaganihang buntag, na-interview na ko mag-iigalas Engineer Al Kiblat. No? Sa atong programa, kaganihang buntag, niingon si Engineer Al Kiblat sa pag-asa nga, di, kining uwan-uwan, Sir Rick. Naagini kay di apamantas rainy season. No? Although kining grabing pag-uwan nga sinati na to ron, murag mo arang-arang na niingat to sa mga Domingo, pero doon naghiapoy mga isolated nga mga thunderstorms nga masinati na to nya kanang isolated mga igala, di man lang naingon nga isolated ginagmay lang, no? Kay og makahunat mga igalangwan mabundak mga ginagmaayo. So laktod pagkasulti di atas rainy season karon. Na aktor ko ipakita palihog double G ang kanton dito sa Banilan, no? Katong Banilad nga na adya cross GC, ang gi-forward sa Sintado mga picture. Di amagod maghihigala dito sa Banilad. Tanawar ko di maghihigala, di ba ni Bakikaw tanawon og ako naluoy ko ha sa mga disaster personnel kay dito na pitas Banilad maghihigala. Nakita magod nato diri karon Ma'am Maria Ma'am Mary Sindrias Lamusti nga ang mga miyembro sa disaster mga kaigsunan, kung imo mag-iigalang tanawon, sila diri mag-iigalan ni sungasong sa tubig baha. Aron lang yun mag-iigala pagpangulikta dito sa basura nga panglabay sa mga irresponsabling mandawihanon usab mag-iigala.
6: Asintado!
1: Ha? Kung imo mag-iigalang tanawon, makaingon kang paita. Sus, kaloy po din taon aning mga miembros sa Barangay Banila Disaster Risk Reduction and Management mga kaigsunan kay di ang mga higala ni sungasong nining maongga tubig baha kay namunit o mga basura mga igsoon.
6: Asintado!
1: Now, di ang mga higala kining daghaman to o dito ang nagpasalamat sa gihimo o gipakita mga higalang kakugi sa mga taga-barangay Banilad nga sa diha mag-iigalang ni bundak ang uwan o niya ni baha ang tubig baha niya kutobs tagahawak. Ang mga taga barangay disaster magigalab, dritso pug sungasong sa baha, bitbit og sako, namunit magigalas mga basurang ng lutaw.
6: Asintado!
1: No? Perting pagka sus, ambot lang. Nakaingon ko magigala nga, unag yun akong pagkakitain kung anong karon pa man sila namunit in town nga doon na may daghang mga panahon kaniad tong tinginit. O niya, di a magigala, kinini ang karon pa man in town sila dito na sungasong, kapiligro ba yung taos leptospirosis, ani? No, ang mga Barangay Banila Disaster Risk Reduction and Management Team, nagpabilin gihapon dito magigalas Rolling Hills sa may East Fortuna Street kagahapon. Aron magigala pagpatuman sa clearing operation, human magigalang nagpasag ang mga basura. No? Ila dito karong gipangpunit, gipanghipos ang mga nanglutang basura aron magigala nga ang water flow. No? Kanang dritso-dritso og dili kini mo bara dito sa mga kanal, mga amigo. No? Unya, at the same time, dili mapirwisyo ang ato magihigala nga mga mulupyo din dapitas is Fortuna, mga amigo. Tanawan yung picture, na nagdagsako. Nangita og mga basura nga nanglutaw. Ha? Di mo kakita. So far, ha, diri sa Cebu City, wa ta kakita og ingunini magihigala. Ako sa ning ikonik diri sa baha kay nagisgo mo tagbaha sa Lapu-Lapu. Mubalik ko sa Lapu-Lapu karong taon-taon. Pero ako sa ipakita ninyo tanawa, oh. Isa ba di mo bili mga higala ng gibuha at mga taga-barangay Banilan? Disaster personnel? Ha? Sila mga higala nangita nitong paagi nga madali sa paghubas ang tubig baha des Rolling Hills. Ha? Tanawa mga higala ang picture nga itong ipakita. Mga miyembro ni sa Banila Disaster Risk Reduction and Management Team. Mga kaigsunan, nagbitbit ang sako, namunit ang mga basura. Wag na kakita o gingunini diri sa dakbayan sugbo. Damay na munit magigala na San Sianco. Damay na munit magigala mga basura ng lutaw des manalili, des hongkira. Wag kita kabantay. No? Kini, baga kaigsunang gibuhat nila, dini basta-basta ha? Dini basta-basta. Sila nitampisaw sa tubig baha. Aron lang yun paglimpyo mga kaigsunan sa mga agyanan sa tubig kay di ang uban ni bara tungod sa basura. Ah, nagbitbit kong sako ning usa. Ha? Nagbitbit kong sako, aron lang yun magigsun nga kanto mga nanglutong basura masun sa sako o di masuyop magigalas kanal. Dito sa Lapu-Lapu, doon na ba'y nagbuhat o gingunani? Ah. Diyan sa Lapu-Lapu, doon na ba magigala ba'y nagbuhat o gingunani? Kaya na Lapu-Lapu, na magibaha kay dito na kalabeng adlaw. Nagipadaan ni Kuya Aying mga kaigsunan diri na pitas may maksimo patalinghog ba to nga lugar asa ba to dapita diri sa katubang suka ni pagsuka po ni kuan na sindi sa porsyon sa maksimo V Patalinghog Junior Avenue sa Lapu-Lapu baha man. Ah, pero wa may wa siguro po dito ng lutaw ng mga basura. Maupon siguro tingali nga wa dito ka rin mga disaster personnel ang nanggawas o niya nagbitbit ng sako na munit dito sa mga basura. Actually, ato nang undangon yun unta ng pagpatakag labag basura ba? No? Kinibang ato magigalantag sa tagsak ka mga responsibilidad. Kung pwede, palihog lang. No? Di lang po nung tata magpatakag labag basura kay tanawa ang mga taga-disaster personnel. Tanawa magigalang tubig baha. Tanawa. Na mangigalas tagahawak nila. Kalsada na diha, ha? Pero tungod mangigala kay ni clog up nitong drainage nila, pirting pagbanaw mura nag swimming pool. Ha? Nya hugaw guna pero di ang mga taga barangay Banila ni saum. Adi po ning ni saum pero ni tampisaw. No, nangitag paagi nga ang ila dito karong area of responsibility sama paranglit das Rolling Hills. Sa Dan is Fortuna, daling muhubas ang tubig baha kay napotos sila dito sa pagsaway. Magahigala. Ah, nya, balik ta, mga kaigsunan. Kini, duha man ni magahigala ka, kini ni ang punto, ang ato, mga kaigsunan, makita nini. Kining pagpanglimpyo nga dali-dali, at the same time ang kanto pud magiga lang bagutan na punta sa dihang panahon nga wa pay baha nang limpyo bapod mo. No? Kay sa pikas kabahin kun tan-aon pud nimo moingon pud kabakikaw pud ani karon pa nang limpyo magiga lang nagbaha na. Ha? Pero basi nang limpyo pud na sila sa unan nya di gyud magiga lang madaw sa bakaha. Ang taga Manila disaster may makatubag ana. Pero kini lang gibuhat ana gibang tan-aw sila mga tawo. Kay sila ra dito ni sungason di karog. Ha? Dive-dive sa kana na karong tampisaw diya magigilag, lakaw-lakaw nga tagahawak. Nangita mga basura, namunit o mga basura ng luta, purbid ang kalakiha.
6: Asintado!
1: Now, balik na mga higala, diri karon sa Lapu-Lapu. Salamat, Double J. Aritas Lapu-Lapu, mga higala. Ngayon, diri, Mayor Cindy Chan, nga, ang kini mga kaigsunan dito ang ilang Lapu-Lapu City Hall nga pagatukuron, diya mga 1 billion. Imagine na lang na ninyo kung sa mga higala kadako o kung sa kakahaitik, kineng maong ingnunta City Hula. Kanang CICC, nagitokod ni Gwen kaniyad tos tuig 2005. No? Di kantidad ba ng mga naas 798 million mga amigo? Ang CICC, dako ng CICC ha? Ang building niya mga higala? Dako! Kung nakasood mo niya na sa unang bag-o pa na, ngilngig mo kayo na. Kaya nagsood mo niya mga higala mo rin, nagsood kagbol. Ha? Eh, dahil mga eskelator, mga kaigsunan niya, dapag yung elevator. At karon, mga higala tanawa, dali lagi dito pagka mapirting gubaan na karon. Now, darita sa City Hall. Di ba ginadali-dalion dito pagama. Pero, ang lain na itong pangutana sa Lapu-Lapu, labinas mga upunganon, kay inyo mana, no? Inyo mana nga City Hall. Wa na bagay lain pang mas importante nga angayang unahon sa pagpahimo or sa pagtrabaho, kundili kana lang yung City Hall ninyo. O maingon tagbaha, wa na bagay problemas baha dias inyo, wa na bagay mo rin reklamo or baka bagay igala, inyo na na dito karong gidala-dala. Kaya bisang magreklamo, wa magipoy mahitabo, o saba? Tugani ko nung mis rason. Tugani ko nung mis tinood. Wa na yun, kining inyo na lang dawaton nga. Ama o na gining Lapu-Lapu, baha na mag yun eh. Ana na lang. Or wa na magiging baha. Ikaduha ang traffic. Di na gina masulban ang traffic niya. Di na na pwede pagitaan pagpagi. Wa na yung nagplano. Why dungog-dungog ng istorya nga magtukod ba nitong flyover? Kaya may flyover na sa Lapu-Lapu sa Kuntanaw. Nabay flyover na sa Lapu-Lapu. Isa may mga taxi driver na minaw ron. Nabay flyover sa Lapu-Lapu. Murag wa man siguro tingali. Double J, wa man siguro flyover, no? Oo. Oh. Wa lagi flyover. Ang Mandawi, huwag na ah. Ang Talisay, na ah. Ang Cebu City, na ah. Ganun wa man ang Lapu-Lapu. Di siguro pwede magamag flyover. Gumikan kay na airport. Pero di man po flyover magigala ng perting habuga. No? Eh, kinibito ang mag-iigala ang flyover din na pitas, may mambaling. Eh, hindi ka na tantong habog. Di mo po siguro mag-iigala, mamiligro ang aeroplano, anay. Kanang 1 billion, pila na ka naka-flyover nga? Sa iyong tanong, mga pila na ka naka-flyover o magtukod tag flyover mag-iigala na Lapu-Lapu o sarapong kabuok? Or duha ba ka kabuok? No? Tagpila ba'y gastong flyover? Kamu diha karong kisabay mga... paliog ko ko Google diha magigala tanawa ko ron ng mga nagtabi magugko diri may pwede ato isway ko ron magigalag pangutanas Google pila bay gasto magigala ning flyover diri mga igsoon dapitas may ayala bi makahatag ba ning Google sa address mambaling lang ta pila bay gasto sa kwan kining kining flyover Mambaling Cebu City estimate o ba? Flyover project cost vary widely from roughly 150 million to over 1.4 billion depende po tinuod sa gitas on sa disenyo o sa lokasyon. Salamat Tumor G. So di mga igalay yung anak kining ato ang ang dapod ng napukutan na po ko sa Google o sa EIJJ, ang total construction ko sa cost ng Mambaling Flyover, Cebu City, was approximately 110 million to 159.6 million. Oh! Mo ba? Ang gasto de Cono Diaz Mambaling, 110 million, kanang flyover ba? Sa Mambaling, 110 million to 156. So kung muingog 1 billion ang City Hall, matay, pwede dito magkapatukod, magayigala dito, karo bisag unom ka flyover, de karo sa upon. Ha? Magdepende lang dito sa Gitason, magdepende lang dito karo sa disenyo, magdepende lang po dito magayigala sa lokasyon. Anong wag ikaw na huna maghihigala mga opisyalis na tos open o flyover, no? No? So, itanaw niyo, ka nalang kung maghihigala ang derpita inig lusot ni mo sa first bridge, gikan ka sa Mandawi? Pwede na ginunta na butang ang flyover sa kung tanaw double jing ang lapos na kagbasak. No, aron di na mag traffic-traffic pa dyan sa traffic light pang gunan dyan inig abot ni mo dyan sa lapu-lapo, gikan ka sa Mandawi is first bridge. Butangan na maghihigala ang flyover kung pwede lang unta. Ah, di ba tayo engineer magigala, pero pwede siguro telegama na nag-playover aron katong mga ditso nagbasak, ditso nag-gikas taytayan, first bridge, ditso-ditso na di na maghuwat pag traffic, magigala na inigabos, pikas approach. O niya, playover, o sa pahilaing playover, magigala nga pwedeng butangan sa inyong tanaw. Dito ang dapitas may, dapita magigala sa kwa, no? Magta New Town, di ba na pwede di ha? Gagmaya pong kalsada yung noon na sa upon. No? Na playover lang, atong isgutan. Mag-ingong kag tunnel, ayun lang ng tunnel. Kay, di abit tayo tunnel, mas Mambaling mga higala, purbida. Masodlan magtubig.
4: Exciting!
1: Ang, kuwan ha, ang gi, kuwan Rio, ang gi, balit agihatag diri sa Google 110 million to 159.6 million. Yang maintenance ko na nan estimated at 30 million spanning its 20 year lifetime. Okay? Sige, so City Hall gi ilang gusto paghihigala nga unahon. No? Murag, ganahan sila nga sila'y unang hamugaway kaysa anang mga motorista diya magigala. Antos lang mo, anyway. Og maanad na mo, mawagta naman ang pagbagulbol ninyo. may pagpaminaw ninyo diya karon sa lapu-lapo. Kuya Aying Aguilar sa Lupan, good PM watching from Makiling. Nakita taka ang usap ni Kuya Aying, di mani, lahi mani, usap ni Kuya Aying. Nakita takas ang Merkules sa, di mani, ECI. Usap ni ECI, duha ka mo sir. Ginsapak taka mo sir ka mga buot man sino sir. Usap ni mo, kung sabotan yung chat, pagsong. Siksi, Fumar, Gamay, Mangani, og Uandres Opon, Muranag, Nalusuan Beach Resort, Immune Nami, Ana, Way Paglubad. Kawa, kawa. Di po siguro kawaton. Grabe po rin kawaton. Kaya po, no? Kawaton, way, makita, mag-iigalang matukod. Kanang 1 billion kay way, kasulbad-sulbad ang bahas Opon. Gikang Siksi, Fumar. Okay. O niya, Anthony Lim, Dias Liluan, Marlon Ferro, sa paning uban nga, may, na taga-open ron. Katropang Eric, okay ra na ang 1 billion basta wa na'y baha sa Barangay Basak o Lapu-Lapu Public Market o sa Barangay Kanhulaw o Maria Christine or Ertistine sa Barangay Babag Uno. Okay. Ang tagsa-tagsa yung pilsyong pandilya dire. Wa ko ni problema ng 1 billion nga gasto sa bagong City Hall nga tukoron basta wa nay baha sa Barangay Basak. Wa nay baha sa Lapu-Lapu Public Market o wa nay baha dito karos kanhulaw.
5: Ogres, may barangay babag ko na.
7: Okay. Gikan Feljon. Sweetos Feljon dito. Nya watching listening from Campo, Guadalupe, Carcar City, Maria Luz. Tapi kisa pa ng uban nga mga taga kuan bi, taga Lapu-Lapu. Nabay mga taga Opon. Onya kining baha atong isgotan karon si Relic. Baha gyud. Arwin Kim Pinyes, mainga pagpaminaw diya karon sa IT Park, no, from G-Town. Ana dikdikan kisa paning uban nga mga nagpaminaw bi. Maanda din ang mga tao sa baha, katropang Eric. Mauni akong pasabot. No? Basin magigalag, maupunin na sa mindset sa uban nga mga politiko. Or baka na sila pulapo nga. Da, anad-anad lang mo anak, kaya naabitan ng baha. Hindi ba po ni taga-adlaw? No? Flyover possible Dias crossing sa Marigondon o crossing sa Kanulaw. Gigan Kuya Aying. Okay. Si Steve Busihon, inyong siya, drainage, baha, X. New City Hall, check. Manglangon lang mi sa... Manglangon lang sa... naanad na mi sa... Naanad na mi, ana. Babag man mi. Gikang check. Mau ba? So, anad arano lang na to? Ingon ana, di gid mo magigala mo diman nga mayor o naa pagsolba ding baha unya ra lang ng City Hall? Na? Boss Eric, mukusog dyan ang uwan, ga-drive pa ko, jeep, kana dyan dias, mambaling, Bulacaw, sa may Atlantic o kinasangan, grabe dyan ang baha diya. Di kang badok. Sige. Mactan Expo Building is 1 billion pesos. Akan ang Mactan Expo Building. 1 billion ko nung kantidad, anak. Mactan Expo Building. Ito ko nung na mag-iigalang tanaon. Gikang Hilumapas, ningon siya mag-iigala. Nga, kana ko nung Mactan Expo Building is 1 billion. Tanaon ko nung na ito, mag-iigala ang... Uy, okay. Muna porma niya mag-iigala sa Mactan Expo. Na? Okay. Pero bugalot tayo pero muna siyang purma. No? I'm sure kini siguro tingali magigigalang ilang bagong tukuron nga City Hall. Di siguro po ano nga bugalo. Mura pila ni Castori kang 1 billion. Okay. Di man kayo ko ma-impress ang purma hapon. No? Sa Mactan Expo. Pero maunin kantidad. 1 billion ko nun eh. No? Sige. Walay kasulbaran sa baha. Sir Rick, kaniadto pa niya problema. Hangtong, dili kita mo anak nga. Uwis kasulbaran. Naagini kasulbaran din, sir. Willy Gitoro. The Suarez Brothers. Naagini kasulbaran. Bisan pa mag-iigala o mangutana mo sa mga urban planner. Kaya kini mga urban planner, mga ngilingig man ni mudag plano. Na, mga kaigsunan. Pero, I don't know, og nitap pagigka sila diha. Kay, ang ato kung maghihigala is pagpangitag solusyon. No? Ang problema lang maghihigala, kining, usaba, appeal ba ni sa mga priority nila? No? There is a ilang tagsa-tagsa ka mga areas of responsibilities maghihigala. No? Kay og naalagi mga ngilngig ng mga urban planner katong gilitok ni Engineer Press Kanono nga John Palapox. No, magkaeksyon na ato to itap kay famous mangikayto siya maghigala. Ambot lang og pila po kay bayad pud ani maghigala mo tap ta dito sa opisina ning John Palapox. No, magkaeksyon ang kay guwari pa ni mga abogado, mga di kampanilya naman ni mga abogado. Ya karon maghigala siya urban planner man eh. Usa manis mga ilado kang urban planners Pilipinas mga kaigsunan tanaw na to mag-iigala o makaya baka nitong solbad ang ingonin yung problema das Mactan pero kaya siguro tingali oy maong mahal ng Mactan Expo Building kaya naaman sa Mactan New Town na usaka prime lot okay sa Bulacaw since gagmay pang mga bata nako karon natiguang na maura man gyapon sakto na naanad ng mga tao. Sakto na, naanad ang mga tao. Paita, no? Onya dere si Busiti, ako nang ginaingon, duha ka bukong resista dere, wa gid magigala kauna-una sa pagpangitag sulbad
5: sa baha. Every time dunay baha, wala bigi congressman makita na itong mulangoy. Ang kiniyang kabiliban unta bagaygala sa mga tao, no? O kitong na gipakita na itong picture bagaygala dito mga kaigsonan sa kininiang banilad o mga politiko pato ditong misaom na monit o basura mo bilip pag inunta ta pero tanawag kisay na monit mga disaster personnel mga igalang tagpila ray honorarium.
8: Ayaw!
5: Derigid sa amo sa sityo Bugo, kiyot, grabe kabaha, gikan sa banika, ang tubig, kami nag-antos, napay pakapin basura.
8: What?
5: O, tiaw mo na. Kunya, kanang atong pag-antos, o saon taman eh. Dadunta lang na magigala, hangtog na to sa lubganan. Nga na, magigunta dito, pwedeng kapangitaan, mga kegsunag sulbad, anang problema hanggihan binin nyo, sokad pa kaniyan to. Wa lang yun magigala mo, diman o maayos siguro yung mga tao. Wa yun magsaba-saba. Kana pala itutukan na to, no? Ha? Nga, kining ingon-ini nga mga infra ba? Kalsada? Mga flood control? No? O niya, pag kanang kalsada lang, for example, magama yung kalsada, o, sus, magina akong ambisyon, magina ako magigalang damgo. Nga, puhon-puhon, mga kaigsunan, maka, tilaw tagbagong kalsada, nga, padong sa south o padong sa north, nga di natamuagis, dan in bakalso. Kadian, ano ba'y sobay na ta magigala? Kilids by bayon? Kilids dagat? Or ibabaw bagas dagat? No? Pero, ato na ba ning damgo? O mga

0: kailangan magigalas mandaw ifom. Amon ni dan padong dito sa homes. Nabaha po na din napita nga, no? Kay doon na dito magigalang existing nga sapa. Doon ay tukod magigalang ambot o kung sa gitukod magigso ng butang diha. Ang sapa magigalang ni gamay. No? Ni gamay. Ambot o ga, ano, giaprobahan po na sa ubo or giaprobahan sa city hall. Anay tabo ka nun, tungod magigalang kayong sapa nagkagamay, ni Soyla magigala ang tubig every time nga doon na dito'y uwan nga kusog. Mo nang tagadika maglisod in tawgsod. Kaya nga no, giilabtan man ang mga existing nga sapa, ang mga waterways. Gipanghilabtan. Ang iyang natural magigalang purma, gipagamyan. Karon tanawa. Ay tabo, perting baha, perting looyan nila dito. Kaya, nga nung giprobahan man as gobyerno ang pagguba o ang pagpagamay sa sapa. Kaya gitukuran dito karo mga edipisyo. So, numero uno, mag-iigalang mabasol, tao. Tao, yun. Di man yung mag-iigalang maingon ng Ginoo itong basolon, ani? Tao, yun, mag-iigalang kay nipasipa. No? Sa mga ingunan ng klase, nga mga natural waterways, mga kaigso, na parehago din mag-iigalas kolon. Kasi problema mga igala nga nung magsigigbaha na din napitas may kolon gikas kay Sanomen, di ang mga igala sungkira. Naibaw na mos tubag. Tungod kayong sapa po di ha mga igala, gipagamyan. Tungod kay gitukuran kay Sunan. Sa agyapos tao. Di ba? Gusto man tang di mabahaan, magtinabangay tang tanan. Unta, kana kung mahimo na. Ambot o mahimo, baka po na. Ha? Maunin nakaparat. No? Huwag ba itang katilaw hinoon mag-iigala dito karo gipambahaan, ingon-ana, ingon-ini. Pero pagkangaan di ata sa Cebu, unya di ay daghan kay mag-iigala mga videos, pictures nga nakita na to. Ang mga tao ni sungasong baha. Ang ilang mga kabalayan, gisod og tubig baha. Perting basaas mga sinina. Basa kay mga lingkuranan, ang mga ref nila nga guba. Kaluoy pod. Inaguan ba yan na? Pero tanawag kong siya na itabo. No? Doon na ba maghihigala yung gihimo? Ang mayorya sa katawahan sa Sugbo? Sa diyang wapan niniabot ang tinguan? Onsa man maghihigala yung gihimo sa kinabagan? Wa lang, naglingaw-lingaw na po maghihigala. Tikto sa atake, ha?
1: Ayaw!
0: At least makamonetize na maghihigala sa Facebook, makakwarta ta, TikTok, TikTok. Nya karon gibaha na ta. Although, nakakita po rin noon kung kisa itong tawahan na mag-iigalang abisag baha, nagsayo-sayo siya dito, karong dong, digi-digi, dong-dong,
1: ding-dong.
0: Nakamonetize po rin noon siya kay kining mga Pilipino, bisag doon ay baha mag-iigala, mag-tiktok mag-ihapon. Muna nga, usahay mag-iigala, maglibog yung Ginoo. Kay doon ay ingon-ini mag-iigala nga baha, nga problema, adia, ang uban nga mga tao, kamao mo pagkatawa. Ang ubang mga bata, manglangoy pa. Pastilan, porbida.
1: Ayaw!
0: At oras, mga katropa, alas 3:43. May pagpaminaw sa itong mga katropa niya sa XFM Gihulgan. Diin, lanog kita din napita sa west side of Cebu. Di ang napita sa may Toledo, di sa Loginsan, Pinamungahan, paingon na dito sa Mualbual, Ronda, Alcantara, Badyan, uguban pa. Dinagi sa atong XFM Gihulgan, mga katropa. Atong time check, atong ka na ka na itong mag-iigala sa Santhorn Vitamin C, ang nanasidik o alkaline base ka Santhorn Vitamin C.
2: This time check is brought to you by Santhorn Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhorn Vitamin C, ang alkaline vitamin C, para sa araw-araw na resistensya.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil bumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko dahil sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Lina at Emilio, maya ang Santon Plus. Lima na binig ka tulid na dito makatulog dahil yung baon niya. Maya akong tulog, magdambo na gudbo. Kami at ito, dili man.

0: marang dili na kayo kapoy, wala na koy ginabatyag nga luya akong lawas. Amo nga mga nanay, kariyas na ko mag premium D3 coffee mix na mo kay ayo kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 样。
1: 哎呀呀，
0: 系啊。
2: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
6: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santhan Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santhan Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Day ni Tagasin.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
5: XFM. Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diaper tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 3.50 na. At ang time check, hatod ka na kanato sa Santhon Plus Gold, mga katropa. Katropa na ito diya ka nga taga-sugdugo, high blood, no? Ito mga kaigsunan ta diya nga. Huwag din tayo pag-check silang BP, piyansa kayo. La. Ako mong tambagan nga, ka-importante kayo magigala nga mag-monitor ta sa itong BP. Kini magigalang high blood, wala na nag-iila mga igsoon kaliwat. No? Isang pag-dili high blood ron ang mga kaliwat ni mo diya, basta ikaw magigala kumpiyansa kayo sa imong lifestyle. Iligro ko sa kanito sa mabiktima magigala sa stroke, likay, guna. Kaya ka ng stroke, magigala, sus por vida, huwag di ka masikwate, mabaldado ka. No? Tuha ka sa ospital, buslot yung bulsa, nagko kay gasto. Na nga paliog in town sa mga katropa na to diya magigala, maintain mo mga food supplement sama aning Santhon Plus Gold. And doon na kini ahos mga katropa, doon na pagipalia na ispirulina, doon na mangustin, doon na pagikamunggay. Itabag kini pagpaubos sa blood pressure sa lawas, nindot ang blood circulation na itong dugo mag-exon. Santhon Plus Gold, 14.50 lang ang buktini. Iba palit na sinyong suki nga baga pharmacy.
1: Seras Manait as pintado.
0: Resulta sa King Dragon, alas 3 gabula, 990. May pagpaminaw ni Madam Angie Remo, may pagpaminaw ko nos mga taga-Mantalungon, Sagbayan, Bohol, si Ma'am Mary Sindrias Lamusti Usab. Nagpaminaw na to karong hapuna o niya second death anniversary. Ni Tia BBDI kagahapong adlawa. Okay. Sige, akong iyaan. May pagpaminaw ni Tio Junior. Agaw Dave Walter Manaites Boyko. Ikaw, may pagpaminaw, gaw. Alas 3.52, mag-iigala. Itong i-acknowledge sa sampang mga viewers na ito dari sa YouTube. Kumusta mo diha? No? Sa mga nagtanaw dari sa YouTube channel na ito. Junie V. Tapil. Shoutout, Yaiso Family, Arpay Family, Abilia Family, Yas Punay, Aluginsan, Cebu. Helen Tonyakao, Vic Riley Ritoya, sa Guadalupe, Bogo City, ha, Irma Serva Garcis, Carcar City, Hot Ben, Kadaghanas, Kagamanan, Ipasuyo, plus mga politiko, Way Ayo. Okay, Rani Mihido, 1 billion worth of project, 20% SOP, Paldo Nasad, sao na paghurot kwarta ha. Sige, sige. Di magin po na hinoon, mag-iigala na to kapugan ang uban nga. Pag-hinom-dom ritso, mag-iigala din to mga komisyon kay wapabita mo humas investigasyon sa flood control. As flood control niya, pilatig itong anlang Henry Alcantara, nilang Bryce Hernandez. Nagko maging pangayo dito karo si Senador. Doon na dito'y 30%. O niya, doon na dito'y 40%. Pila ka congressman? Ngayon po si congressman, 25%. Ah! So, digid basulon o mahayan, no? Kasukan ang katawhan nga mo santop ng ingon ana nga mga ideya o panghunaw na sa ilang alimpatakan nga yay, kwarta na po ning malabo. Kay kanto bitang flood control, tanawar ko ito mag-iigala ko sinitabo. Dagko kay kantinas mga flood control, tag 500 million. Doon na flood control mag-iigalan, tag 600 million. O diyan, tagpilag ipa nga yung komisyon. Ha? Pilag ipa nga yung komisyon dito sa DPWS engineers to ah. Nangayong 5%, to ay nangayong 15%. Dapoy mga politiko, nangayong 25%. Tapoy lain politiko, nangayong ditong 30%. Pila naman yung habiling kwarta mag-iigsor sa project. Nakita mo mag-iigalang isdang piranha? No? Nga, magbutang ka rin ka ng karnib, so naghanag yung mag-iigalang mag-ilog. Yung una na, yun mga politiko. O na, mga kaigsonan. Anyway, alas 3.55, di ay post ni Almi Mata sa ato mag-iigalang page sa XFM Cebu. Kalabot ang nag-isulti ni ining Attorney Salvador Panilo, Double J. Dili na si Janet Leo na polis na Double J, katong usa. Si Attorney Sal Panilo. Di ara. Kita ka? Attorney Sal Panilo. Ingon pa niya dari, pag hindi tumakbo si Inday Sara, papatakbuhin natin si Ruben Padilla.
2: Sintado.
0: Ang sabi ni yung ini nga klaseng istorya ni Attorney Sal Panilo, mind conditioning ni? No? Sa inyong basa, ang sabi ni inyong tanawa ni Bagigala kay niingon mandres Attorney Sal Panilo, nga di kono kaminosan sa kapasidad si Senador Ruben Padilla. Huwag matod pang Attorney Sal Panilo, bisan daghan ang nagduwa-duwa sa kandidatura ni Padilla sa 2022 election, nahimo gihapon kining top-notcher sa senatorial race, mga higala. Matod pang Attorney Sal Panilo, kung pananglit og di mo dagan si VP Sara sa 2028 presidential election, sa bisan unsang hinungdan, andam kono si Panilong musuporta kang Padilla isip sunod na presidente ni ining nasura.
2: Asintado!
0: Onsay, tanaw ninyo, mangutana tas mga sugbuanon. Kay, nagisgot pa ni Bagiigala si Attorney Sal Panilo og kinini ang national position. Ang pagka-presidente is national position man ha. Sakto ba o gaom ba maghihigala ang iyang pili kang Attorney Panilo po ni? No? Maghihigala. I don't know o nganong wa mulitok si Attorney Sal Panilo nga si Bunggo ang padaganon, pero pagkangaan siguro tingali nga number one si Ruben, mauna nga si Ruben Padilla ang iyang nahunaunaan. No? Kay sa sorvigod maghihigala sa senatorial, nalabuan man dito karon ni Padilla o wa lang kumasayo pa si Bunggo. Mga kaigsunan. Oh, dili, sorry. Dili senatorial. Vice presidential candidate na ito. No? Doon na may sorbing gipagawa sa ito, pero maulagi po ni. No? Ang uban di akarong mga naminaw mo, so popon nga. Ay, lagi pag-iiskot na ng sorbing rin, kaya wanay tinood, di na tinood. Ah, basta lang, kaya di ama magigali sorbigot. No? Nito, nakalabay ng Pizza 23. Kagahapon. Nabutang kini magigalas pamantalaan, nga si BP Sara o si Senator Bunggo mo'y top choices for 2028 presidential o vice presidential race, mga higala. Pero nahibong ko kay kagahapon man ni mga eksyon sa survey, karong adlaw di ay post si agipost man ni mga higala sa XFM Cebu, nitambag dito karos Attorney Sal Panilo nga if ever na kon pananglit lag di mo dayog dagan si Inday Sara gumikan sa mga daghang rason og unsang hinungdan diha, top one choice mga igsuon ni Attorney Sal Panilo kuno is si Ruben Padilla. Di ba ka may ubos mga igalang uban nga mga sakop ani dito sa what about si Baste di ay Attorney Sal? Kay diri sa Cebu, doon naman ito yung mga DDS, mga higala nga nagtuboy ni Basting Daan. Lahit man yung mga higala kang Attorney Sal kay si Ruben Padilla may iya. Ha? Or unsa man eh, pagpanglibog makahani mga higala skotaw ang palutaw nga istoryang Attorney Sal? Ngadto sa kontra nila sa politika? Libogo nila? No? Doon ay usang mo pa float dito sa pangang Ruben Padilla, dapoy usang mo float sa pangang ni Baste, dapoy lain magigalang mo float sa pangang ditong Sara, base ditong dua ni. No? Baga kaigsunan. Sa ilang kampo, kaya aron paglibog sa kontra. Aron di makafocus o mayo o kinsay atakihon maghigala. Now, karon kay di aman maghigalay ingon ini nga statement si Attorney Sal Panilo. Tanaw ninyo mga kaigsunan, good choice ba si Ruben Padilla nga mo dito'y padaganon sa pagka-presidente sa Campus PDP?
2: Asintado!
0: Okay, di aman is PDP laban, mga kaigsunan. Sarang bang nga iparang si Ruben Padilla sa mga kaatbang nila sa politika sumabot nga pinili ay karong tuig 2028? Tiba-tiba nga kuno ninyo. O pananglit Ruben Padilla versus Rapi Tulfo. O pananglit Ruben Padilla versus Risa Hontiveros. O pananglit kaysa pa itong mga nanagan. O what the kebaw, si Isko, mudaga ba kanis Isko po? Maragwa pa mo ni plano siguro mo Bias Manila City. Kaysa pa'y uban. Kato mananagan, Lini Robredo. Lini, ingon po ito, Lini Robredo. Di ko na mabias Naga City. Pero mausap kung kuning una magigalas mga politiko. Depende magigala dito sa survey. Di ba nanaaw na sila dito magigsoonog kisay kusog-kusog sa survey? Da? Actually, magsigir ganyan yung survey-survey kaya hapit na bagod magigal ang filing sa COC. Da? Tuig lang kapin. O niya, pero tinalia, sunod si Mana magigal, Agosto naman gani. Sunod si Mana magigal, Agosto na, kay Somad Karon, Birnes, 31, inigkasunod sa Bado, ano, Agosto 1 na. Di bonus Kapitolyo. Anong bibo mas Kapitolyo? Alang nga magdi mabibo nga daw naman magigalay ipaygayong ko rin itong Pasidungog Festival. Island ng Pasigarbo, Pasidungog Festival. Sige, good luck New Des Capitol. Now, balik ta magigalaan ni karon kang Atty. Sal Panilo. Kining ila dito karon taktika. Kay gifloat lagi magigal ang pangan ni Sara, gifloat po ang pangan mga Igsong Basti. Karong gifloat na po ang pangan ni Robin Padilla. So, sa ako lang basa, sa ako rapon ni I don't know sa inyo kung sa, base magigal ang taktika kinidiris Picas aron paglibog sa kontra. Aron maglibog silang kinsa dito koroy ilang puntiryahon sa pagguba. Kay ginubaan na yung maguni. Politika guni. Pero, sa sorbi lagi maghihigala po si Bongo man, no, top choices na love one is Padilla, no, nasayup ko na love one is Padilla. Si Bongo emerged as the most preferred candidate for vice president, no? Si BP Sara po ang most preferred candidate for president sa sorbi ni sa Pulse Asia, no? Mga kaigsunan. Oh, Pulse Asia ni. Di ba? Okay. Now, karon, kisa magiging suod yung panilo, kini si Bongo or kini si Padilla. Okay, depende magiging po ni magigalag, mga suod-suod ba? Close ba gini si Bongo o si Kwan? Atty. Sal Panilo? No? Nga, close ba po ni si Atty. Sal Panilo? Nga, ito yung magiging suod ang former President Rodrigo Duterte. But remember nga si Bongo is special assistant to the president. Ah. Maligi po di, maglibog ta kay si BP Sara bitaw po. Mga kaigsunan, di magkaisuod itong Bongo. Ah. Which is musabot po ta, gumikan lagi magigala kay si Bongo, to aman po dito magigala na kaigsuod kang Hanilit, abansin niya. Ah. O niya si Sara is anak man dito karon ni Elizabeth Zimmerman. Mga kaigsunan. But anyway, ingunan na siya. Now, dali lang tas politika. Ila ko nung awhagon, or iya ko nung awhagon, si Robin Padilla sa pagdagan, kung di mangani mudayon si Inday Sara Duterte. So, what will happen kang Basti? Sa plano nila maghihigala nga padaganon si Basti sa pagkapresidente. Kaya maura ba ni maghihigala suportaran mga kaigsunan sa mga DDS de Rizogbo nilang Winley de la Fuente. No? Basig doon na pa yung mga kausaban ani. Depende ni mga igalas, manggawas ka sorbi. But for the sake of discussion sa mga naminaw lang ko ron, asay mas maayo ka magigalang himuong standard bearer sa PDP. Puhon-puhon. If ever, ibutang ta lang nga kining idea hunahona ni Panilo, nga di mo dayon si Sara. Okay, sige. Di mo dayon Sara. Daritang Robin Padilla Basti. Ato magigalang itandi. Asay mas tanaw ninyong haom. Maudito karay ilang himong standard bearer kaha magigsoon. Be. Kay, kung Robin Padilla, ano si Robin Padilla man po Atty. Sal nga nalabuan man ni sa sorbi ni Bongo? Si Bongo lang ang tato. No? Kaya at least si Bongo, diri mag-iigalas impeachment trial. So far, wa pa man mag-iigala mag-trending, gumikan kay dunay mga gipagawas nga mga pungutana nga murag sa likwaot paminawon. No? Si Bongo mag-iigala murag kanabang pino kayo o lihok pondo paniit o niya, mangutana mag-iigala nga murag kanang simple kayo po. No? Wa mata mangigala makabantay nga si Bongo ningon I was interrupted. Eh, kamo mga taxi driver Norman Ibarle. Kesa ba sila Dotske o guban pa mangigala sila si mga taxi driver na nagpaminaw sa MRG taxi. No, sa kanang Mulabi taxi, kisa pa ni uba mga taxi drivers niya, RP Corominas, Halidi taxi. Timbang-timbang ako ninyo diha. Kinsa ka magigala ang pwedeng himong standard bearer sa PDP. Kini karon human gipalutaw ni Attorney Sal ang iyang ideya nga kundi mudagan si Sara, ari lang kuno siyang Ruben Padilla. Timbang-timbang ako ninyo diha magigala og angayan bang suportaran si Sal Panilo anang iyang manok nga si Ruben Padilla. Mga kaeksyonan kay doon na baya po'y uban magigalang mas ganahang basti. Doon na po'y uban nga mas ganahang bunggo, ilabi pa kay sila nakapahimos o mayo sa malasakit, mga amigo.
2: Asintado!
0: So, ang sabay inyong tanaw magigalaan ni Romaosan eh, or di maglibog ni mga DDS Dresibo at Tornisal. Ato ko nung tanaw magigalang reaksyon inis publiko. O kung sa maghihigala dito karoy, ila pong ga sentimento kabahin aning palutaw nga istorya ni Attorney Sal Panilo. Ari siya pustang Ruben Padilla. Okay? Sige. Basin po maghihigala dito karoy, mutingog po to si kanhi Executive Secretary Salvador Midaldia. O niya, maingong po siya, ari lang kong bongo. Huwag naman takadungog, maghihigala ang kanhi Executive Secretary Salvador Bapotos Midaldia. No? Korehi ko no ko magigala o nasayo pagani ko si Salvador, Salvador, bi kadali lang. Salvador lagi, no? Midaldia. The former executive secretary of former President Rodrigo Roa Duterte. Okay, sige. So tanaw na to ni, no? Kaya pamampun dito karo mag-iigal statement po sa BP Sara. Niningi palutaw mga kaiksyonan nga istorya ng Attorney Sal Panilo, mga higala.
2: Asintado!
0: Ay, by the way, sa mga motorista, sa di pa ko malimot na eh, kay di na po mag-iigal, di maayong balita mga kaiksyonan. Andam-anda mo di akano slaing uminto mag-iigal as precious produktong petrolyo sa diesel. Osaka ko no mag-iigal ang size 50 matag litro sunod simana. Samtang ang gasolina, musaka po kuno ni magigalag 5.50 ngadto sa 6 pesos matag litro sunod simana gihapon. So what time mapaabot nga rollback next week? Pagsaka, naahin noon. So kana magigalang atong crudo ron nga tag 85 ng litro. Madungagan na po na dito ang 6 pesos mga amigo, muabot na hinoon ng 90 litro. Yabag! Kidua-duaan lang kita mag-iigala anis gobyerno o sa mga oil companies ba? Tanaw siguro mag-iigala dito sa mga oil companies na kini mga Pilipino tag-asa dito resistensya, no? Bisan dito mahal na kayo mag-iigala ang gasolina na mga po yung mga hubog. Kitanaw na sa mga negosyante ba nga, mahal na maging gasolina ang atong ipatuman? O niya, nung daghan magiging pumamalit dito kula po. Diba na po siya? Kaya kamanta, sa kamahal magigala sa kamahal magigala dito sa gasolina, gimonitor po na sa mga nagsante, kaya Bernes, ogba magigala sa bado, magpustaan na itagmanok ni saya, ogway mo totoy magigala gridros ka mga construction worker ogma. Sos! Tanawa na mga daplin-daplin diyan nga mga sari-sari stores, daplis kalsada lang. Kadagha mga construction worker diyan nga nagbag ng daan. Gikan na nakakuha sa sweldo, magigala sa kasimanab. Sa di pa muli, magigala, magbit-bit dito ko sa kabutilyang red horse. O niya, mahal na kay Pliti, ha? Di na susama ka niya to. Karon magigala diyan, manibila, ang piston. Nangayo sila dito karon sa LTFRB, 23 pesos na minimum. Isang pag 23, mangigala, magpustaan na ilagig yapunta. Bisa yun na nakamahal ang mga tao, mga keksel, maingon ni, manginom sa tapay, prawas abog. O na nga mga negosyante siguro, mangigala slana sa gasolina, kini mga nagpadaga, mga oil companies, maingon sa matay ni taga Cebu. Bisa nitong mahal na kayo, mangigala ang krudo gasolina, ni atong nakalabay nga mga buwan, tagatos kapin, na magapoy hubog. Di ba, Brad Norman Ibarle? Brad Norman Ibarle sa Arif Taxisos, kanagaman ni magigil ang magkalabay ng mga hubog. Ah, kaya nga naman, ang istorya po sa uban magigala aron kuno nga kanon nagubog-gubog nga pre ino ba aron mawag ta niya akong problema siko kuno na dito sa mga mahal kay palaliton
3: oy ay
0: nya kanang imong gipalit pre sa nga ilim non mahal man kay na siya may ganini nga ako nagpatabang ko aron makalimot kong kanali sa akong problema ang gihambin
3: ay
0: so sunod semana musakag sa espesos ang krudo. Ang crude oil magigala tag 85 naman. No? I don't think ang uban napabay presyong 83. Para pero ako na labyan diri sa Bill Rodriguez 85 napoy 84 diri sa Berama. Kini ni ang uban 85 so madungagan ni magigalag size next week. So ari na gini mo tongtong 20 litros crudo. No? So number one na pumutsabaw ni ang mga bus drivers, ang mga jeepney drivers. Nga naman, gumikan sa ilang kita nga, ato na punta dito sa pagpatubil kay Igsunan. Pagbaon na hinungdan nga sila ni Dusog Petition nga umintuhan ang minimum. Nga gikan sa 3-sikono, punag-jes aron 23 mga amigo. Ang uban po magigala ni counter po siya, ilas-ilas po ni uba mga drivers niya, nakadawat na mo dito ayunan 5,000 o niya, di apagin mo dito ka rin discount nga 10 pesos matang litro, mga ayun na po mong umintos plete. Remember ha, doon na yung mga gasoline station nga nagtanyag hapon og tag 10 pesos nga discount ngadto sa mga jeepney drivers. Sa mga jeepney, mga higala, 10 pesos per liter. Ha? Kung imo mga higalang tanawon, matay, alkansi kayo ta magigala mga motorista nga di ka-avail anang maong klasiya sa discount. Kay, kana, para rin na magigala intended lang sa mga jeepneys. No? Apil na siguro mga modern jeep, ana, 10 pesos, dako na binang 10 pesos nga discount per liter. Nya, nakadawat, naging na sila dito ayuda 5,000. Karon, mga ayun na po silang umintos pletihan. Ang problema, mga igala, kay karon, wa para bagid mga igalaw umintos wildo gikan sa mga employer para ihatag gantos ilang mga trabahante. Yan isaka na pong presyo. Aning petroleum products, mga amigo mo na nga, makaingon ta ba purbida sa kadaghan yun mga kaigsonan dito mga ayuda no may tagpataason lang ni tanan aron di magsigig magulbol ning uban. Pos lang man ang hatag yung ayuda may pa dito karong i- koridas lang ni tanan mga kaigsunan. At ang oras, magigalas XFM Cebu. Alas 4.13 na mga katropa itong time check. Atong kanakanato sa Vision X Plus.
4: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malino na paningin. Vision X Plus. Alaga sa mata, araw-araw. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate, pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko, karon hayahin na po ang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C. Sandown Plus Coffee Mix.
6: Ang konti dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom o Sandown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sandown Plus Coffee Mix.
4: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuba pa jud kong pait.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Dok, doktor, gusto kong manahimong gwapo ba pero kada lang untang gamay na gasto na ba, dok?
2: Oh, na, ah.
1: Unsa man, dok?
2: Oh, butapad lang sa mga maot.
1: Nge.
2: Ayaw!

0: gikan mata hangtod tiil. VisionX Plus aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para palatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
3: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una kabata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: XFM.
1: XFM.
8: Oras sa XFM Cebu, alas 4:19 na mag-iigala sa kahapunon.
9: Eric Serras Malait, Asintado.
8: Ay nga po, Sir Gadi, Ma'am Aubrey, Gomera Family, Des AUB, Asia United Bank, mga gwardiya na to sa Keep Wealth Building, SG Banson o mga kaubanan, Des Ayala Business Park, may hapon.
10: Exciting!
8: Ay nga po, usap si Ricker Alvarico, Ma'am Sheila Alvarico, Ma'am Spicha, Des Bulacau area. Kagumkoma, magigalas, pandungog sa tungdunggan. Kining balita, gikang sandigang bayan, pagka nindota, paminaon, magigala, no? Nga, ang sandigang bayan ni convicto kang Janet Lim na pulis o kanhi DAR executive over an 50 million nga ghost project. Sus, por bida, magigala, may tagdaghan, ma. Sundan pa ni kay pagkabasa na ko, magigala ng balita, karon. Ngang Sandigan Bayan 6th Division karong adlawa Friday na found businesswoman Janet Lim na pulis and former Department of Agrarian Reform official guilty of malversation over 50 million worth of non-existent projects for farmers in Luzon. Si Jerry Pacturan guilty on 10 counts. O si Janet Lim na pulis, aning malversation of public funds, through falsification of public documents. Si na pulis was also found guilty on 10 counts under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Samtang kinis Jerry Pacturan sa DAR was acquitted in these cases due to prosecutor's failure to prove his guilt beyond reasonable doubt. Si na pulis gisintensyaan to up to 20 years for each count of malversation and up to 15 years each for each count of graft, manghigala. So, sa matag count, manghigala, di atag 22 igasilot. So, adto na ni manghigala, madugtas, napulis dito sa bilangguan. Pagkanindota, manghigala, spandungog sa mga magbubuhis ng mga Pilipino kaigsunan. May tag, susdugaya, kining kag napulis dito po ni Panahong Noynoy Aquino. Naabtan lang magigilag doon ka presidente. Karoon pag yun ingunin ni. But anyway, napreso na po ni noon is Janet Lim na pulis. Wala naman yun yung magigilag kagawas. Pero di ah, dagka mo ganit kaso. Baga kaigsunan. Now, karoon di ah, magigilag update ani karong adlawa ang Sandigang Bayan 6th Division. Di ah, may convicto aning Janet Lim na pulis mga igsoon. So, kining kisa man po isunod ani. Karong adlawa, ang Office of the Ombudsman po, niduso na kunog complaint magigila for preliminary investigation batok ni Congressman Martin Romualdez o niining saldi ko. Mga amigo, gitaiming nila karong adlaw Biyernes aron posible siguro makarga ni sa Lunes.
10: Exciting!
8: Ogwa pa magsuog, di pa magsuna ang presidente siguro karong Lunes, murag di gini mag-iigala ma, doso ni kaso sa ombudsman. For preliminary investigation, magkakaigsunan, batok ni Martin Romualdez. Bawa lagi ni mag-iigal ay problema. Apirting hinaya, mga kaigsunan, ang pag-usad sa hostisya, ilabi na dito karong mga makapangyarihan kuno. Ang mga nalambigit, mga amigo.
9: Asintado!
8: Pero Janet Lim na pulis, mag-iigala, bisan pa magdugay, pero di na ginaangkon. Ang hostisya ang mga magbubuhis ng mga Pilipino. Tungod silang grabing pangwarta kaniadto, mga amigo. So, bisan pa man tuod, mag-iigalagdugay, pero at least di ang ato mga kaigsunan balita nga nakalap karong adlawa, Biyernes, mga kaigsunan, si Napolis, adto na gini mag-iigal madugtas bilangguan.
9: Asintado!
8: Ingon rin si Lovelyn, mga igsoon, si Rick, ang angay nga itandem sila si Pacquiao o Padilla. Okay. Mas maayo ko ng itandem si Pacquiao. Onyong sa mga si Pacquiao, daganan niya, vice-presidente. Onyong si Padilla, presidente. Puro sila gikas Mindanao. Kisa may lampang bato, gika dito sa Luzon. Nga kinanglan, mabalance, magyun eh. Anyway, punta ka suway, anak. Depende na magigalag suway, anak, kung sa ba. Okay, sagad magun magigal, basta paris-paris ba. Presidente, vice-presidente, kinanglan, gikas Luzon or gikas Mindanao, yun anak, yun. O gika na Bisayas. Ang kita diristo nga magigala. O sabi, labian-labian natin silang una-una. What if og panalita magkuha lang po tag vice presidential candidate gikang Cebu? Kaya human naman ta magigala sa Mindanao. Cebu na po. Di ba? Why plano magigala mga opisyalis dato din Cebu nga di oray padagano ng pag-abisi presidente itanding Padilla, ay, iparis ni Padilla? Or iparis bakang Sara? Ano dito kari atong atangan. Ingos boy tagship, sakto ang gisulti ni Atty. Sal Panilo. Kay daghan man nga mga maayong laking abogado nga himong adviser ni Ruben Padilla. Kay kanang mga politiko naa may mga adviser. So unsa may pasabot ni boy tagship? Sakto nga kini si Ruben Padilla may padaganon dito karon nila. Isip standard bearer sa PDP laban. Si Gijo ingon siya bad boy versus virus. Virus. Isa ay virus. hunti virus? Hunti virus? Okay. Kanang sapa sa may Zuelita? Sapa lapos dito sa Kuwa building. Okay. Kanang sapa sa may Zuelita? Zuelita. Ay, nandipita. Yan ay, ha? Katunay ng lapos per tres? Oh, building ang kuha na mas per tres. Baho na? Sakto na? Oh. Okay. Baha ba rin na, boss? Di ba? Di. Oh, basta ang parian, magbaha mo po na rin na pita na may prosesos parian, magbaha po. Okay. Si Flora Mara, nagpaminaw na to present. Ano si Boy Tagship, ang musta ko sa akong mga egsoon nga si Dongdong Gok. Dongdong Gugun, sosie dia sa kuyutan na tawang sa Isidro Idabanga Buhol. Okay. Good point, Sir Rick. Bati ang playover kaya dito sila kapaldo. May nang sitiol kaya siguradong paldo gikang Noy Binoy. Pwede sa Ibo, butangan ng flyover gikang Juni V. Tapil. Okay, sige. Pwede ko nung sa Ibo, butangan dito karon paghihigala o flyover. Si Lalay og Martin. Orialos tayo. Sige, Lalay og Martin. Yan, kisa may mamutara na. Lalay. May pagpaminaw sa akong Mother Earth, Mama Daddy Manait, nang Basyon Aligrado, nang Nisi og Sinoy Arsenio Lamuste. May pagpaminaw. No, unya, birthday rin ako nung Ma'am Dulce Canono og Mapon. Murag magbahagi sigurong Biyernes may, kuhan, hillside. Niya Lorna Margarita, may pagpaminaw ni mo diha, Madam, sa may barangay Sambagdos. Kumusta man ni mo diha? Wala na G.I.ong Pilipinas, na presidente bangag, los-los, Puyo Tagmar, Sir Eric Kuyugta, kahipmat, vlog. Katrapang iya, Sir Eric, tinood na nga ang SSS, mga tagugayuda, nga tag-2000. O ako naman ang gisgotan, Joe, no, Duran. Ako naman ang gisgutan ni Antong nakapaminaw ka itong Pizza 22.
6: Oo.
8: Ako na nag-isgutan dito kanto na sa kuan, ha? Uplift program. Group 1, group 2, group 3. Pero kining hatagan mag-iigalas is 1.5 million workers ni. No? Mga kaigsunan nga na-identify nila. Ay dutong na-appeal ka aning 1.5 million. Trabante ba ka? Taga-construction workers, pawala na sa abog nilang RH. O niya si Charim Kabugnason, tanaw ko sa live. Shoutout ko sa ako mga kaobas trabaho sa woodcraft diri sa shop ni Jason Rodriguez from Kalangaman, Lutak, Naga. Okay. Duterte, o grabe yung pag-iya, sir, from CTC Taxi, 563 Manuel Rivera Gualberto. Sige. Ito na mag-iiga lang. Tanawon magkakensyonan, inayos sila rin dito yung makadesisyon, anak. No? O niya, kining diversion tactics katropang Eric, insakto ka para dili makapurma ang kontra. Nakahistorya na sa Attorney Parilo sa National Media bahin sa wala siya kaoyon. Wala siya kaoyon ni Senyor Padilla. Negative ang comment ni Attorney Parilo ngadto ni Senador Padilla. Pero kanang ingunana, magigala, murag tambag lang po ba? Inamahan nga tambag ni Panilo, kay si Panilo may abogado, si Padilla dili man. Yan, nakakita po ko na Chris Alex Cat nga doon siya pagsaway ni Padilla. No? But normal man na magigala, depende na nimo kung saan nimo pag-absurd ang pagsaway. No? Magkaigsunan, doon na may mga constructive criticism. Nga ka nang dili nimo angay, magigala, ikasuko, no? Umos. So, pagkangan kaoban sila, matso na po po na si Ruben, magigala, sabot rin po to siya. No? Sige. Alas 4.29, day mga reports, Mayor Hika, paningkamutan nga dili na kuno mo katulang kamot sa pagpakusog o paddagan o magmainampingo na kuno sa pagbaniho. Kinihuman nga nagpa-teamout dito sa HPG, kaganiha mga amigo. Nakuha na rin plaka ni kay Gikan diri sa Cebu, Richard Lupan Magigalas, Mayor Gungos, Manila, kaya nagkuha na siyang plaka sa motor. No? O niya, mutambo po ko na siya, Xona, magigalang BBM Carolones. Ato yung check report, magigalang detalye, gikang Eric Amaro.
7: XFM Police Report. Police Report.
10: Katrabaga, Eric, mga kagilang gipasalig, no, ni Dumanhog Mayor Gondran o Gungun Hika, nga, kanibang iyan paningkamutan, na, nga, di na mukatol yung kamot nga sa kanibang pagpakusog o gagan po, no, niya, magmaginampingon na siya sa pagmaniho, sa mga pagmaniho o mga big bite, no. Mm. Ato niya, siya pagbadas-badas kalalan, katrabaga, Eric, human, matupos sabi, ha, na na siya yung nakatunan, no, sa maong niyagi niyang kasatian, di na-disgrasya siya. Ayatong Julio 19, 2026 din sa may Minglanilya nga eh. Nga matong pausap niya nga kinipong swerte siya, no? Nga nakaluwas pa siya ato nga mausap nga disgrasya, ha? Diin sa isa pas mayor nga dili siya mahulong sa pagmaniho katong pag Eric mga kagiran even though suspended yung 90 days, no? Ang iya nga kinipong lisensya umanggi pamtangan og focus order sa katropag Eric sa LTO uga ingon man matupasap niyan inon iyang ipakita nga usa na siya ka disiplinado nga motorista isip sa mayor nga ikadong kinabuhi na ang iyang kinabuhi karon human nakalinggawa sa mong
8: wagi siya tatsa ngay imo mo gina na istorya wagi siya tatsa
10: nga siya ay mga garas-garas gilay katubang Eric Samad no sa iyang braso sa iyang liog nga bahin kay pagkabangga niya nabuak mangodong windshield, yes. No, sa van. So, ang mga wak-wak, may magigitong pagkaparok yung...
8: Pero naka-jacket ba siya? Naka-jacket ba to niya? Naka-glass?
10: Ang naka-binta, tukot pa niya, Rick, naka-helmet siya. Oh. Niya, na siya mga protective gears. No, correct. Nang, kung wap ato siya mag-helmet, delikadong ogyons mayor, katulang Eric, kay nabuak yun ang windshield, no? Di basa-basa, kabuak ka windshield diyan, niya, van ba ito, katulang Eric, mga kahigalaan po, na? So, doon na siya, garas, risli, og, pag-tas-tas po nga garas, diri sa mga dapis may kwan po ba, kanang kwan bito ka to ba ngayon, may kanibang dapis liugan niya diri sa iyang braso, marag mo sa iyang nasagang pagka impact na, buma, niya iyang kilid, no? Sakit, matong pag-tumang Eric Juanibanga sa kanipong nobela kay human na sa impact, bangga ang motor, siya nalagpod sa dito sa bahad niya, natumba pag-insya, katumang Eric ka, mga kahigalaan po. So, unang giyan ko sa mayor nga, siya yun siya sa mausap niya nga kinipong nahimo, katubang Eric, kaya counterflow siya, katubang Eric, mga kahigalaan, niya at the same time, wasa yung kabantay nga U-turn slot, ay tuntos mga sakin na muntong nabanggan siya sa U-turn nga ban, katubang Eric, mga kahigalaan. Noon, gitatausap niya nga sa kining iyang obligasyon sa kining tag-iya sa van, sa driver, iya ning
8: paayo
10: ang van, o niya iya puntong gi, naman ito'y booking at hindi na, iyang gisagot, ito pang Eric, mga kaigran, niya iyang gi, tagaan po, o kanibang ang driver itong higiyon na kinsa, suki at ang adlawak, ito pang Eric.
8: Ngayon, kanibang iyang pagbisita sa Tigers, kanibang sa pagbisita sa SPG, o sa matong iyang giingon nga, giuli na kuno tong pin or something like that,
10: sakto na, Tiger pin or badge katubang Eric. Iyon tagi uli pero ang murabag council gitagaan sa second chance so okay. Na lang to siya murag ipasaylo sa council si
8: kinikilig kay Dika, ni angkon man pud siya no iyang pong giadmiter nga sayo siya
10: Eric, no
8: so gitagaan si second chance kay actually niya, no? Di ba ya pud di gid lalim ang pagsod sa Tiger ha I don't talk sa sweeto baning uban aning Tiger sa HPG di gina lalim ang training ana magigala og ang gasto etc etc di po na basta-basta now karon gihatagan sa second chance di ay so mao nang magmanampingo na siya
10: sakto na katubang Eric no kay gusto ta gud sang ilayo sa pagkaduhig no sa kini pong kauwawan ang Tigers pero gisagaan sa second chance matud pa sab niya mas mahimo na siyang disiplinado nga kini pong driver o motorista katubang Eric
8: okay sige sa mao ratoy toyo niya dito kada sa SPJ ganina
10: sakto na katubang Eric mao ang toyo niya anang meeting siya nga nag-iingon na patos lay kung ano pa tap man ato sa Land Transportation Office LTO yung i-surrender ang iyang lisensya kung Eric mga kaigilan iyang i-sumiter ang iyang kinipong pan marabag kanang tubag sa maong sukos order ngay no? Aman mo na ano siya ato siya kauluhan kaya patamog sa zona sa presidente
8: masa mo na na yung ha?
10: Ngay?
8: Masa mo na background ni mo marabag nag-grade?
10: Naamis mambaling ron nagsusot ni kalibunan ay kalibunan kanang kablayan katubang Eric mga kahigalan po no?
8: Kared lagi
10: oh nag-red ron sila
8: so dagpanaw ba saba mag-ikibaw mag-ubang kanang nagiging upan-upan diya so nag-upo-upo muna dagpanaw
10: oh nag-upo-upo may pero saba sa king iro
8: mao na so namin dagpunong din heron
10: dagpana
8: sige sige okay kumbate diya.
10: So maning ay no atong kasikas gikan sa kinipog pag kinipog bisita ni Mayor Gongon Hika sa HPG noon siya wala siya mag
8: ang lisensya niya na tono sa LTO no.
10: Ah, doon na sa LTO ngayon, okay. Suspended mag 90 days, no? So, okay. Kung ano eh, matutupasab niya, lesson learned, pagtulunan ni katubang Eric. O niya, lahi ko nun yung tagaang kag second life, kanang tagaang chance katubang Eric.
8: Dito basta-basta
10: eh. Iyan ko nun yung himuon nga paagi para ipakita nga usa na siya ka, mura ba siya kanang born again, na usap nga tao katubang Eric, mas disiplinado nga tao, driver diya sa kadalanan.
8: May ganigil kay buhay pa siya, mogi na, no? Ngay, sagad, gas, disgrasya, patay na magiging
10: sakto na, big bike to. Matoy pa, almost 1,300cc to. Ang yung gimanihong nga big bike, ito ba nga rin, mga kaigilan. May na lang kay, marag naka-breakfast, may or ato, pero naabtan yun ang ban ngay, no? Kay kato, kung wap ako sa ka-break, ito, kalit-kalit pag ito ngay, niliko tong ban nga at the full speed pang mayor.
8: Correct.
10: Posible nga, watakay pa, sabita po, smayor, ito ba nga rin.
8: Correct yan.
10: Okay. Mga ngay, no? Ito nga, kasikas-kikan sa HPG 7, mga kato pa, para permitting public kondisyon mo diha sa inyong mga tagsak-tagsak ka mga gibuhat. Pangapin mo, Santo Plus New Mexico naman si Yaswat Incorporated. Alan, sinigaw sa Pilipino para sa Pilipino sa Katropa at Kamaro, XFM News.
7: XFM Report.
8: Thank you to ang inunlan sa masoso na palgan ni Reports Benji Talisik.
7: XFM Police Report. Police Report.
6: Kapulisan sa Labangon, daling merespondyo sa usat katawan sa usat kasanente, kalapunasada sa gigatawan na talagang puya, nga natalagang dito sa Sitio Liberty, San Carlos Heights, Barangay Quijota, sa Dagbana, Subo. Si Rene Boy Pardillo, usat kabarang driver, nga taga dito sa lugar, nibot siya kapasado alas 8 ang tag na sa Hoybe sa Gabi, nga ilang kabarang ng kabarang driver, nga si Lito may nakabot niya, nga matupang, nga dunay gilabi dito ka puya, matupang nga usa ka bahagi laki sa kaysa sa motor ang mihulo sa lapid o bilabay dito sa bungaw sa usa ka plastic nga gituhang puya. Maong pag-ingon nilito nga tungila, ilagilagyatuhan. Usa ka oras ang milabay sa pabagita apon huwag kinilagitan. Dugan din nga matupang uwas na dalang flashlight. O kinisuga, mato nga nagahukum nga nagkaroon buntag sa adlong webberness ilang pagkataon. Ilang gibalikin ang lugar apan pagsusi dito. Wa nang kinimungingong po niya. Hinoon, doon ay matupayon lang nga nabiliin ang nagipaglangaw sa maong damit.
11: Ilito, nisulti rin mo.
12: Oo, nisulti rin mo.
11: So, kamo po, inyo mo kayo isuway pagkit na talaw doon eh.
12: Pagabi, yung mga pangita, yung mga kita, yung mga spotlight here man. Yung mga nakita na buong taga.
11: Mga oso oras ito nga nakayo si Lito, asutso.
12: So,
11: nagsugaw po pangita oso oras ha.
12: Alas na ibigay sa doon ang ita eh. Hindi kapin.
11: Okay. So, pangita niya pinaka oras mo nang ita? Abos ka oras?
12: Pasa ka oras ito.
11: Subog ba nakitaan?
12: Wala. Hindi kami po sa kitang tuyok.
11: Pagkaroon buntag na nakita ninyo sa inyong nakita?
12: Ang nakita ka na kanaging kaang yan ay tanong.
6: Si Rene Boy Pardillo, samtang ang bisigador sa labang ng polisisyon tan, nga si polisi yung masa Sergeant Estepel si Fresca, libot niyag nga ilas ang sutaon, ug kung puya bagit ang ginamang sud sa maong deper maong ilang kinibala ang kinimaong nga nakitaan dito sa Buhatan sa Regional Prosecutor aron ipaisamin kung puya bagit kung mamamatunan nga puya mangani ang ginamang kitaan dito sa labang sugod sa investigasyon aron papangita sa kesa posibleng inahan ang nagbalabay sa maong puya sa buong aw dito sa City Liberty Barangay Kiyot mga itong dakbayan sa Sugbo.
13: Deporte dito sa among prostisyon, regarding aning nato noy. Deporte dito sa kuno, paon.
11: Aligidli.
13: Aligidli. But, mag-abot ng model eh, compound na dilita kay nung pitos kay Pomoset Burma, isa ilir. Ang tawag niya, anong sa...
11: Inunlan.
13: Inunlan ba niyo, sa isa. Eh, di man, wamay magpurma, wamay kitang tao, isa mo makita naman nga, nasa... Hindi, nasa buhok.
11: Murag-murag mga lama.
13: O, mga murag-murag mga ana ba. Nagisulod kaming ganing
11: setup kami.
13: No.
11: Bumpers.
13: Ah, bumpers. Deeper. Dili ba takad? Para nalilipay. Masulti ani kung saan ni-update ito. Dili ah.

0: Pabay nga nabalik niya siya boss, mga POV drivers o mga estudyante siya sa Subo na Dakpas NBI 7. The reports Crystal Joy Filerca.
1: XFM Police Report. Police Report.
2: Nasikop sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office ang usa ka babae nga gituuhang nalambigit sa illegal nga drogas atol sa bypass operation nga gipahigayon sa usa ka gas station sa J. Alcantara Street, Barangay Sambag-1, Dakbayan sa Sugbo ni atong Hulyo 21. Ang dinakpan giilanga si Salome Villarino, residente sa Kiyot Pardo ning siyudad sa Sugbo. Suma sa NBI Sevro, ang operasyon gibasi sa mga impormasyon nga adunay mga individual nga nagbaligya og shabu ngadto sa mga driver sa mga pampublikong sakyanan ug mga estudyante duol sa duha ka mga pribadong tunghaan. Human sa surveillance, test by operation ug positibong resulta sa laboratory examination, nakakita ang mga otoridad ug igo nga basihan aron mapatuman ang bypass operation. Nakigalayon usab ang NBI Sevro sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 ug sa barangay. Pasado alas 5 sa hapon sa Mong Adlawa, malampusog nakapalit ang nagpakaruing ng buyer ug usa ka sa shay sa gituuhang shabu gikan sa suspect sulod sa gasolinahan gamit ang gimarkahang kwarta. Human sa gikasabutan nga signal, miduol ang arresting team ug gidakop ang suspect. Na-recover sa operasyon ang unom ka heat-sealed transparent plastic sachets nga gituuhang shabu ang sulod, duha ka gimarkahang 100 pesos nga kwarta nga gigamit sa bypass operation, 1,900 pesos nga cash ug usa ka national ID. Ang tanang ebidensya giimbentaryo gimarkahan sa lugar din gidakop ang suspect ubos sa gikinahanglang chain of custody ug sa presensya sa mga opisyal nga saksi. Base sa laboratory examination sa NBI Forensic Chemistry Division, positibo sa shabu ang unom ka sachet nga adunay kinatibuk ang gibugaton nga 0.25 grams ug gibalaban ang nagkantidad og 1,500 pesos. Gikumpirmar usab sa forensic examination nga adunay fluorescent powder sa mga kamot sa suspect nga nagpakita nga iyang gihikap ang gimarkahang kwarta nga gigamit sa operasyon. Gipaubos na ang suspect sa inquest proceedings tungod sa paglapas sa Section 5 og 11 sa Republic Act 9165. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo og di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Samtang gilang high value individual nga gidurang drug pusher na dakpans by basta now, kapin 300 mil balor sa shabu. Nasakpit, the reports June 14.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Yes, sikop sa kapulisan gining sa kagilang high value individual nga gidudahang drug pusher at sa bypass operation nga gihimo alas 10:05 kagabi Hulyo 23 dito ni Smay City Kogon, Barangay Ginsay Dakbayan sa Danaw ang gining dakpan na ilahad ka si Gerald Sungahid Labrador 28 anyos ulit ang ulit trabaho residente ni Smao ga Barangay. Pausap ni siya mo target sa bypass operation nga gihimo sa mga operatiba sa Danaw City Police Station ubusap sa koordinasyon sa PDS 7 na sakmit ni kanini aga kinatibok ang 52.5 gramos ng dudang sabu nga dunay standard drug price value nga 353,940 pesos. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang gatubang na karon sa suspect samtang gitanggong sa selda. Mga katrabayo, kalimat magdumarog sa Anton Vitamin C, ang Alkaline Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14.
1: XFM Report.
0: Oras, mag-iigal, alas 4.44, Governor's Cup, bubalik na. The reports, Capitolios Grigi Magdadaro.
1: Live report.
4: Yes, ikatak ng matagaan o sab o kegiyunan ang mga batanong mahiligon sa basketball loko probinsya Sugbo nga mapakita sa ilang talento sa mas bagang sumasaksi nunot sa pagpahigayon sa probinsya Sugbo sa Governor's Cup Under-18 Basketball Tournament. Kuman sa unong katuig nga pagkahunong si Governor Pamela Pambariquatro nangulo sa opisyal nga relaunching sa maong torneo kagahapon, Hulyo 23, Tuig 2026, giubanan si Bariquatro nila ni Cebu Provincial Sports Commission kung CPEC Chairperson, Dr. Roel James Dihano, Commissioner Francis Chad Salimbangon o Mark Inok, Executive Director Engineer Rodrigo Tanza Jr., Consultant Dr. Janos Vizcaino Jr. o mga technical group member nga sila si Ayan Gakrama, giorganisa sa CPEC ubos sa gamanan sa Sports Development Program sa probinsya Sugbo. Katuyoan sa eskutan nga torneo ang pagkaplag o nga batanong basketbolista gikan sa grassroots level. Bukas ang mong torneo sa mga edad o 18 anyos paubos sa tanang munisipyo o syudad sa probinsya Sugbo. Ang bagong bukas nga SMC Side Arena may usa karon sa kitan-aw nga venue alang sa opening ceremony sa September

0: 26, gibutyag ni Baricuatro nga ang pagbanhaw pagbalik sa torneo may usa karon sa prioridad sa administrasyon pagpalig-on sa sports development loko probinsya Sugbo. Ang katapusang higayon nga ang probinsya Sugbo nagpahigayon sa mong torneo niadto pang tuig 2019 ubos sa administrasyon ni Gobernador Hilario Junjun Davide III. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog kung naghanap ang pananaw. Inom karon nai og Visionix Plus Soft Gel Capsule, gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mo protektar sa itong mga mata aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Greggy Magdaro XFM News.
1: XFM Report.
2: At agi ang sad-sad katropa, mosunod na karong taon-taon, kauban ako diri sa Master Controls Joven Jimenez. Just Roms Almimata, Manager John Lemmy Chavez by King. Doon tagbalik sunod simana. Atol onya, manghigala sa Suna. Alang sa nagkiyos ang Pilipino para sa Pilipinas, ang katropang Eric Siras Manait Manamilit. Magpasalamat sa inyong makanunayong nga pagsuportag pagpaminaw. Happy weekend, katropa mo! Exciting!
1: Asintado!

0: inyong nadugog ang Asintado. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JLM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The secret of health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
5: Mission Next, daghan na ang natabangan.
6: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape. Ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
1: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM sa Philippines Standard Time. Untop na kalas 5 sa kapunan, mga katropa. At time check, gahatod kinato sa Premium D3 Soft Gel. Haro, mga katropa, di tamaluya, tibok. Adlaw, no? Sa mga katropa doon, na doon ay plano o baga. Dakong laag. Madali ka magkuhangan o energy, mga igala. Instant energy. Pag Premium D3, palitaan ka roon, ha? Para ugba sa imo ang laag, sa imo ang giplanuhan nga assignments or sa pa imo buhaton ugma. Di way luya-luya mga katropa. Premium D3 ang instant energy gama. Say yes to health. Sad-sad na!

0: Hora 6 FM Cebu Philippine Standard Time, alas 5:41 na, mga katropa. Itong time check, nuhatid ka natin ni sa Seize the Pain. So mga katropa na din hanggang not feeling well. Kaya doon ay mga gibati nga sakit-sakit sa lawas. Doon ay pasmo, doon ay bughat, mga katropa. Kaya na ninyo kagwantahan ang ina ng mga balatian. Dikod ka ay nagkawin ang sagabal sa tuwang paglihok-lihok, mga higala. Seize the Pain, no? Pain reliever plus paracetamol. Ginama sa Yes to Health, mga higala. Yan, Seize the Pain, tanggal ang pain fast and safe. Alright, thank God it's Friday. Happy Friday, mga katropa. July 24, 2026. Welcome sa itong programa ang Zadzad sa katropa. Sarang ni ka-oras, basta Friday. Madato lang rin dali-dalion, mga katropa. Aritas doon greetings, no? Sa Pagrimina, wakaroon ni Naz. Kadlaon, hello there. Ka Toledo, Pinamugahan, Lutopan, Aluginsan. Pasok kita nila sa Aluginsan, mga katropa. Umigo diyan ala si... Oliver Ski. Nadia na minaw. Yeah, shout out to sa pag-comment da. Nga sa atin, ikat magalit. Yeah, si Ryan Risky. Shout out sa kong wife nga si Arabella Solteral Ibo. Sige, kunog pang-away. Hala, sige pa pang-away. Tapos, hindi ilan niya mga asawa nga sige pang-away. Masige laharon nga buwan ba, ilarong adlaw. Nadia na anak nga ganan sila mag-away. Pero wag mo kibaw, ang itubag ni mo na dilipod ka isog. Zaman, yung muhara lang lambingon. Ah, lambingon na ni mong babae. Patagad mo nga ng babae ko, no? Ana na sila, lahi na sila ganang emosyon sa mga lalaki. Lahi kita, lahi mo ta, laki. Isog-isog, pero nang luod siya ay. Ang mga babae, pagira nila ganang ang malita-malita. Pero ganang ang ilambinga, ragon na ganang. Lubong ko ng kuko sa mong bukbuk ko. And of course, hello, ikaw drop ang Nila Carbon, Danopan, Nilas Cortez Bohol. Isam ninyo yung ipa-shoutout, no? Pawe pag-abot, nagugikan sa work. Shoutout ko na ni Janelle Tanopan, o ni John Leo Tanopan. Salamat sa pagbasa ni Jobot, siya huwag sa payan, ha? Katrabang Leo Lian Timpungko, El John Imida. Mayang hapon ninyo tanan. Arita ni, pre, boss, imuang, adol, imuang kuhan, imuang greetings, pasikibuhan rin mo basa ni Uban. Kapag rin kitang oras mo sa Friday.
1: Idol, namina rin ang mga taga-Barekiot, labi na sa mga taga-Sito Liberty, sila si Mamalita, si DJ Kisses, si JN, si Boss Ray, Amang Pang. Namina rin si Manang Arlene, si Baby Mabi, also ako mga silingan din sa mga Liberty Kiot o sa mga taga-Lower Yati, Barekiot, si Boss City. Namina rin doon si DJ John Bunsukan o sa mga nag-view sa kong Facebook Live. Di na matabang doon. Tinigahan na. DJ Bombay, may pa-view sa itong Facebook Live.
0: Yeah, si Kwan Pat, si Zanika Hipmat Opwag Vlog. Sorry, ito ko na yun yung mga pangandiri. Oh, yun, katong daga Kwan, daga kay Om, sila sila. Daga kay Om, Electronics, sipa kayo ang sounds. Shoutout ko na yung laga Nick at Isabel. Maricel, mo ni kanya si DJ Johnny, mo ni sila. Ako ba na sige ba ya nag-agi si Chris Scorpion dire. Asa mi repita dol ni sa kani K-Oms, K-Oms Electronics, asa mi repita? Kolon ba ni?
2: Sa Bilino Street, Padokio.
0: Ah, okay.
2: K-Oms Electronics.
0: Okay. Salamat sa pamina din naman ka tropa. Balik ta sa Zaga tropa with DJ Chris Scorpion and Bush. DJ Bush.
3: Open Gangnam Style.
0: Opa, opa style.

0: Tara sa XFM sa Philippine Standard Time. Muntog na nga alas 6 sa kagabion, mga katropa mo natin, igaw panahon. Kini ka itong time check, no? Hatid ka nato ni sa Sunthone na Plus Gold, mga katropa. Ang bulawan nun, na proteksyon nga ginama sa Yes to Health, ha? So, mga ikala nato din, ha? Nag-maintain og Sunthone Plus Gold. Ibang kalimot, mga katropa, nga matag-ad na mga tanan. Inyo hagyo ka tumanon, mga katropa, para doon na mo karoon din na yung mga balatian sama sa Gwitter. Kung sa lawas, maoginay, maoya ito ang mga ang katabang nga ma-ilis mga katropa itong mga hubag-hubag sa lawas. Sunthone Plus Gold supports health. Ikaw ang pirming una. Ano ito itong final greetings mga katropa si Kininiang Kinsa pa ni Nadri. DJ Leonard, di na sumay kuwani, may asa niya napita siya. Yes, Duman Hogs, si Bo, hello. Hey, katropa Charlie, Colas Nibay, Stella Alberca, hello. May gabi. DJ Chris Scorpion.
1: Hoy, lamina deron ang mga taga K-Oms Electronics sa may Sabillano Street at bang sa kanang Pleasant Homes doon. Sipa ka na. Kada jogging na ko da. Sipa ka nilang nasaon sa ilang K-Oms Electronics. May papaminaw.
0: Yan, salamat kayo. Hoy niya. Ugmadawa mga tropa. Catch DJ Butch, DJ Dice. Namin din na sa may ugmadawa na ako din na sa may Napo, no? Napo sa Pangdako. Yes, may Guadalupe. Kita kids din. Happy, happy fiesta. Sa mga taga Napo. May sitio na po barangay sa Pangdako, Guadalupe, Cebu City. Kita kids tawag ba din ha? Doon rin akong disco din ha. DJ Butch, DJ Dice, Ugang Arnoco One, Disco Mobile. Maraming ko panahon mga katropa, alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas sa kunyong katropa. DJ
1: Butch. And this is DJ Chris Scorpion.
0: Katropa mo!
1: Exciting!

0: it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Babyco Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Babyco Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Babyco Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasa. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, Ochia, gasiyok ako bumong piging gasiyok. Nang buwa ko babungog, binom ako Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday Sinil Kanyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw di Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, diskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
6: Hoy, buwang! Ganun ka lang ilangoy ka pala ni Karsada.
7: Ay, kibaw mo buwang. Kung di ko malumusan niya kay Karsada, niwa ni tubig.
6: Barong niya! Nag-trapping ni Karsada, oh. Noon sa maga, hindi akong batuta. Gamiton ko ni Himol, kunig buksay. Maapsan digay ni Kakaron, lupinsan digay ka.
7: Nge!
6: Ayaw!
8: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra ka sakit. Pero pag tumarna ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: The music of salvation.
17: You are the word at the beginning.
16: Songs of love, inspiration, and hope.
17: Spirit, lead me where my trust is without borders.
16: This is Gospel Hour on XFM.

0: Gospel Hour on XFM
1: 88.3 XFM Cebu. Mohatod kaninyo sa oras sa kamatuuran. Oras sa kamatuuran. Programang mohatod kaninyo sa mga mensahe gikan sa kahitasaan. Oras sa kamatuuran. Ihatod kaninyo ni Attorney Pastor Paul Lopez. O karon, ania ang inyong alagad.
2: Isa nag-enjoy sa presensya sa Ginoo. Atong iduko ato mga ulo, we thank you Father for today. We are so blessed, Lord. We are so privileged to have the freedom. You've given us the freedom to just enjoy your presence. And today, O God, at this point, we open our hearts. We consent to be blessed by you. Anoint us, O God. Give us a wisdom to know you more. We bless your name. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name, amen. This is a place of celebration. Recall ko mga isoon sa katubitong awit nga nag-ingon, down at your feet. Down at your feet niya. Ang chorus is, there is no higher calling. Kaya mo nang kanta ha? No greater honor than to bow and kneel before you. So, napagya po yung mga karaanan ni Dapita, no? Kaedad na ako. Si Ma'am Agnes, ka-relate ka na, ma'am? So, there is no greater honor, there's no higher calling than to worship Him. And when we worship Him, we are aligned with, we are in tune with His direction, His purpose, His design for each of our lives. Atong masinati ang presensya sa Ginoo and we are reminded of who we are. At times makalimot ang mga igsoon kung kinsa ta. But in the sight of God, we are already victorious and we are called ambassadors. We have this appointment from heaven to fulfill His purposes, kingdom, aging hari anon nga katuyuan diri sa kalibutan, gipaagi sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. So because we're talking of kingdom, magisigot ta karon ka utuhon og treaty, no, kasabutan. Yeah, ito na yung giuluhan o Treaty of Peace. Kasi familiar na yung word nga treaty. Treaty of Paris, no? Daghan kayong mga opinions right now. Padayon gihapon ang panaglalis if naabag yung jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, considering that we already severed our ties with the International Criminal Court. So karon kauton magisigot ta og political law dili, no, by way of parallelism. Pero before ko makalimot, ako gi-congratulate ang tanan for being able to be here. Nya by the way, mga batan-o namoy gamay nga paugnat sa kusog, tanan ang tuon niya kung kinsay kusog mo dagan, makaapas ni Sir Johnny. Alas 6 nga alas 8 Sir John ang ato ang tune up games. Excited dana niya mag-andam lang po kahata o kanang gloves, no? Kung na'y basket ang mga sumbagay, hindi kita wala na dari. Pero pwede mo na. Kung ano say, mag-convert niya po nato into sports. And speaking of sports, gi-bless kita sa Ginoo, kini nga congregation, because we have full of talents. Kagahapon lang adlaw ko siga dito sa Talisay, perting pagawa sa mga tao sa Talisay, sa asatong barangaya. Makapagawa yun yung imuhang itsura, imuhang lawas ko si Gary. So congratulations and Mama Richo. Anyway, padayon ta. Let us continue with our meditation on the Word of God sa Colossians chapter 3. Let's open our Bibles. Gikan taga is good about hidden from last Sunday. Nya, atong suwayag liig padayon. Kining presyoso nga pulong sa Ginoo for us. Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Last Sunday, itong nasigutan that we are also seated with Him. So we are in the position of the favor and the power and the authority of God because of Jesus Christ. And then going on, set your minds on things above, not on earthly things. For you died and your life is now hidden with Christ in God. So our old selves, atong karaan nga pagkatao, nahanaw na. Ang kining yutanon nga atat sa kalibutan, it has been crucified with Christ, and now we live our new life. Kanang giingon sa Biblia mga igsoon, that we are a new creation. When you were in Christ, nahimo kang bag-o nga creation, bag-o nga binuhat. In the sight of the Father, the old has gone, and the new has come. Kasi nagtuo diri nga sa matag adlaw sa atong kinabuhi, we are enjoying brand new. His mercies are new every morning, brand new. So walay anak sa Ginoo nga gihunted sa iyahang mga past. Although mga igsoon, mga tunghunaon, pangapi mo diyan ay kapidas likod. Ang ato ang usahay, ang present is affected by our past. Pero if there is Jesus in our lives, ang nakaayo sa Ginoo because of His divine providence, He is able to make it part of the ingredients. Nga kung tanawon in totality, makahatag og kaayo alang kanimo. Manang giingon nga, all things work together for good to those who love Him and to those who are called according to His purpose. So brand new, bag-o ang atong kinabuhi niya. Bag-o kanunay atong perspective kung si Kristo ana sa atong kinabuhi. So that's why your hearts set on things above, your minds should also be set on things above where Christ is seated. So giingon sa verse 4, when Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. So katong appeal sa kalibutanon na ito nga kalibutanon nga tendency. Kining tawhanon nga kaliwatan. Tawhanon nga tendency. Atong i-put to death. Atong papahulayon. Ligid papahulayon. Patyon yun. Whatever belongs to your earthly natures, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. So, ano na iluna sa kinabuhi sa Kristohanon? Because of this, the wrath of God is coming. You used to walk. So, ano yung nagpasabot nga ang kaligot-got or ang kasuko sa Ginoo is coming to you. Gipasabot rin sa Apostolis, San Pablo nga, you used to walk. That is how you live your life before you were born again. Sawa pa ka ng Kristohanon. You used to walk in these ways in the life you once lived. But now you must rid yourself of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. So wala na iluna sa to kinabuhi. So timing po noon niyang hapon natay basketball, tanaw na to kung napabay nahabilin yung mga filthy languages. Yung magawa sa bana, basa masikhan. Wala mo po giingon rin nga ayaw paniko. So siko na lang, ayaw na lang pamalikas. Joke na naman isoon. Maldito. Pastura eh. Pero ano yung iluwala niyang filthy language, kinang cursing, malikas ta, anak ta si Ginoo. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its creator. Therefore, as God's chosen people, verse 12, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. So, muna ang mudumala sa atong kinabuhi. Nindot kayo. Compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. So, kanang pagkakalma, no? Kalma. Kalma, manghinambog. Ito no, ang pagkakalma, humility. Muna mo characterize ang anak sa Ginoo. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. So, kung kita kay napasaylo ta sa atong sala nga mas dako, walay rason niya di sa ta makapasaylo sa mga nakasala nato. Forgive just as the Lord has forgiven you. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace. Muna atong calling diay, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, and you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts. So nay, gisigutan diri, be thankful and also always with gratitude in our hearts. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, the Father, through Him. So, napuno gyud sa pasalamat ang pulong sa Ginoo. Kung mag-ampot sa Ginoo, atong pakapinan o pasalamat, sikreto na. Kasi kasuway ampot sa Ginoo diri. Pakapinin ninyo o pasalamat. Always with gratitude sa atong mga kasing-kasing. Mga yung kag-anak, ang mga bata dihaw. Atong pakapinan o pasalamat kay basig kaluha ang ihatag sa Ginoo. Pero kung mga ikag-asawa, pakapinan gihapon og pasalamat, di na pakapinan og kaluha sa Ginoo. Usara gyud na, no? Alright, so, mudwell ta mga igsoon aning peace of God nga mo'y murule sa atong mga kasing-kasing. Si Jesus Christ, kinimportante ni, before siya ning ascend dito sa langit, bear with us no sa atong mga bata nga di kayo usay mapugngan atong iampo nga mo sink in di hapon ang pulong sa Ginoo. Sa John chapter 14, before ning ascend si Jesus Christ in heaven, naa siya'y kabilin. Naa siya'y kabilin sa iyahang mga disciples. So, kung ikaw aduna kay amahan, niya dayon mo panaw na sa kalibutan, niya mo hatag siya og mga katapusang pulong nimo. Kana nga mga katapusang pulong, very precious na. Ato ganang i-treasure. Dong, pag binuota na yung taon dong. Kung binuota na dyan ka, di day doon na aday ko ikabtangan, naskaban, to dito akong gitakluban, ilawom sa atong haligi. Ilawom sa haligi ko, no? Kubkub ka. Na di dito ibulawan. So, kanang katapusan nga buhi ang pulong sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga hinigugma, sa di pa siya hingpit nga mutaliwan, importante kay na. Now, about Jesus Christ? He was resurrected. Kanya, 40 days, nagiguban pa siya sa iyang matinunan before he ascended to the Father. Unsa may ang gibilin sa iyang mga disciples? Dagaan sila bulawan. Magdinggusyo sila. Kini mas labing mahinungdanon because this is the gift that Jesus himself gave to his disciples. And I like to emphasize nga kini nga gasa mga igsoon is not just to his disciples at the time. Apil ang mga anak sa Ginoo, you and me. Apil ta ani nga nakaangkon, ani nga gasa nga gihatag sa Ginoo. So, let's open our Bibles in John 14:27. Peace, naguna na mo din is kain. Ganina ra ni diri ang bersikulo. Wala pa diay. Peace I leave with you. Sumusaka na siya sa langit. Kini mo ang gibilin sa iyang mga tinunan. Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. So kalibutan pa na, kabtanga na. Una naingon siya, I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Hallelujah. So muna'y presyoso nga mensahe sa atong labang magkagahom, sa atong amahan nga nagpangga nato. Do not let your hearts be troubled. Kasway baga nga troubled imong kasing-kasing. Do not. Nga naman, peace I leave you, and not just ordinary peace, my peace. Ang akong kalinaw. Have you seen Jesus Christ, Anna? Have you seen Jesus Christ in His earthly ministry? Tabangi gitag ampo nga natay mga lunaan sa mga kabataan, no? Ah, naminaw man sa karon si Sir Imugyo ng kuan brother kanang manghuran. My peace ko, no? Si brother sini? Sir Jojo Reyes. Mga isoon nga na sairan sa iyang ako amigo na minaw na toron online niya, yeah. Nakitaan siya nga na dahil siya sakit, kanang sakit bitaw nga gikadlukan sa mga tao nga may tambal kanang AIDS, hindi bitaw mga isoon minaw bitaw hana ron ano kanang sakit di man lang siya capable of transplant niya, yeah, high grade na. Pero kita na mo, wadyo kita og kablaka sa iyang itsura, ingon man siyang mata. Kita na ko niya. Ingon siya na ko, niya, daghan ang utana niya. Ano nga, it seems that you are still happy. Excited niya po kasi kinabuhi. Ingon siya nga, wala may makuha na to kung mabalaka ta. Ang ginulag ingon ay kablaka. You know, do not let your hearts be troubled. And do not be afraid. So right now, maigiso, nag-agwanta siya sa kaayo sa Ginoo. Wala siya nag-agwanta siya sa sakit. Agwanta siya sa kaayo sa Ginoo niya. Nag-agwanta siya. Nga himuon siya kanunay nga testimony of God's healing. Inana ang iyang perspective. Nga imong tanawon, wa, murugwa agyod. Murugwa. So inana ang anak sa Ginoo, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Ang kalinaw sa Ginoo, iyang gibilin. Diri ka nato. Sa matag-usa ka nato. So, unsa may anchored? How do we have, and how did Jesus gave this peace to us legally? Ano nahatag man eh? Tungod ang hepo niya. Kung tanaw na to sa Romans chapter 5, let's open our Bibles in Romans chapter 5. Having been justified by faith, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So by the way, mga gisuon, kini nga peace in Greek, this is Irene. Nagisgot ni siya og rest, pahulay sa kinabuhi, layo sa kasamok, assured of its salvation through Christ, and so fearing nothing from God. Kasi mga tao nga hadlok sa Ginoo, if you are a child of God, you should not be afraid of God. You do not look God as someone who dispenses judgment. You look upon God as someone who dispenses favor in your life. Amen, amen, amen. Ay ko nyo sa ipa. Pastor, ngano lagi si brother Juan, si brother Moni Mona, brother Moni Mona. Ay lang kumpara. Remember that there are two sons of the father in the account of the prodigal son. Niya kini nga mga anak niya, manghod ug maguwang. Naa sila sa both extremes nga situation. Ang usa, living in kuan, kining prodigal. Gi-squander niya. Gi-abuse niya ang resources. Ang kamtangan sa iyang amahan. Ning ato siya sa iyang amahan, ingon siya, dugay kay kamamatay pa. Ambi na akong bahin, be. Kung kaso, in principle, right na kung mamatay ka, pala akong bahin. Dugay mo kayo. Di na kung maghuwat, ana, ambi na, be. So, gihatag sa money. Nilaya siya. Giwaldas niya. Hurot. Kaon siya og pagkaon sa baboy. Kasi nakasuway din ka og pagkaon sa baboy. Ang giingon sa Biblia, mga igsoon, I have been young and now I'm old, but I have not seen the child of God forsaken or its children begging for bread. Ingon si King David. Manakas Ginoo, you are always provided by Him. So, nagbalik siya because he thought of himself, tanaw siya, ako mga kining ulipon, the servants of my father in the house, did not even eat this kind of food. Mubalik ko as a servant. Yan, nag-isay-isay, gipractice niya ang prayer. Wala gyud siya nag-expect mga igsoon nga dawaton siya, isip anak. Wala, layas good siya. Voluntary good to nga ning palayo siya. Ang ihala nga madawat siya isip servant, one of the servants, aron nga maka-enjoy siya sa privileges of being a servant. Iwa siya kahibaw, iyang papa day nagsige didig atong taon nga naghuwat niya. And when the father saw him, that's the only account in the Bible where God runs. Ning dagan ang Ginoo. Kita kung mudagan ta, kung gukuron matag-iro, mahadlog ta. O mudagan ta sa mga Turko nga mangningil sa tung utang. Dung ingnadong nga wa, diri si papa. Ah, sir, ingos papa nga wa siya diri. Wa, sakpa ni noon. Nagandagan ta. Si Jesus Christ, in this account of the prodigal son, iyang gi-picture ang amahan. Running towards the prodigal son. Ning dagan siya sugat siyang anak. Grabe ang kasing-kasing sa amahan, no? Makahimo gana. If you were in that kind of situation, mubalik ka sa teleserya na to, ato ang normal nga reaction. Di siguro ka mo atubang sa imong anak. Pa, yung talikod ka. Pa, talikod ka na. Pasailo ako. Karun nga wa na ka. Mubalik na ka na ako.
3: Kaya sa drama ba? Kita mo anak na mag-istorya magtalikod. Kaya sa drama. Kasama, praktisi ko na na ninyo. Sa inyong asawa. Day. Ha? Talikod ka? Nagkatawa katuna, no?
2: Pero the Heavenly Father in this account, wala niya buhata. Siya mo'y aggressive ganyan sugat siyang anak when he saw his son. And the son wasn't even able to utter his prayers. Wala siya kasulti. Nag-practice man to siya. Pa, nakasala ko ni Father, I have sinned against heaven and earth. I am no longer worthy to be called your son. Iyan man itong gi-practice. Wala niya nasulti. Igakko siya. He was restored immediately right there and then without asking, without explanation. That is how the Father, our God in heaven, treasured His children. Pinangga kayo sa itong mas langit. Hindi takasabot nga, no? It's only because of who He is. So, ngil-ad, no? Nga hulagway sa usa ka anak. Pero grabe kayo ka prodigal.

0: 88.3 XFM Cebu. Mohatod kaninyo sa Oras sa Kamatuoran. Oras sa Kamatuoran. Programang mohatod kaninyo sa mga mensahe gikan sa kahitasaan. Oras sa Kamatuoran. Ihatod kaninyo ni Attorney Pastor Paul Lopez. O karon, ania ang inyong alaga.
1: The Music of Salvation.
2: You are the word at the beginning.
1: Songs of love, inspiration, and hope.
2: Spirit, lead me where my trust is without borders.
1: This is Gospel Hour on XFM.

0: Gospel Hour on XFM.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, but sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. But siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpanaliya kaniya nga wala man niya tuuli, o unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi, o unsaon man sa tao sa pagkadungog ang walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, imug na kining tulumanon ang Dios sa isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia, o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Dios sa reformasyon. Ang tingog nga muhatag og pasinaan, muhatag og katinawan, mudanag sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon.
2: Ang tingog sa reformasyon.
1: Ug karon, aniya ang inyong alagad.
3: Mayong gabi alan sa atong mga higalag mga kaigsunan, mga suking tigpaminaw din hinining atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kininyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban kaninyo sulod sa sakatakta nga tulumanon. Din hi sa ato ang programa na in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement na kininyong makauban karon nining gabi-o na mga kaigalaan. No? Sa ato ang mga higalag mga kaigsunan, mga tigpaminaw, mayong gabi o happy Sabbath no sa ato ang mga kaigsunang mga Adventista nga mga nagapaminaw karon sa ato ang programa no? Sa tanan inaot nga ang Dios sa kanunay nga panalangin sa matag usa nato, ilabi na sa ato ang ilabi na sa tibuok nato no nga matag usa ka panimalay mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Kunya sa ato ang ato sab nga pasalamatan ng Dios no nining kaigayunan, labi na sa mayong panahon, mayong panglawas nga gihatag ka na to aron sab kita makahimo sab pag serbisyo diha kaninyo na pinagi sab sa pag pahat nga na kaninyo sab sa mga pulong sa Dios. Ato nga pagatunan sab nining kagabion mga kaigalaan ug mga kaigsunan na dunya, salamat sab sa tag-iya nining mong istasyon, labi na sab ni Dok Rimilito oy uban sab sa iyang tibuok nga panimalay. Maingon man sab sa mga nagadumala nining mong istasyon, pinangunahan sab sa ato ang station manager Sir John Lee Baiking, uban sab sa ato ang kauban speakers lawak nining gabi-o na si Sir Joven Jimenez, ato ang chief technician mga kaigalaan. O gingon man sab na salamat sab diha kang Sir Romelo o kang Ma'am Melona Nobinario nga naghatag sab kanato og kay gayunan nga kita sa makahimo sa pag program dinhi nining maong istasyon mga higala, no? Unya sa ato ang mga kaigsunan nga gusto mo paabot sa ilaha nga mga concerns, i-text lamang ang ato ang numero 0976 ablina mga kaigsunan sa inyo ang mga text, no? Ayaw lang sabog tawag tungod kay din ato matagan og pagtagad mga kaigsunan tungod kay atong oras, no? Mahurot ra sab, no? Kung ugaling ma-entertain ta og tawag mga higala, no? I-text lang ninyo kung aduna kamoy mga pangutana pagtimbaya, no? I-text lang ang ato ang numero 0976 555-1008, no? Sa mga higala na itong mga kaigsunan nga wala makakuha sa ato ang numero, huwag karoon lamang nga naka bio sa ato ang Facebook or nagapaminaw o nakapaminaw sa ato ang programa dinhi sa XFM Cebu 88.3, i-text lamang ang ato ang numero 0976-555-1008. O di ba kaha, no? Sa ato ang mga higalag, mga kaigsunan, pwede ka mong mo-comment na sa atang Facebook Live din sa XFM Cebu 8823. Comment lang ang inyohang mga pagtimbaya, inyohang mga pangutana, araw na sa batong Taganog pagtagad, mga kaigsunan, kutob sa atang marangan o kutob sa atang makaya, mga kaigalaan, kung ugaling, no? Na doon na kamoy mga pangutana. Labi na, kumagisigot kita sa mga pulong sa Diyos. Pinasika doon sa Diyas Biblia, mga kaigalaan. Ha? Sa atang mga kaigalaan, ayaw mo pagduha-duha, ayaw kalimot na sa pag-comment sa inyo ang mga pagtimbaya o di ba ka mga pangutana sa atang Facebook Live. No? Unya, ugaling, doon na pa kamoy mga pangutana, mga higala. After sa ato ang program, pwede sab ka mong message sa ato ang Facebook page, SDARM, na Central Philippine Union Conference. O in short, mga kaigsunan, pwede ninyo nga i-message para dali, no? Diya sa inyo ang Facebook, sa search button, search ninyo ang SDARM CPUC. Then makita dayon ninyo, mga kaigsunan, ang kinatibukan nga sa page na to, no? Is the ARM Central Philippine Union Conference. Pero para shorten lang or mubo lang inyo ang pag-search, is the ARM CPUC. Namon ang ato ang tagline, mga kaisunan, handle, no, sa ato sa mga Facebook page. Pwede ninyo nga i-search, mga kaigalaan, no. Aron sab nga dali ninyo nga makita ang ato ang Facebook page. Unya, ayaw mo kalimot, no, pag message ka na to, kung ugaling doon na mo yung mga pangutana, gusto ninyo nga ipaklaro ang ato nga mga naisigutan din, he, o di ba kaha, no? Doon ay gusto ninyo nga, gusto ninyo nga ato nga pag-aisigutan, no? Doon ay buot ninyo nga ipabot nga hinato, nya, gusto ninyo nga atong isigutan ka na nga topiko, ala, i-comment lang, no? Sa ato nga Facebook Live, or di ba ka, i-text ang ato ang numero, or i-message, no? Ang ato ang Facebook page, official Facebook page sa Seventh-day Adventist Reform Movement, Central Philippine Union Conference, or in short, SDARM CPUC. No, muna, mga higala, ang ito ang Facebook page. No? Nga sa ito ang mga kaigsunan nga gusto sab mo bisita, ilabi na sa ito ang sab nga simbahan, no, diha sa may Talisay, mga kaigsunan, makaplagan ang ito ang simbahan sa Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay. No, sa mga higala na ito, kanalas duhol, silingan ng mga lungsod, silingan ng mga siyudad, bisitaha lamang ang ito ang simbahan diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay, mga higala. No? Ang landmark, likod lang sa Barangay Hall, no, sa San Isidro, mga kaigsunan, ha? Ya, pangitaan lang ninyo ang Seventh-day Adventist Reform Movement, no, Central Philippine Union Conference, no. Sa inyo hanga mapa, pwede na, no, kinatibukan nga pangaan na to, mga kaigsunan, sa Seventh-day Adventist Reform Movement Central Philippine Union Conference. I-search lang na siya, mga kaigsunan, araw na sab nga kamo magiyahan, no, makabot usab diya sa maong lugar, no, ang atong gisgutan. Unya sa atong mga kahigalaan, no, huwag mga adlawa, huwag lakaw, mga higala. So, naalamang atong mga kaisunan diya sa may Treasureville. So, hopefully, makita-kita ta ninyo kung ugaling muanha mo, no, araw sa pagpakiguban. Kung ugaling walay simbahan, mga kaisunan, nga inyo hanga madangpan, nga gusto ninyo makiguban, or wamoy kaila na duol mo diha, mga kaisunan, aron usab nga magkaubantan ninyo, no, sa pagsimba o maka-observe usab mo sa pamahagis pagsimba usab amo diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay, ha? Ala, ayaw ko ayaw mo pagduha-duha, mga kaigsunan, kung ugaling doon na mo ipagtimbaya, i-comment lang sa ito sa mga Facebook Live nining gabiona. Aritas mga pagtimbaya, mga kahigalaan, maying gabi diha sa pamilya Di Costo, no? Pastor Nap Di Costo diha sa may San Fernando, mayong pagpaminaw diha kaninyo sa imo ang tibuok nga panimalay, mayong gabi, og happy Sabbath kaninyong tanan. Maingan man usab, no, sa ato ang Nasab sa silingan nga bahin, no? Si Sister Chupista Suiko, no? Dihasab sa may San Fernando, mga higala. Mayong gabi, og happy Sabbath kaninyong tanan, no? Alingalan family, sa Terra family, Alpichi family, og Lopez family diha sa may Liburon, San Fernando. Mayong gabi kaninyo, og happy Sabbath kaninyong tanan, ha? Og ingin manusab sa ato ang mga kaigsunan, dinhiusab sa may Karkar, gala, ang pamilya sa Brother Bernie Pajardo, bansab sa iya ang mga kabataan. Mayong gabi, og happy Sabbath kaninyong tanan. Inaot nga kamonas maing panglawas nining gabi una. Magkaabot yapunta, no, sa ato ang pagsimba ug mga adlaw mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Niya sa ato ang mga kaigalaan ug mga kaigsunan usab nga na sa may Malabuyok, no, sa pamilya usab ni Brother Rogelio Lisera, maing pagpaminaw kanimo o kaninyong tanan diha, no, Sister Mariel, Sister Maribel o Sister Mera Flor, mayong gabi. Lisera family diha sa may Malabuyok, mga kaigsunan. Ngayon man sab, no, Sister Juanita Mijares, no, sa tibok niya sab nga panimalay o mga kabataan, mayong gabi o happy Sabbath kaninyong tanan. Ngayon man usab, no, diha sa Oslo, mga kaigsunan, Abrenica o Bilyasis family, mayong gabi o happy Sabbath kaninyo. Sa tanan, no, ng mga kaigsunan nato diha, no, si Ma'am Wilma o si Sir Raul Tan, mayong gabi kaninyo o happy Sabbath kaninyong tanan. Sa ato sab ng mga kaigsunan diri sa opisina, mga kaigsunan, na sab diyan pamilya ni Brother Richard Sinadhan, kauban usab sa ato sab nga mga kaigsunan nga nasab silingan gabahin, na labi na sab sa pamilya ni Brother Carlito Balag, Sister Aurian Lisera, no, sa tibok sab niya nga panimalay, mayong gabi kaninyo o happy Sabbath kaninyong tanan. Ingon man usab, no, sa atong mga kaigsunan, labi na sab diya kang Sir Nathan Flores, no, diyas may Minglanilya. Sa atong mga kaigsunan, diyas sab sa may Konsolasyon, mayong gabi, Brother Boy Buli-Buli, uban sa iyang tibok nga panimalay, no, Sister Sinaida, o sa mga kabataan, mayong pagpaminaw kaninyo, mayong gabi. Ingon man usab, Sister Filipa Payaw, no, diyas may Garing Konsolasyon, uban sa iyang mga kabataan, no. Mayong pagpaminaw ninyo og mayong gabi, happy Sabbath kaninyong tanan, ha? Sa tanan nato nga mga kaigalaan ug mga kaigsunan, labi na usab diha sa may Lapu-Lapu, no, pamilya sa Brother Felix Sumbilon, og ingon man usab sa pamilya Paran, mayong pagpaminaw og mayong gabi, happy Sabbath kaninyong tanan, no, sa tanan nato ang mga tigpaminaw, no, kang Sir Anthony Ortigan National, no, totoo da sab natong wa makita ang iyang mga pagtimbaya usab during sa ato ang program, mga kaigalaan. Mayong gabi kanimo sir og sa tibok nimo nga panimalay diha sa may Suntungan Basak Lapu-Lapu, mga kaigalaan. Mayong gabi og happy Sabbath kaninyong tanan. Hinaut ko nga na kamos mayong panglawas ang matagusa, no, labi na sa mga silingan nato nga mga isla Dias Negros ato sab sa sakop din sa Central Eastern Visayas including Masbate, mga kaigalaan. Mayong gabi, no, Dias Bohol og ingon man sab sa Leyte, mga kaigalaan og mga kaigsunan. Mayong gabi kaninyo og happy Sabbath kaninyong tanan, ha? Og padayon lang mo, mga kaigsunan, ha? Comment lang mo sa ato sab nga program o din sa ato nga Facebook Live kung ugaling doon na mo'y ipaabot nga mga pagtimbaya, mga kaigalaan. Og samtang magpaabot ta sa inyo ang mga pagtimbaya, maminaw na ta og usa ka mensahe sa awit, no, nga gianda mo sab sa ato ang kauban speakers lawak ning gabi na. Atong paminawan ang usa ka mensahe sa awit.

Dini nga kagabihon mga kaigalan o mga kaigsunan, sa dili pata mo padayon sa unahan, no, napamatian na nato ang mensahe sa awit. Sa dili pata mo padayon sa unahan, ato na i-umudol o nata nga to sab sa Dios aron sab sa giyas balang espiritu mga kaigsunan sa ato ang pagatunan nining dapit sa kagabihon. Magampo kita. Dalaygon og silimbahon na mo nga Dios nga naikaw kita saan sa mga langit nining nga kagabihon. Salamat nining nga kagayunan imong gihatag sa imong alagad. Ikaw lamang magapataliwala samtang mga pamalandong kami uban sa mga tigpaminaw sa imong mga pulong og hinaot nga kini mo'y mag-abli sa among mga hunahuna kasing-kasing nga mupadayon ilabi na sa pagpangalagad o pagsusis kamaturan. Araw na sab kami dili mahingangha o di matingala pagabot unya sa panahon. Hinaot nga ikaw magahatag o panalangin o sab sa mga katauhan nga nagapaminaw labi na sa ilahang financial nga bahin sa kinahanglan sa matag-adlaw. Hinaot nga ikaw magabubo o mga panalangin nga to kanila o kini mahimong dili babag labi na sa pagpangalaga diha kanimo. Panalangin niyo sab ang tagiyan ining mga estasyon nga sa diin sa kanunay na mahimong ginamiton kining maong estasyon aron sab sa pagpahat ngadto sa mga katawhan sa imong mga pulong. Ikaw sa mga panalangin labi na sa mga nagadumala nini o hinaot nga ikaw sa mga panalangin sa mga katawhan nga nagapahat sa mensahe sa mga kanako nga nagapahat usab sa nagkalain-lain nga dapit ikaw sa mga panalangin o mga pagkamayo kanila ilabi na usab sa mga interesado. Kining tanan akong isalig og itog yan gilamang madawat sa ngalan ni Jesus nga mong manluwas. Amen. Mayong gabi diha kang George Buok, no? Shout out ko Kuya Daniel Rason. Give thanks to God, George Buok, watching live from Canhabagat, Medellin, Cebu. Mayong gabi kanimo Sir George Buok, no? Parinti siguro ni Brother Andres Buok, no? Diha sab sa may nasa sa Bugo mga higala, no? Sa atong mga kaigsunan, no? Mayong gabi kanimo sir og mayong pagpaminaw dinhi sa atong programa ang tingog sa reformasyon. Maingon man usab, no? Diha kang Sir Daniel Rason, no, nga gitimbayaw sab ni Sir George Buok, no? Diha sa may Medellin, Cebu mga kaigsunan, no? Sa tanan atong mga kaigsunan diha sa norte or sa north nga bahin, no, sa Cebu, mayong pagpaminaw kaninyo, mayong gabi eh. Okay, naot ng Diyos ang panalangin. Happy Sabbath, no? Sa ato ang mga kaigsunan ng mga Adventista nga naasab diha. Sa ato ang mga kaigsunan, labi na salamat sab sa inyo ang pag-share sa ato ang program. Labi na sab diha kang Brother Mando Laudi sa Misamis mga kaigalan. O sa ato ang mga kaigsunan, no? Nga kanunay sab ng paminaw, labi na kang Brother Pernilla, no? Diha sab sa may Mark John Pernilla sa may Masbati mga kaigalaan. O kanunay sab din siyang nag-share sa ato nga program. Salamat kayo og kung ugaling kamo naga view sab sa ato nga Facebook, ayaw kalimot mga kaigalaan sa pag share sa ato nga program aron sab makaabot ngadto sa inyo hanggang mga higala, no? Ilabi na usab diha kang Sister Australia, no? Mayong gabi kanimo og mayong pagpaminaw diha kanimo. Dere sab sa may Banawa area, no? Sa ato ang mga kaigsunan usab nga na mga kaubanan sab ni Sister Australia, no? Dere sa Banawa. Mayong gabi og happy Sabbath kaninyong tanan, ha? Last time mga higala, no, atong naisgutan ang gitawag og Jehovah's Modern City of Refuge, no? Taud-taud sab nga wa ta magkauban dinis kanginan tungod kay inyong igsoon dito sab gikan sa Leyte mga higala. Og kay mo sabtas pagbisita, no, dias may lugar usab ni Ma'am Philly Disor kung wala ko masayop, no, dias sa nagian nato mga kaigsoon kay Milahos mantangadtos Kabintan,
No, nagyan na tong lugar usab ni Ma'am Fili, no? Diya sa may tiilan nga bahin pa do nga to pasaka sa may Kabintan area, no? Bayo nga gabi kanimo ma'am og sa imong tibok nga panimalay, no? So last time, no, atong naisgutan ang City of Refuge o gulaylay, no, sa ato ang kahimtang karon si Kristo mo yung ato ang gitawag og dalang panan mga kaigalan. Without him, wa gitay mga mahimo, no, sa atong kagalingon mga kaigsunan. So sa diha nga naata diha kaniya, magalakaw kita diha sa kahayag tungod kay anaa siya sa kahayag sumalapas 1 Juan 1:7. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sins. Or muna siya ang gisgutan, no? Sa 1 Juan 1:7. Oga kana mga kaigsunan, no, mo na nag-end sub sa ato ang Canada ang topiko, no, nga gitawag og Modern City of Refuge. Kaniadto, no, sigisgutan na nato. Dunay City of Refuge nga gi pangandam ang Dios ngadto sa iyang katawhan, provision mga kaigsunan alang sa mga tawo nga makasa. Makadagan sila ngadto. So sa ato sub karon, dunay gihatag nga kanini ang provision, no, nga gihatag sab nato isip mga makasasala aron usab kita makabaton og gitawag kinabuhi. Tungod kay katong ilang gikadokan kaniadto, hadlok silang pagapatyon mga kaigsunan. Sa ato usab karon, kinini ang gitawag og kamatayon nga ikaduha. Kamatayon sa atong gitawag kalag mga higala mahitabo, no, in order to avoid, no, nga malikayan nato na siya mga higala, kinahanglan nga mudangop kita sa gitawag og dalang panan nga walay lain mga kaigsunan mao si Kristo, ha? Now, nining nga kagabhion mga kaigalaan, maghisgot kita sa gitawag og pagsilyo mga kaigsunan sa mga katawhan sa Dios, or sealing of God's people, no? Ang Revelation chapter 7:1-4, itong tanawon ang gisgutan diha, ha? Atong pag-isgutan karon kinini ang nasahi ni siya mga kaigsunan, no, tungod kay pagsilyo sa katawhan sa Dios, or sealing of God's people, no? Revelation chapter 7:1-4 nagingon, "And after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, no, nor on the sea, nor on any tree." Munay gipugngan mga kaigalaan, no, nagisgutan din hi, adunay upat ka mga anghel nga nagabarog sa upat ka kanto sa kalibutan, nagpugong mga kaigalaan sa gitawag og upat ka mga hangin, na nga mo kanana ang mo kuan ngadto sa yuta, no, ngadto sa kadagatan or ngadto sa mga kakahuyan. Versikulo 2, "And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of God in their foreheads." So, muna itumong mga kaigalaan, ganong gipugnan sa gitawag og upat ka mga anghel tungod kay wala pa sa gitawag og hangtod, no, till we have sealed the servants of God in their foreheads. Versikulo 4, "And I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel." So, kana siya mga kaigsunan, munay
dugukan sa tuwang pagatunan, umaghisgot ta mga kigalaan sa pagsilyo sa katawhan sa Dios, no? So imbis nga dunay gitawag og hampak o dunay upat ka mga hangin mga kaigsoonan nga mo hapak ngadto sa kalibutan na kinigipugngan sa upat ka mga anghel sa upat ka kanto sa kalibutan mga kaigalaan o mga kaigsoonan, hangtod nga ang iyang mga katawhan o iyang mga sulugoon ma silyuhan sa ilahang mga agtang. Yeah, matod pa sumala sa gisgutan Revelation chapter 7 verse 4 adunay 1944 mga kaigsoonan nga mga masilyuhan mga kaigalaan o mga kaigsoonan, 144,000 nga masilyuhan mga kaigsoonan nga mga katawhan sa Dios. Kini nga mensahe itawag ni siya life and death message, no? Motoo mo man eh, no, mo sangko nga tos kinabuhi pero og dili no, dunay sangkuhan usab mga kaigalaan. So gitawag siya life and death message, no? So mo na ang ato usab nga paghisgutan nining dapit sa kagabion. Oh, doon ay tagna ni ana mga kaigalaan, no? Doon ay usa ka tagna diha sa Biblia, no? Alang sa katapusang mga adlaw, no? Ang Isaiah 58 versikulo 12 ngadto sa 14 nagingon diha. Isaiah 58 versikulo 12 ngadto sa 14. Unsa may gisgutan, no? Atong basahon mga kaigsoonan. Isaiah 58 verse 12 to 14. And they that shall be of thee shall build the old waste places. Thou shalt raise up the foundations of many generations. And thou shalt be called the repairer of the breach. The restorer of the paths to dwell in. Doon ay tagna, muna nga tagna mga kaigalaan o mga kaigsoonan. Ipasiguli, no? Build the old waste places. Verse 13, if thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy of the Lord, honorable, and shalt honor him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words, then shalt thou delight thyself in the Lord, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father, for the mouth of the Lord hath spoken it. So kana usak ka tagna mga kaigalaan, no, usak ka pinasay nga tagna diha sa Biblia sa katapusang mga adlaw, no, adunay mga tawo nga mupasig uli sa mga nangagunob nga mga lugar. Thou shalt raise the foundation of many generation, gitawag sila repairer of the breach. So muna ilahang trabaho mga kaigsoonan, tigpasig uli, to restore the paths to dwell in. So doon ay duha ka mga punto dinhi mga kaigsoonan, na usa sa mga punto kanang gisgutan sa versikulo 12 na sa maunga tagna, they shall or they that shall be of thee. Unya ipasig uli mga kaigsoonan, tungod kay kining usa na diha, no, kanang gisgutan sa versikulo 13 na mahimong ipasig uli ang gitawag og Sabbath, no, mga kaigalaan o mga kaigsoonan. Tungod kay
nahimo nga naon sa man siya. Nahimong nabungkag o gibungkag mga kailan o gisulayan o bungkag sa kaway, no? So dini atong i-identify mga kaigsunan, no? Among people, it identifies them but also identifies their God to them, no? So unsa man diabot ipasabot o what does knowing God mean? Muna usa ka pangutana mga kaigsunan, no? Atong tubagon, John chapter 17 verse 3. And this is life eternal. Os bunang ko, no? Juan 17 versikulo 3. John 17 verse 3. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. So, kana mga kaigsunan, pagkahibalo, dili lang simple nga nahibaluan nato mga kaigalan nga siya mo si Kristo, uban nagatuo nga dili siya Dios, o doon na say uban nga kana na ang gamay nga Dios, no? Pero ang gisgutan sa 1:17 versikulo 3, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. So sana siya sa mga punto mga kaigalaan nga ato ang bantayanan, no? Base dito sa maong propesiya atong bantayan, they that shall with thee, and then kinini ang gitawag og pagbuild mga kaigs, pagrebuild sa gitawag og pagrestore, no, sa gitawag og Sabbath. Unya ang ikatulo, ma-identify nila mga kaigsunan or ma-identify sila og sila usab makaila sa gitawag og Dios mga kaigsunan, no? Unang bantayanan nato, no, tungod kay kining Sabbath mga kaigsunan is one of the divine institution in Eden, no? Sa diha nga gitukod sa Dios mga kaigsunan, nganong maingon man nato, no, nga the Sabbath was a divine institution in Eden. Sa's mga punto diha, thus the heavens and the earth were finished and all the host of them. Giskutan ito. And on the seventh day, God ended His work which He had made and rested on the seventh day from all His work which He had made. So kana usas mga ipasiguli mga kaigsunan tungod kay bisan karon, no? Okay, ni na-establish mga kaigsunan o na it was instituted dito sa Eden sa diha nga si nga ang Dios mga kaigsunan na human sa iyang paglalang sa kalibutan sa may nahitabo, ang Dios may pahulay sa adlaw nga ikapito sa tanan niyang mga buhat nga iyang gihimo. Then God blessed, ikaduha nga punto, no, iyang gihimo, and sanctified, ikatulo, because that in it He had rested from all His work which God created and made mga kaigsunan, no? Ato na mabasa mga kaigsunan sa Genesis mga kaigalan o mga kaigsunan, ha? Ang sa dihang gitukod sa Dios ang langit o ang yuta, humanian, ha? Ang Dios may pahulay siya mga kaigalan. So unsa man naghimo nini mga kaigsunan or what is to be done with this divine institution? Jeremiah 6 verse 16 mga kaigsunan nag-ingon, Jeremiah 6 versikulo 16, Jeremiah 6 verse 16, thus saith the Lord, stand ye in the ways and see and ask for old paths, where is the good way, and walk therein, ye shall find rest for your soul. But they said,
we will not walk therein. Muna'y delikado mga kagalanan. May gabi da, sab kang Sister Sheila. Mayong pagpaminaw sab sa ato ang program. Ha? So, kinisiya mga kaigsunan, no? Buot sa Dios nga pangitaon, no? Dalan, pero during the time of Jeremiah, mga kaigsunan, even the response of sa mga katauhan, we will not walk therein. Pangitaon na to ang karaan nga dalan, usa ka maayo nga dalan, unya palakawon kita ni ana aron makakaplag og kapahulayan ang atong kalag. Pero sila mingon, we will not walk therein. Verse 15, because my people had forgotten me, no? Verse 15 sa Jeremiah, or Jeremiah 18 verse 15. Undo na mo yung Biblia mga kaisunan, sundi lang ninyo atong gagisgutan usab nga versikulo. Jeremiah 18 verse 15. Because my people had forgotten me, they have burned incense to vanity, and they have caused them to stumble in their ways from the ancient paths, to walk in paths in a way not cast up. So muna'y mahitabo, muna'y nahitabo de mga kaigalan o mga kaigsunan. Ang gingon sa Dios nga to kanila, stand ye in the ways. Unya, tanawa o pangitaa ang karaan nga dalan, usa ka maayo nga dalan, unya lakaw diha ni ana o makakaplag kagapahulayan sa imong kalag. Muna gisgutan sa Jeremiah 6 versikulo 16. Pero ang ilang response, dili kami mulakaw diha. Nga naman, Jeremiah 18 versikulo 15, tungod kay kining mga katawhan, nakalimot kaniya mga kaigsunan. And they have burned incense to vanity. No? So muna, delikado kayo mga kaigsunan. No? And then, they have caused them to stumble their ways from ancient paths. Diba? Naisgutan sa Jeremiah 6 versikulo 16, pangitaon katong karaan nga dalan. Pero diri mga kaigsunan, nagsunog silag mga insinso sa gitawag o kananaang kabuangan. Then they have caused them to stumble in their ways from the ancient paths, then walk in paths in a way not cast up. So wa sila musunod mga igala sa gisugo sa Dios ngadto kanila. So kanus-a man ni siya mga kaigsunan, mahitabo ang no katong gisgutan nga ipasiguli usa sa mga gisgutan dito kinini ang Sabbath mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? In the time of the end, matod pa sa usa ka komentaryo mga kaigsunan, diha sa katapusang mga adlaw mga kaigsunan, every divine institution is to be restored. The breach made in the law at the time the Sabbath was changed by man is to be repaired. Ang gisgutan sinisis mga kaigsunan, ang Dios may pahulay sa adlaw nga ikapito. And this Sabbath mga kaigsunan was gibungkag no sa tao. Unya kini siya igapasiguli sa katapusang mga adlaw. Kini matod pa, the breach made in the law at the time the Sabbath was changed by man is to be repaired. God's remnant people standing before the world as reformers are to show that the law of God is the foundation of

no? You change. And kini siya mga kaigalaan o mga kaisunod mo ni buhat sa katauhan sa Dios nining katapos ang mga adlaw nga ipasiguli kini siya tungod kay ang balaod sa Dios is the foundation of all enduring reform and that the Sabbath of the fourth commandment is to stand as a memorial of creation and a constant reminder of the power of God. So in clear distinct lines, they are to present the necessity of obedience to all the precepts of the Decalogue. Constrained by the love of Christ, they are to cooperate with Him in building up the waste places. Motoy gisgutan ganiha mga kaigsunan sa Isaias, no? Nga ipasiguli ang gitawag og kanini ang waste places, and they are to be repairers of the breach. Repair mga kaigsunan sa mga nangabungkag and restorer the path to dwell in. So, muna siya mga kaigalaan, labi na sa katapusang mga adlaw, no? So dinhi kanus aman mahitabo nga makumpleto mga kaisunan ang pagpasiguli labi na sa gitukod sa Dios or giinstitute sa Dios dito sa Eden after sa paglalang niya sa langit o sa yuta. Nga morning gitawag og Sabbath mga kaisunan nga giusab sa tao. Kini siya igapasiguli. Tungod kay kanang Sabbath mga kaisunan is one of the law of God and matod pa nga ang balaod sa Dios usa ka pundasyon, no, sa matod pa diha og kinisiya usa ka memorial sa paglalang mga kaigalaan o mga kaigsunan sa langit o sa yuta. No? So muna ay usa sa itong bantayan diha mga kaigalaan o mga kaigsunan. So kanus aman, no, when did this special Sabbath reform begin? No? No, kung atong tanawon mga kaigalaan, no? When we begin to present the light of the Sabbath question, we have no clearly defined idea of the third angel's message of Revelation 14:9-12. No, basin matingala mo mga kaigsunan nga naghisgot man ta og silyo sa katauhan sa Dios, pero nganong naka-focus man ta o naghisgot man ta mahitungod sa Sabbath. Oh, ato nang mahisgutan mga kaigalaan nganong nga naghisgot kita niini, no? So dinhi ato sa ning hisgutan, no, mahitungod sab sa Sabbath mga kaigsunan. When we began to present the light of the Sabbath question, we have no clearly defined idea of the third angel's message of Revelation 14:9-12. The burden of our testimony was we came before the people was that the great second advent movement was of God, that the first and the second message had gone forth, and that the third was to be given. We saw that the third message closed with the words, "Here is the patience of the saints, here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus." And we as clearly saw as we now see that these prophetic words suggested a Sabbath reform. But as to what the worship of the beast mentioned in the message was, or what the image and the mark of the beast were, we had no defined position. So muni usas mga gisgutan sa mga pioneers usab kaniadto mga kaigsunan at first, no? Sa dihang ang mensahe sa unang manulunda, no, gisgutan.

0: kasulatan diya sa Revelation 14, first, second, and the third, mga kaigsunan, wala pa, no? Tungod kay nauwahi mani o dili mani siya ingon sa pagsugod yod, no? Ang Sabbath na discovery, mga kaigsunan, no? So, nakita nila. No, actually, in the Quran, pero after na, mga kaigsunan, no? Diha na sa panahon nga gipasig uli, pagsugod, mga kaigsunan, ang mahitungod sa Sabado. Diha na nila nakita, mga kaigalaan o mga kaigsunan, sa diha nga giwali ang kinini ang gisgutan sa Revelation 14 verse 9 to 12. Labi na katong the third angel's message, mga kaigalaan. No? Human sa 1844, God had committed to His people a work to be accomplished on earth. The third angel's message was to be given. The minds of the believers were to be directed to the heavenly sanctuary where Christ had entered to make atonement to His people. The Sabbath reform was to be carried forward. The breach in the law of God must be made up. So the message must be proclaimed with a loud voice that all the inhabitants of the earth might receive the warning. So the people of God must purify their souls through obedience to the truth and be prepared to stand without fault before Him at His coming. So kana siya mga kaigalaan, when the third angel's message was given ngadto sa mga alang ngadto sa mga tumutuo, were directed to the heavenly sanctuary. Unya apil na diha, mga kaigalaan, ang gitawag og pagreporma sa adlaw nga igpapahulay, no? Which is mo'y jagisgutan nato, no? Kini mo ang memorial of His creation. This is a part of the law of God nga nabungkag, mga kaigsunan, nga i-restore sa katauhan sa Dios. Nganong nabungkag tungod kay nawa gipulihan, mga kaigalaan o mga kaigsunan, ha? Muna siya ang usa sa mga punto. So after sa great disappointment in 1844, mga kaigsunan, during the time of Miller, kung nakahinumdo mo, no? Sa panahon ni Miller, adunay bisa nagkalahi-lahi ang ilahang stand o nagkalahi-lahi ilahang denomination, mga kaigsunan, pero nagkahiusa sila at that time tungkol kay nagtuo sila ang katumanan sa Daniel 8:14, no, nga mahimong mahitabo din his kalibutan, no, or mubalik na si Kristo. Pero na-disappoint sila tungod kay dili man dai mubalik si Kristo in 1844, which is nakita, no, sa kanang gisgutan sa propesya sa Daniel 8:14, no, and to 2300 days then shall the sanctuary be cleansed. Wa man mahitabo tungod kay si Kristo misulod dito sa labing balaang dapit. So great disappointment happened, mga kaigsunan. Inya held fast their faith and followed on unitedly in the opening providence of God, receiving the message of the third angel and in the power of the Holy Spirit proclaiming it to the world, they would have seen the salvation of God. The Lord would have wrought mightily with their efforts and the work would have been completed and Christ would have come here this to receive His people to their reward, mga kaisunan. So kung nahitabo lang unta, no? Dawat nila pero lagi kay nadaot man, no? Na-disappoint sila, mga kaigalaan. Now, that time, no, possible mubalik untang Ginoo pero kay na-disappoint, no, nahimong nagka buwag-buwag sila, mga kaigalaan. So muna'y nahitabo, no? Nagka-problema, no? But in the period of doubt and uncertainty, may gabi diya kang Brother Nathaniel Romero, that followed the disappointment, many of the Advent believers yielded their faith. Dissension and division came in, no? Good evening and happy Sabbath diya kanimo, Brother Romero. So, dunay disappointment, no? Sige, kaingon na nako. Kana nga time, no? Dunay grabe nga message si kananang William Miller, anak nga time mga kaigsunan. Dunya, bisa nagkalain-lain ang lahang denominations, no? Na ay Baptist, na ay kanana ang Methodist. Sila halos, no, nagkahiusa dito sa usa ka pulo mga kaigsunan tungod aning gisgutan sa Daniel 8:14. Oh, pero na-disappoint sila. Mao nga dunay panagkabahin, no? Dissension and division came in. The majority opposed with a voice pen. The few who following the providence of God received the Sabbath reform and began to proclaim the third angel's message. Yeah, matod pa, many who should have devoted their time and talents to the one purpose of sounding warning to the world were absorbed in opposing the Sabbath truth. And in turn, the labor of the advocates was necessarily spent in answering these opponents and defending the truth. Thus, the work was hindered and the world was left in darkness. So had the whole Adventist body united upon the commandments of God and the faith of Jesus, how widely different would have been our history. So muna yung nahitabo mga kaigalaan, no? Tungod sa great disappointment nga nahitabo kanila, so muna doon ay panagkabahin, doon ay ni depensa sa gitawag og Sabbath truth, doon na say ni oppose mga kaigalaan o mga kaigsunan kung maghisgota mahitungod sa adlaw nga ipapahulay nga kamaturan, no? Which is mo atong gisgutan usab, no, sa gitagna usab ni Isaias, no, nga doon ay ipasiguli. Kini siya mo ipasiguli mga kaigsunan tungod kay nagkabahin ani nga bahin, ini nga punto. So sana diha mo ang adlaw nga ipapahulay, isip mo ay memorial unta, no, sa creation. Pero may biya man ang tao diha niya na adunay uban ni barog, adunay say uban ni oppose, no. So nahitabo sab during the time of the disappointment mga kaigsunan after ni ana, adunay panagkabahin-bahin, adunay uban ni barog sa kanini ang Bible Sabbath, ang uban ni oppose usab ni ana mga kaigsunan. So it was not the will of God that the coming of Christ should be thus delayed. No, dili ka bubuton sa Ginoo, no? Nga malangan ang pag-anhi ni Kristo. God did not design that His people, Israel, should wander 40 years in the wilderness. The same situation mong kisunan. Should wander 40 years, no, in the wilderness, no, in comparison sa katawhan sa Dios nining kapanahonan o ngadto sab sa kapanahonan sa Israel, no? Dilibot kabubuton sa Ginoo nga mahimong magsalaag sila dito sa kamingawan sulos 40 katuig. He promised to lead them directly to the land of Canaan, which is kaya ra gyud unta nila adi sila magtuktoyok dito sa kamingawan, no. Kaya ra nila straight, no, dali ra na pila ra siguro kabuwan maabot na sila, no, sa mao nga lugar nga gisaad nga yuta sa kanila. So, and establish them there a holy, healthy people or happy people. But those to whom it was first preached went not in because of unbelief. Muna yung nahitabo, mga kaigsunan. Their hearts were filled with murmuring, rebellion, and hatred. He could not fulfill His covenant with them. So, dili kabubuton sa Ginoo, no? Mahitabo sila, ha? Same sab sa ato ang kapanahonan karon, dili kabubuton sa Ginoo nga malangan iyang pag-anhi o pag-anhi ni Kristo, pero tungod sa gitawag og walay pagtuo, murmuring, pagbagulbol mga kaigsunan, rebellion and hatred, mo hinungdan o nalangan ang pag-anhi sa ato nabang makagahom, no? O di na mo ituyo sa Ginoo mga higala. Pero wala naman tayo igong oras sa ato ang programa. Dinhila nato putlo, putlo na nato mga kaigsunan ng ato ang hiskutan. Sunod usab nato ang pagto nato ni Padayon, no? Atong tapuson ang ato ang yan ini ang pagtuon pinagis pagampo. Dalaygon og silimbahon ng mga Diyos nga na ikaw sa kitasan sa mga langit. Salamat sa imong mga pulong. Hinaut lamang ikaw mga panalangin ini. Giyahi kami ang sabi sa pagpadayon sa pagtuon. Panalangin ini ang mga katawahan ng paminaw sa tagiyan ng administrasyon o ngayon na sabi sa mga nagdumala nini. Kining tanahong kisalig itugyan, gilaw mong madawat sa ngalan ni Isus ng mumluluwas. Amen. Hangtod sa sunod, igayon mga kaigalan o mga kaigsunan din sa itong programa. Ang tingog sa reformasyon in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magaingon kaninyo. Mayong gabi o daghang salamat kaninyong tanan.
1: Kininghuni ng inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod ni kayong nasasamang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: The Music of Salvation.
3: You are the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.